0: Ori mulungi ayi mukama anti na runo olukeseza. Sirwa kubaga badde maanyi gaffe na ye lwa kisaakyo ky'otukolera. Oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo 9:8 ne 9:5. Tusinziira mu ssaza ekkulu erya Buganda Buddu mu Masaka City. Tukwaniriza nnyo gwe munnaffe ali naffe. Eno ye yeebazibwa mukama ye nteekateeka mw'oli. Reverend Henry mu studios mwali. Katula museko ate neleero nga bulijjo atukulemberemu mu kusaba kwaffe ate atuliise ne ku ebyo omwoyo byamutise amaliri aga leero. Reverend,
1: mbalamusizaako nnyo mwenna abaagolova Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza nnyo Katonda Ayinza Byonna bw'atubedde n'okutuuka kaakano n'atuwa ekisa kye okubeera abalamu. Ebyo Katonda byakoze mu ffe bituzze okumugulumisa mu programu eno. Webazibwe Mukama. Mwebale mwenna abazuukuka ne muzuukira ekigambo kya Katonda ate ne mukyekuuma mitima gyammwe ne mufuuka abakozi baakyo. Katonda ekyo tumwegayirira akibaweeremu empeera ennene era nga nnyingi ddala. Twebaza Katonda ku lwa sabbiiti gye tuyiseemu, olw'amaanyi g'atuwadde n'emirimu gy'atuyinzisizza okumaliriza okukola, n'olw'egyo egitandikibbwako. Byonna biriwo ku lw'obuyinza bwa Katonda era ku lw'obusobozi bwe. Bw'atubeera ne tulyoka tutuukiriza. Ne mweno tumusabe atuyinzise era atubeeremu ebyo byonna by'ateekerateekera omwana w'omuntu. Tujje mu nteekateeka ze ate era tumwegayirire atuwa amaanyi agayinza okuzituukiriza nga bulijjo. Tuli mu sabbiiti ey'okutaano ey'obusatu ng'ewedde. Mu biro eby'ekkanisa mweyigiriza abantu ekigambo kya Katonda mu bitundu eby'enjawulo bweyongere okumanya. Twagala okutandika sabbiiti eno n'essaala. Katusabe. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana era Katonda Omwoyo Mutukuvu, tukwebaza nnyo nnyini gwe Mukama abukeeseza nga tuli balamu era n'otuwa ekisa kyo okulabika mu maaso go nga bwe tufaanana naye n'otukkiriza. Oli mulungi gye tuli, otulabiridde, otujjanjabye, otusaasidde mu buli kigambo kyonna. Bingi Mukama bye tulowoozaako mu bulamu bwaffe bye tutayinza kubuusa maaso. Noweru utuwele mwomokisa. Okusinga byonna buli olukya tuongere okukutegeera n'okukumanya. Tulioke tunyweze ebyo walagira, tutambule ng'abaana abalamu mu maaso go. Tuwe omukisa gwo nga tusoma ekigambo kyo kituyinzise okutambula mu bulamu buno obw'ensi eno n'obuwanguzi. Tukwegayiridde bino nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.
0: Amina.
1: Kitaffe ali mu ggulu,
2: erinnya litukuzibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero,
1: otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Esala ey'olunaku eri ku lupapula 17:2. Katusabe. Okkirize ayi Mukama okulongoosa bw'oti mu mirembe ebigambo byonna eby'omu nsi zonna mu kufuga kwo. Ekkanisa y'eryoke ekuweereze n'essanyu mu kutereerera kwonna kw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Olwaleero tujja kusoma enjiri eya sabbiiti, enjiri ya Kristo nga bwe yawandiikibwa Matayo omutume mu ssuula ey'11 okutandikira ku lunyiriri olw'16. Enjiri ya Kristo nga bwe yawandiikibwa Matayo mu ssuula ey'11 okutandika ku lunyiriri olw'16. Katusome. Naye nnaafaananya ki emirembe gino? Gifaanana n'abaana abato abatuula mu butale abayita bannaabwe nga bagamba nti, twabafuuyira emirere so nammwe temwazina, twabakubira ebiwoobe sote mwaka aba kubanga Yokana yajja ngatalia songa tanywa nebogera nti aliko daimoni omwana w'omuntu najja nga alya nganywa nebogera nti laba omuluvu oyo era omutamivu mukwano gw'abawooza era ogw'abalina ebibi era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa byagwo n'asookerawo okubuulirira ebibuga mwe yakolera ebyamagero bye ebingi kubanga tebyenenya ziri kusanga gwe Kolazini ziri kusanga gwe Besusayida kubanga ebyamaanyi ebyakolebwa mu gwe singa byakolebwa mu Tuulo ne Sidoni singa beenenya dda singa bali mu bibukutu ne muvu naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango Tuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okugumiikirizikika okusinga mmwe naawe Kapenaumu oligulumizibwa okutuuka mu ggulu olikka emagombe kubanga ebyamaanyi ebyakolebwa mu ggwe singa bye byakolebwa mu Sodoma singa bye byakolebwa mu Sodoma singa we kiri kaakano naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango ensi ye Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizikika okusinga ggwe mu biro ebyo Yesu yaddamu n'agamba nti nkwebaza Kitange Mukama w'eggulu n'ensi kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibukulira abaana abato weewaawo Kitange kubanga bwe kityo bwe kyasiimibwa mu maaso go ebintu byonna byankwasibwa Kitange so tewali muntu amanyi omwana wabula Kitaawe so awatali muntu so tewali omuntu amanyi Kitaawe wabula omwana na buli muntu omwana gw'ayagala okumubikkulira mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange nnaabawummuza mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga nze ndi muteefu muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu abooluganda ebigambo ebyolwaleero bize gye tuli mu biro ebyokulowoozaamu obulamu bw'otambuliddemu omwana w'omuntu ayitibwa okufumiitiriza era n'okulaba ebigenda mu maaso ennaku zino abantu nga tutambula waliyo abantu abatafaayo ku bigenda mu maaso n'olaba omuntu ng'ebyogerwa obaaba nga atabiwulira njawula okuwa ekyokulabirako gavumenti yalangirira nti waliwo ekirwadde ky'Ebola ne bagamba abantu munaabe nnyo mu ngalo temwegwa mu bifuba temwekwata mu ngalo temwetuuma naye bw'otunula mu nsi mw'oyita balinga abatoogera bigambo ebira balinga abatabiwulira ekigambo ky'Oluganda kigamba nti omala biseera byo ng'afuuyira endiga omulere nakulirako mu kibuga eyo naye ekimu ku kisolo ekimalirivu y'ente ente ne bwebatulera ng'ezze ng'eyita mu kkubo ne bwekuba eŋŋombe eyita ne bwekuba omusindo oguli gutya tesazaamu lugendo lwayo esigala etambula butambuzi ne paka lwemalako oba ogikoonye atebo obanga oline motoka zine ntono noju kona bubi einzo kuba teke tala lioneri yuwa au yasoma onyo na ye abantu abanji enaku zino betulaba bali nge ntesa lorugudo mbigambo vyo nako olwaleero Kristo beyali ayingira ebibuga bino yabiraba nabikabira era nabake bigambo bino biyayogera olunyalo 16 lutugambye nti bwe yabatuuka mu nabagamba nti nenafananya kyabe mirembe gino abatakisawo bali bali seke ngomba we mabega kawo nga babuza mbu nze byenda babyolaba nabiwulirange eyo lwenatambuliranga ko mu takisi nga bagenda bajikozesa na yeyo inawo nawe byolaba gwabe mirembe gino obalaba otya betugenda ku topic eyo eyokuvunula abantu b'emirembe gino buli omwa ina bwabalaba waluwa batachatia kuita bwerere waluwa babachere abasawo malwali lagamu tebalina nsonyi enguzi bajiria chere kwegamba ebintu abantu tebache kwekanga banabikola oliwa abiranga wakafansonyi naye ab'emirembe gino akola bukozi kwegamba njalo kwese ekigambo nti emirembe gino ababambavu bangi manyomu bambavu tafayo aba tacha swalanga swaza buswaza kwa gambu gwa swala gola batenze nswala ki bibiga bibatero kozesa ne Kristo yabe unyana gama anti naye nafanana ki abe mirembe gino gifanana n'abaana abato abatuula mu katale mu butali abayita bannaabwe nga bagamba anti twaba fuire mirere so temu namwe temwazina twaba kubire ebiwobe so temwakaba Kristo yageragaranya abe mirembe gino ngaba tategera shiriwo ebigambo bino oyinza okwebuza no watunulira omuntu noga nti ona asano okuzina kwegamba njalo okugerageranya omulogo omulogo we bamuyita ku mbaga bani baba sanyuka nga bazina amazina nga yali mufuyirira lunwe asiranya obufumbo obutandika akola bwambere ejo kugamba beba mukubire endongo tazina beba kubye biwobe takaba niwe buzanti ne kati ono kiche kitufu kyayagala waze kumbaga bakubye endongo tozinyi bakubye biwobe tokabi kati kiki kyo kyoyagala nena abe mirembe gino ekanisa jetu sumbe eno wabango oli musumba abasumba abampuliriza ebyo mubimanyi bolwawo okugenda muko mudota chachi eyo nga bemulugunya musumba nata tusembeza botukayo atabasembera ne babula kati no bibuza naye ekitufu eki omusumba tatubulira njiri bo jibabuli ate balokoka nebintu ebirala kwegamba ebisobera bingi omusumba takulakulanya kanisa yaffe ate n'okuwaayo tebawaayo niwebuze kituufu baagala ki bano baba kubira ebiwobe tebaakaaba ne baba kubira amazina tebaazina naye mu lunyiriri olw'17 Kristo n'ayogera ebigambo bino lwaki confusion eno yaliwo waliwo omuntu ennaku zino ayinza okubulwa zaako ekyokukola niwebuza naye gundi ayagala ki bwana ndawula nga muweereza kyonjawoko ekyokulabirako ne mubitongole ebyenjawulo omuntu nga yamaliridde okugoba ne bw'okola ebirungi
0: aba amaze okusalawo
1: oyinza okwebuza nti obona omuntu yampula lwaki tanjagala obandika olutwe nga bw'okola ekisaanidde ng'ate awulira bubi bw'otakikola ng'ate era awulira bubi kati abantu b'emirembe gino Kristo byayageraageranya baali bakoze eki mu lunyolo 18 nti kubanga Yokaana yajja ng'atali yasonga tanywa ne boogera nti aliko dayimooni Omwana w'omuntu yajjanga alyanga anywa ne boogera nti laba omuluvu oyo era omutamiivu mukwano gw'abawooza era mukwano gw'abalina ebibi. Naye Kristo n'agamba nti era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa byago. Eyo nayali statement nnene. Naye nja okusooka okunnyonnyola ebigambo biri ebisoose. Kristo Yokana bwe yajja mu bantu abo nga babuulira nti mwenenye obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Munnange tebeenenya. Baamulabula biraga nti yaliko dayimooni. Nuwa bwe yabategeeza okuyingira eryato, baamuvuma obukadde. Aga nti obono fala agamba ki. Bayibuli etugamba nti bonna ne badda mu mbaga zaabwe, abala mu bizinesi zaabwe, amataba be gajja ne gabasanga eyo ne gabatwala. Ne bano Yokana omubatiza yajja gye bali n'asiiba talya tanywa, ne bagamba nti muntu ki oyo atalya era atanywa ate okubanga yalinyirwako dayimooni. Kati ne weebuuza baali bawagira alye? Kyokka Kristo n'ajja n'alyanga era n'anywanga ate n'asembeza n'abo abalina ebibi.
0: Nibaganti ati ono wangiri chani.
1: Nibaganti kakati omuluvu omutami ivono. Lenge la to muono nifu omuzibu nyo aliana bali nebibi. Kati Kristo neyebuza. Tinaya bantu bano bagalachi. Waluwa mtu waenza okubu zaako chaya gala. Waluwa abasajja nga muina abakazi nga baba sobira. Bogeza ako mchano ino uchikolo okolo msanyuse. Nga atamukira walala. Nogeza ako wali inti ate bitambu desibulu unji. Mumasaka muno mulimu ekizimbe ekiri awo nga ku kooti awo ngo kechijawemi. Kuliko lukate bagalika estates. Oba abaita ko mumasaka mukimanyi. Naye abantu che bagalika. Abantu che bakolachi. Che bagalika. Ekituufu tokimanya. Bulijomba jukiza. Nti mubino ebigambo byokukkiriza ne olusi n'ebigambo by'emirimo atakwagala ne bw'ozinira mu mazzi agamba onfuumuulidde enfuufu. Ye alabawo enfuufu efuumuka naye ng'oli mukadiba mw'ozinidde. Ne bw'okola ebiri bitya ng'oli takwagala abanga eyakuula era akunoonyaako waakiri akakyamu
0: n'akulembezaako.
1: Kristo bamuvunaana okulya n'okunywa, lwaki tasiiba abaye Kristo? Lwaki asembeza abalina ebibi? Lwaki alya n'abawooza? Alabika mubbi nga bo. Ne bajjayo n'olugero lw'Abaganda nti embulya gweyita naye nkubuulire empisa zo. Naye Kristo yali ali ku mission y'okuba yajja kulokola abo abalina ebibi. Naye baamusobera neyibuza kati nkole ntya? Okulya obutalya mu bugaanyi n'okulya nako mu kugaanyi mu kuvumiridde. Kati nkole ntya?
0: Ate ebyo weebiri mu bulamu bwa leero.
1: Ee.
0: Bw'oyambala olugoye nga lwa bbeeyi.
1: Nti yeeraga.
0: Nga bagamba terumunyumidde. Lugoye lwa bbeeyi naye baba alwambadde terumunyumidde. Alinga lwe batadde ku nkonge. Bw'oyambala n'onyuma. Nga bagamba ati lwakunyuma naye era olugoye kasita se olugoye era si lwa bbeeyi. Muvumba.
1: Kaakati ebyo bwe bityo. Abantu tebategeera kye baagala. Edunzu boza nego choya gala ochimanyi. Bali mubula mwobuli confused. Neku soya mara avo. Naba gama antibake mama gezi. Naga antirama gezi gawebwa obutuukirivu olw'ebikolwa kuluwa biyago. Obutuukirivu kuwesa olw'ebikolwa kuluwa abyo. Kristo yabaga antibake mama gezi balabi. Olw'ebikolwa abyo balaboba. Tebimuwesa buchi.
0: Butuukirivu.
1: Niti babi tegere ebyo. Nemu nyoro abili na soka au kubuli lebi buga mwayakole lebi ama gere ebi inji. Kubanga tebiene nya. Olwajia yechu nyusichiri echo kubaga manti tuwa kube ngundi mbu tute muazina. Tuwa kube yowete muakaba muagalachi. Nti wanona soko kubibulira oluobu tene nya buwabyo. Kubanga beyabire eteruomu sana maso gabo. Tebaguota. Songa befula abataagala kizikiza. Yabagamba ebigambo bino n'abagamba nti ziri kusanga gwe kolazini, ziri kusanga gwe Besusayida, kubanga ebyamaanyi ebyakolebwa mu gwe singa byakolebwa mu Tuulo ne Sidoni singa beenenya dda singa bali mu bibukutu ne muvu. Kati wali kolazini tunulire ebyekisa mukama byakoledde. Gwayagano okulokokera ddala ddala ddala ng'okyagubye. Omanyi mu kanisa muno mutukola mulimu bindi ulira gwe. Bandi ulira bangi. Na ye Katonda ekyakoza ebyemagero ebyekitalo ebyokusaasira n'ekigambo ekyakubuulirwa gwe mukama yali akusaasira. Nti naye ebyakolebwa mu gwe singa byakolebwa abalala baali badde baategeredda Katonda. Omanyi nti waliwo abantu abatalaba Katonda mulamu bwabwe naye ng'ate abali eno mukama baatannakolera byakisa ebyo bo beegomba. Katonda agezaako okugerageranya ekibuga kino ng'ekyamazima ekisaliza omusango talina kyatamanya. Nti njawo kyenkanyankanya n'omwana. Abazadde bangi bwana ndawula ebigambo bino ng'etubyogera bibaleetera n'amaziga. Kubanga waliwo abaana abaalina fiizi nga balina buli kimu kyonna kyonna eky'okukozesa nga baalina obugabirizi obw'enjawulo ne batwala ne mu masomero amalungi ne munnange ne batalowooza muwendo bakadde baabwe gwe bawaddeyo. Ogenda okulaba nadduka n'ava mu ssomero n'abuuka n'omulenzi atalina kyagenda mmuyamba. Omulenzi n'agamba nti anze kambuke n'akawala kano tweyongereyo ng'ebiro tebinnatuuka. Naye ng'eri waliyo akaabanga n'okusoma kwalimu olubimbi ku ssomero school dependents gye bali bangi. Naye nga gwe ebyekisa mukama byakuteereddewo tobiraba. Tera okugamba nti tubale omukisa gwaffe. Tulabe ebyo Katonda byakoze eki. Byakoze muffe. Kakati mukama yageraageranya ekibuga kino ekya Kolazini n'agamba nti zirukusanga gwe Besusayida kubanga ebyamaanyi ebyakolebwa mu mmwe singa byakolebwa mu Ttuulo ne Sidoni singa beenenya dda singa bali mu bibukutu. Mulimu abantu ng'ekyamazima bangu amawukulo mu ddoboozi atunanga libanenya naye ennaku zino ne mu bakozi b'ebintu inayo ba solid bagumite nga yo bumalirivu bonna abulina mu kibi tava ku kibi bamuga tuwaye va ku kibi nti ku kibi kwentava. Naye singa byakolebwa mulala yali wadde wasaasirwa. Naye lwaki Kristo ayoga ekigambo kyono nti ziri kusanga okyali solid naye ebirobyo bijja ebirobyo birituuka. Mu ngero tujja kulaba yoko waliwo ebigambo byenjo okutegeeza aba abagumu engero essuula ey'ekkumi etujjukiza ebigambo bino nti omuntu yenna ayinza okukola by'ayagala naye olunaku lw'omubi lulituuka. Era mu lunyo lwabiri lumenya musula kumega nti omubi kyatya kiri mujjira nti naye n'ekyabatuukirivu kye beegomba kiribaweebwa. Kale nno bw'agamba nti ziri kusanga tegeera nga ziteekeddwa okukola ki?
0: Okusanga.
1: N'olwekyo jjukiranga ekigambo ekyo. Naye mu lunyiriri oluddako olwabiri mu ebbiri n'agamba nti naye mbagambe ki ku lunaku olw'omusango Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okugumiikirizika okusinga mmwe kubanga lwaki temwenenya. Abantu bano gundi Besusayida eno n'ekibuga kino ekirala kye twogeddeko ekya Kolazini baali balutunuulira Ttuulo ne Sidoni ng'ebibuga ebyonoonefu ennyo ebirimu obugwagwa obungi. Naye mukama n'abagamba nti mudde nnyawo mu bisalire omusango naye bo ebiri bajjako birigumiikizo bisinga binajja kuki kumwe kubanga mwe mufuyiddwa eŋŋombe muwulidde okulabulwa naye ne musigala nga muwaganya dde. Muganda agamba nti embuli etefa yonna naye yaakati yonna efa n'eggwawo. Olunyo wabi nwesa tu. Ntinawe kapena umu, oligulu mizibwa okutuuka kuguru. Olike magombe, kubanga ebyamanyi ebyakolebwa mugwe, singa byakolebwa mu Sodomu, singa wechirine kakano. Na imba gamba anti kuluna kululio uluo musango ensi ya Sodomu eriba n'okubonya abonyezebwa okuli gumikirizika okusinga gwe. Waliye kibuga kino Kapenaumu nga kibuga kyamanyi obe naku zino tuinza chigera genya kuchibuga ki Dubai wenyinzo kuwa ingecho kula yoko kubadu Dubai kibuga chamanyi waluo abantu abaloza anti webatu use naga katuwentu use sicha inza kugwa babi yogereyo we sente chalimo wenkata tazinga ngamanyi gotu use koloza anti omazeyo ba otu use waguru ulalo na baka jala mu office nebagamba ambu bajja kuwa bannabo erevu. Na ye vya andiki wabiyabuza chivuga chino Kapenaumu nti na yogolozo oligulumizibwa okutuuka kubire na ganti olika kanyizibwa okudda emagombe kubanga tokoze chikugwanide kukola nenjiri neboji ulide tewene nyeza tolongo seza makubugu wabulu osigadde mubuka kanyavu. Nina bagamba nti ebirituuka kubala birigumulumizirika okusinga ebirituuka kukapena umoyo ayagano kwenenya. Nene bagamba nti mubire ebyo Yesu yaddamu n'agamba nti nkwebaza Kitange mukama w'eggulu n'ensi nti kubanga wakisa ebigambo bino abamagezi n'abakabaka n'obibikulira abaana abato. Wewawo Kitange kubanga bwe kityo bwe kyasiimibwa mu maaso go. Ebintu byonna byankwasibwa Kitange, so tewali muntu amanyi omwana wabula Kitaawe, so tewali muntu amanyi Kitaawe wabula omwana, na buli muntu omwana gw'ayagala okumubikkulira. Ne munyo lwabiri mu omunaana ng'amaze okusaba essaala eyo, amaze okubanenya katasabye ayogedde ebigambo ebyo, akoma munyo lwabiri mu omunaana agamba nti mujje gye ndi mwemwe naba koyi. He reopens the door. Ayongera okugulawo oluggi. Omulundi ogw'okubiri abanenyezo ogw'okubiri. Nina abagamba nti mujje gye ndi mwemwe naba koyi. Era abazitowereddwa nange naba wumuza. Negoloza abantu bamanyi nti bakoyi. Abantu bagamba nti bamanyi nti bakoyi. Ebi bako yesa, tibabiraba. Nzewe manso onde simbizo kusibatarazo mlutiko. Abantu ntero bagamba. Kibane wabanga waluwazi sigaziza. Nge kaunge zigenda kuko yesa, ozinyomu nge zikube vigofune vinubuli. Weno ofune nkovu, zirete zizimbo mlimo kwa Katonda. Enyamu kama ligulumizibwe na onevi uundu. Abantu bansa kere abusekerezi. Niko gamu bengamba wa mubula mwazi nyweka uungezi.
0: Aha, baba mubanji.
1: Babirira mudala. Na ye, Kristo yateka ulu jolo kubiringa mazoku babu ulire vigambe vyo, ntiziri basanga. Bamala na gamba na ye, kamba we second chance. Na ganti mje jendi, mweme naba koi, ilaba zito were dua, nange naba umoza. Na ye, sitani nga ya kuzimbie kaka yumba wana nda ulochi. Manyi tuwenzo utamanya anti okoye.
0: Akateka kone senge.
1: Nkierozi toweredua. Walua abantu wetu gezeza kuhu kuyamba. Nienga ye sitani alinge ya mpatana. Ngiru numula nga agira wati nga abula. Yero wati nga awete kona. Nogizako wamba mayo ganti yali anatero kumuka nafa. Nga alinga mubisi. Na ye Katonda ya tugulira o akajia kumdo upi na ganti mjeje njimumwe naba koye elaba sitoedwa nange naba umuza. Naba ganti mwetike chikoligo change migire kunze kubanga zendi mutefu mumoyo era mu mutima na mwemuli laba echumulo echumoyo gwamwe.
0: Amina.
1: Okwetike chikoligo cha Kristo chechiruwa. Abantu banji bati ya mateka ga Katonda abaga mbaga fugiriza nyo. Ni yun kubuli ya mazimagega ublamu. Evidarabio nabiri etela kufa. Kristo chavaga manti mangu era ye mutefu mu moyo olwa mateeka ge yali agoberera n'okugoberera ebiragiro bya kitaawe, nti era omuwombeefu mu mutima, nti era bwe tumala okugoberera ye ne twetika n'ekikoligo kye, tuliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyaffe. Ebigambo by'Oluzungu bigamba nti man will remain restless until he finds his salvation in the Lord. Tumuntu alisigala mu kuwa manta paka lwalifuna okuwummuzibwa mu bulokozi obuli mu Kristo Yesu. Kiki abooluganda kye mbategeeza? Abantu bali mu kuwa manta n'ensi eno, naye nga bino ebibawa manta nabyo bigenda bavaako omulundi gumu, bo bagende baddeyo kulamulwa nga tebalina kye balina. Naye bw'obanga olina ebikozeseza, genda eri Kristo mujje gye ndimu mwenna abakwera abasuuda nange nabawummuza. Twatika ekikoligo kya Kristo kubanga kituwa ekiwummulo eky'emitima gyaffe, n'atugamba nti kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Nego kankubulire bwana ndawula. Abantu basanga okugendanga ku kyaki nga kizibu, naye nga ate okweyambulira mu masanganzira kyangu. Abantu balaba okujja mu kanisa gye batasala na kiweebwayo nga kizibu, naye n'agenda mu ssabo gye bamusalira asatu. Ate waliwo ebisesa, olyayinza n'okubuulira emboozi nti omusawo yansobesere nga sizina, naye nga nentunda embizzi yange nenzitwala omanye embizzi tekkirizibwa mu ssabo. Naye ate sente zivudde mu mbizzi zo zikkirizibwa. Kugamba ekikoligo ky'olina ggwe eky'omubiri n'ogaano kiwa eri Kristo akikuwummuze, weetika ekikye ekiwewuka. Abantu basalawo ne batalika omugugu gwa Kristo omwangu, ne bagamba nti ffe katwetikemu egizitowa eri bawaayo mpitirivu, eno Katonda ekisa kigabira bwereere. Eri batambula ekiro, eno otambula misana. Waliwo abantu abatika ekikolo ky'okusamira n'asamira. Omanyisa bwe baana ndawula etteeka ly'okusamira, enkuba nebwejja, tokkirizibwa kuzikiza mbuutu ekukuba n'ekuggweerako. Omusana ne bwe gwaka toseetuka,
0: mbuutu erina kusigala ng'ensi ndogoma.
1: Niwa maana kwewerera nti bwendi kutta ndi kwata mulala. Era n'osigala nga weetisa ekikoligo ekifaanana bwe kityo. Abantu beetisa ekikoligo kya irizi n'anaaba, naye nga yo bamugaategenda ngako tuzzi.

0: omanyinti nga muntu wa mukungu wa chitiwa gwali wa dogama anti ono mutegeevu nabira mu busibe bwebutyo neti ke chikoligo ekitafaananika. Abantu betisse ekikoligo ekyokusaddaaka nabira n'ekyama ky'okusaddaaka abannaabwe. Naye nga kirawo kimumenya nenga kusu yali mwadde obugagga obutaliko buyinike. Era ebigambo bya Zabbuli solo ebyengero esuula era ey'okkumi olunyolwa lumu birugamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo. Naye abantu kankulu bye balina ekikoligo kye beetikka mu bigambo by'okufuna omukisa era nga biriko obuyinike. So nga omusajja ayambadde esaati nga ya mpuzuuzi yonna tali mu ngatto naye nga alina supermarket nnene enzibu, tumubuuza owaayo eki kintu wano wennyini okunyumira. Obuyinike bwe baamuleetako amajiini ge gaamugamba nti yenagitundira mu mpuzuuzi ng'alinga bano abanoga amajaani. Mugende eri Kristo. Nene ebigambo ebirala bingi abooluganda bye basalawo okwetikka ebikoligo ebinene bitayinza na kulowooza. Weeyambulira otya mu masanganzira Stinson ng'atayimanyi kinaabiro gye kiri? Nini utagumiikiriza Katonda agenda okwambula k'ebyo ebisiraani nga takwambudde na kwambula? Samize n'akwedibwa onkolerako n'akwemoolerako gwera ng'okyali ku olwo ebikoligo ebyo. Mujye gye ndi mume n'abakolera abazitobereddwa nange n'abawumuza. Kristo abayita olwaleero abawumuze. Bale ebyamagero Mukama byakoze mu ggwe. Bale ebyekisa n'okulabula kw'olabudde ebbanga ddene singa byakolebwa mulala singa yeenenya dda. Naye ggwe ojja kufuuka solidi ebigambo bitabuke. Leka Katonda akuwa ekisa otegere mangu ekyetaagisa erodde gyali. Jalubagaliza sabbiiti ennungi ejjudde okukkiriza Kristo okwetikula omugugu ogw'ensi eno tuweeyo obulamu bwaffe eri Kristo atuwummuze tufune okuwummula kw'emmeeme yaffe. Twagala okwebaza nnyo abantu abatuyambyeko mu mulimo guno ogw'okusiba ttalazo mu lutikko ya Pawulo omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Njalaba kubira mulango omulimo gukyagenda mu maaso naye munnanga abantu baagala surprise okuva eri Katonda naye abamu tebatuwa surprise. Twagala okwebaza mukadde waffe omulabirizi omuwummuze Bishop Emeritus Dr. Kefa Kamya Semakula. Otukoze bulungi ku mulimu ogwo Mukama akutwere nnyo omukisa. Twagala okwebaza omulabirizi omuwummuze the Right Reverend Henry Katumba Tamale amu ne Mama Elizabeth ne famire yamwe. Mutukoze bulungi nnyo ku mulimu ogwo okusiba ttalazo. Nina abantu abalala bangi oweekitiibwa Seggona naye yateekako etofaali ku mulimu ogwo ogw'okusiba ttalazo. Mwami Drake commissioner eyo mbifo bya government eyo yateekako omulimo ensimbi ku mulimo ogwo ogw'okusiba ettalazo. Namwe nyongera kubakoola abantu se kinnoomu ebitongole mujje tuddabirize essinzizo lya Kristo lituukakane n'omulembe. Ogw'osula otya mu nnyumba ng'esinga ekkanisa gy'osabiramu okunyirira era n'obeera comfortable. Katonda gw'osinza walayisa ate gw'ogenda okusaba gw'otayagala kukolera mirimu girabika bulungi. Kale nno nyongera kubakoola leka ekisa kya Katonda kibakulembere nga mujja okuweereza Mukama. Tubageza sabbiiti ennungi Mukama abeere nammwe. Katusabe. Tukwebaza Mukama bw'otuwadde ekigambo ekyonakolera ekituyita okujja okukumanya ate era okujja okulaba ebigambo by'oyinza okutuwewulamu. Owewula obulamu bwaffe Mukama kulwa ebyo n'ebitukoyeesa. Buli omu alina ekimukoyeesa nga kyekyo ekibi ekyegatta naye. Bizitweyedde ffe Mukama abaana bo. Otuwewule era otusaanyiza okuyingira mu kubeerawo okwo. Tutaasa akabi konna akaleetebwa ekibi naye otunywereze mu kukkiriza ne mu kukwagala. Byonna Mukama gw'ogumiza oyetendezebwe. Tukusaba bino gwe otubeere n'olunaku era otuweemu obutuukirivu obutumala okusanyusa erinnya lyo n'okwongera okukulugulumiza n'okutendereza. Tukwegayiridde nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.
1: Amina.
0: Mirembe gya Katonda egitira okutegeera kwonna gye bakumenga emitima gyammwe n'amagezi gammwe. Mulemenga okuva mu kumanya Katonda n'okwagala Yesu Kristo omwana we Mukama waffe. N'omusa Katonda ayinza byonna Kitaffe omwana omwe mutukuvu gubakeko gubakuume gubalabire gulonkwava kaakano n'emirembe egitaggwaawo.
1: Amina. Ku 9:8 9:5 Radio Budu Radio ey'omuntu wa bulijjo. Mukama tukwebaza olw'ebigambo bino mazima bibadde biwoomu ddala. Tusaba

0: Esawa, wanuk radio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio budu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wanuk radio budu.
1: Obadde okimanyi nti enva endiirwa, ebijanjaalo n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo bijja kuyamba okukendeeza ku mikisa gy'okulwala sukaali. Kale buli bw'oba ng'olya emmere, gezangako okunoonya ku bintu ebyo obirye. Ojja kuyambibwa. Twagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Budu.
2: Ejipya chichino nga tujja okusemya kabiri mu etaano ejya Radio Budu kati tukuletedde programu twejjukanye emyaka abiri mu etaano ejya Radio Budu mwe tugenda okukyaliza abantu ab'enjawulo nga boogera ku ebyo bye bamanyi ku Radio Budu okuva lwe yatandika okutuuka leero nga tujja okusemya emyaka abiri mu etaano omuli abaliko abakozi baayo ngamba abapulizenta okosa kabawuliriza bayab'olulango abazze bagiwuliriza n'okugigoberera ebbanga lyonna tugwa mu twejjukanye emyaka abiri mu etaano ejya Radio Budu kati amatuuka ku Radio yo anti eno tolina kugisubwa. Wana ugena okumanyira gye nvudde wa Radio Budu abakozi abali bagikoleddeko wamu n'ebya naggwano byezekola okumala emyaka abiri mu etaano omuli okukyusa obulamu bw'abantu n'ebirala ntoko ebyo byonna mu pulogulaamu
3: twejjukanye emyaka abiri mu etaano ejya Radio Budu
2: buli lwa Sande lwa buli wiiki mpaka mu December w'omwaka guno okuva ku ssaawa omukaaga mpaka mu ssanvu ez'omutuntu ng'ekuweerezebwa Ndawula Lubati wano ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo pulogulaamu twejjukanye emyaka abiri mu etaano ejya Radio Budu nga tujja kuzebya kabiri mu etaano ejya Radio Budu ngeri kumpawe faba kule weereza Obuganda ne Uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ng'eyita mu pulogulaamu zaayo ez'enjawulo kati Radio Budu egenda kutuuka ku bawuliriza baayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya Radio Budu ati 25 tuwa era nga babijja bamu abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 17 omwezi ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungeezi Radio Budu yonna ejja kusibawo ebijja bamu tawuni tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyisa ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapulizenta ba Radio Budu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne Kibimba Kawuliro bakijula Kapochi Busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranyewo fenna tusaleka ebijaba nga 17 ogw'omusanvu anti Radio Budu esazeeko Radio Budu at 25 musasaje poki n'obuddu mu kibuga Masaka
4: kati
2: mwe tusinziira ne tutagaza abatwalijjako
4: Radio Budu.

0: omuntu wa bulijjo.
1: Rainbow Agro Science Company Limited bebakole eddagala readout editto omuddo okuvira ddala mu mirandira ekikuvirako okulwawo okuddamu okumera mu nnimiro yo. Olwa tetamex ddagala erikola kasooli omuwembako n'ebijanjaalo lino nga lireetera omuddo okumala emyezi esatu nga teguzeemu kumera mu nnimiro ekiwa ebirima akaseera ak'okwegazaanya. Kati ate posirini ddagala lya biwuka nga litebisanyi mogo n'ebiwuka ebiri enduli n'ebibala eby'omuti n'ebikoola. Batukoledde eddagala adikonisita editta endwadde zonna eza fango gamba ngaakatunyeze blightakera ebirime n'ebirala. Kati ate tanikapu ddagala eriziyiza endwadde za bright zonna obutatataganya birime. Gwayetaze eddagala lino lisange mu bakamu farm supply wamu ne mu Bansanja agrochemicals ku Buddu street mu Kibuga Masaka wamu n'ekyotera mu tawuni ebukoma nsimbi lisange mu batamukedde agrochemicals ate kalisizo mu babukasa business store. Kuba kusima okumanya ebisingawo noti biri noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti musanvu taneemu biri emwemu nyatanu nya. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga ka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okutereeza enkalala z'abaneetaba mu kulonda obukiiko bw'okubyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala ku byalo kwa kutandika okuva ng'enaku z'omwezi mukaaga okutuuka ng'enaku z'omwezi kumi omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno era nga kwa kutandika nga ku ssaawa emu ey'okumakya kukomekerezebwe ku ssaawa 12 ez'akawungeezi buli lunaku. Omugaso gw'omulimo guno kwe kuteekateeka enkalala ezineeyambisibwa mu kulonda obukiiko bw'aba LC wamu n'obukiiko bw'abakyala obw'ebyalo. Mumwenna abalina ebisaanyizo mukubiriziddwa okwewandiisa mu buntu ku bifo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu ku byalo byammwe era ng'okwewandiisa kwa bwereere. Okwewandiisa olina okuba ng'oli munnayuganda mutuuse ku kyalo kye weewandiisizaamu ng'oli waggulu w'emyaka 18 era ng'oli mwetegefu okubeera ku kakiiko k'okukyalo. Ate abakyala balina ebisaanyizo nammwe muli bakuwandiikibwa mu ligisita ey'akakiiko k'abakyala ku kyalo. Bw'oba ogenda okwewandiisa genda n'endagamuntu oba nnini nnamba yo oba ennamba gye wafuna mu kwewandiisa okufuna endagamuntu era nga kijja kwetaagisa okuwaayo amannya go gonna amajjuvu emyaka ekikula kyo wamu ne w'obeera. Kale weewandiise nga bukyali osobole okwetaba mu kulonda abakulembeze bo okuva wansi ku mutendera ogusooka.

0: kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer eky'obutonde kye kinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti musanvu 9 8 9 5 5 Buddu Organic Fertilizer kikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabaale Bugonzi.
1: Kwa mwami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonna ya achiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
2: Chejo chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu ya mirundi yebili, obe kube tonye, obo msana guwase, esanyu ya mirundi yebili mkwano, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulungi, atenga kawomu, gunomulundi, ngenda kakasa anti tutereka waka male waka
2: yeee mkwano gwange season yeno nange ngenda kusimba bazoka
3: okufuna makungula gamanyi emisoli jikubisamu emirundi ebiri empikiza akasolizo mutindo gw'ekitalo ejigumira ekyeya ejigumira endwadde n'ebikola ebirungi ennyo ebyente sima ensigo y'akasoli ya bazooka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu nga kati esangibwa amaduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi
4: Kamoga! Eh? Uwai Kamoga!
5: Ah, kasule neda, oreka na nyorumoja kunja sani ya duramu!
4: Eh? Shino chiyamba gwe!
5: Ate chitia!
4: Lulisi gwa afiki na kubia pamiti!
5: Eh?
4: Abaka mdriving school, nilaba koma uku sasa wano mchibuga masaka, okufanga 17 gwa munana, okutuka nge na kusumweza habili munana, omwezo gwa munana umuaka guna, okugaba pamiti, bagi na kugaba pamiti ya zamba kila wawo mufo, okuzo obuja pamiti ya zagu wako, okuongira kilasi mu pamiti, wamuna kuigiza defensive driving, nobuwele zabu nobu kwa chakena kusonga za pamiti, bionaba gena biko la kolo, ngababi gaba amba gila wako.
5: Kati ya chine tagi sasa weno chichi.
4: Cha kukwata ndaga mtu yo, we wandi isenga buchari.
5: Soko mpeku namba ya weso kemba kubileko.
4: Edizo msambu tanu tanu. Noti nye muenda, munana munana tano. Kamu driving school, baba gulio ne ofisi. Ngene sangi pa mshibuga masaka, kuchizimbe cha mtu kompleksi. Omari dogu soka, lumu namba 10. Empakaza walodi kapweze bibinja. Ezo sosi gena mumaso, ilanga mauli la gava yogocha. Chimwa na mumunana, zeziri mubibinja bino. Ilanga sisa njida muma wanga asatu wa mategesi. Atenga nukwe teka teka kwa zitimu. Kuli waguru nyo, kubabuli timu yewe la. Bulichibinja chidi muka temba wacho. Aba nene basu ubiru wakubiefuga. Songa neba namba lujega. Bete geso kubasi bauli po. Ngatue sigema mkususu wa mwa betaba mwalodi kapu. Neka temba jirimu. Tebicha limukwe kakasanti ono ya na wangula. Obaya asinga. Katibuli chimuchi soboka. Antia mipila je bibinja. Echari intandi kwa butandi kwa ya chikopo chensio na. Songa neka temba. Yatandisa dokwe yoleka. Kale, tosubwa walodi kapono ku DSTV. Funa DSTV decoder. Kumutwalo gumuna echitundu. Oluwe yunge ku DSTV accessi. Kumitwale na mkenda zoka. Onyumilobu likasera. DSTV, your home of entertainment. Maluti choice Uganda. Edunga mizuwa Uganda Communications Commission. Wasuzote Uganda. Kanuki kada kukuimuka. Tuwa kaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibozi cho. Chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwe sawe mu. Nesa wabili ya zo kumacha. Ulombagira uwefuni ya dachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Ozikoza so nakuluwa na. Katia chibozi cho. Chifule cha abu enere. Kebela kubebi wo. Okuataganene familia yo. Opula ningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Choli no kula. Nyiga stachi kumi. Stabili ya muhashi. Obakoza sama M10 apulero. M10. Together, our connection is unstoppable. Nga tuja kusebia kabili mwetane jau radio budu Ngeri kumbawe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona Wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamo program saye zenja ulo
6: Yene radio yochang, unamu masakang, usinga yobulungi
4: Kati radio budu gina kutuka kubauli zaba yobu televu Mubitunde bienja ulo, mchetumia radio budu ati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba lindempanga Hati tugeda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi Radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka teke zenja ulo Omuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kubaganiza milozo kusongeza nja ulo Wamuno kutumia kubantu wabwe

0: atenga.
1: Okay, ba mwita kingila na kheba wakata tola bankane da chike bila kumina bizo katu nga tukone sa tuwezencha. So wabile da chika makumi ya tanu ya mauli le kane nungena kumuza muano. Umukulu chimobo salimu wali. Azo kulabi kanga agasoma. Awa soba kubango yongeno kumanyi bigena maso mkwanga neso yonu kutuwa isa wamo. Radio bide mtuwa pijo Sunday special. Kwa jia we masaka super pijia Uganda.

0: mwagali gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
2: amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Asuzo chano mulonji awuliriza ge mawulire ku radio budu radio muntu wa bulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredde ogaba somera abalimi b'emwanyi okuva mu districts ezenjawulo wano mu bendo bendo lye Masaka okuli district y'Ekyotera Lakai Lwengo nga kwotadde ne districts endala bavuddeyo ne balaje la government ya Uganda okuva yebayambe ko mu kufukirira ebirime byabwe naddala emwanyi naddala mu kaseera kana akeekyeya ng'embeera gye bali mu sinnungi ebirime bitandise okukala songa ate babitaddemu ensimbi nnyingi abalimi bano abeegattira mu kibiina ekya Hope Coffee Uganda nga kino kiri wansi w'ekibiina ekya Celebrate Hope Ministries ekikulemberwa Pastor Frederick Sekyewa basinzidde Kabale Sanje mu disitulikiti y'Ekyotera mu bikujjuko eby'okujaganya emyaka 10 nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baweereza nga muno bingi basobodde okubeera nga baganyulwamu omuli n'okutandikawo ssaako mwe batereka ensimbi gye baatuuma Hope Celebrate Saako abalimi bano abasoba mu 15 bavuddeyo ne tegeza nti bingi ebyali bibasoomooza kyokka Pastor Sekyewa n'avaayo n'ekirooto ekiyabaguza ekyogenda mu maaso n'okubeera nga balima emmwanyi nga bingi basobodde okubeera nga bafunamu naye ne balaje la gavumenti ekolera te ku nsonga zaabwe omuli okumalawo bibasoomooza gamba nga ebicupuli ebisusse ennyo katale nga bino bingi bagenda mu maaso n'okubeera nga bagula kyokka bye bateeka ku maanyi zaabwe ne zibafaako bano era bategeezezza nti gavumenti eno okubeera ng'ebakendereza ku nsimbi ez'obuuma obufukirira ne basobola okwasaganya emmwanyi zaabwe
4: naddala mu biseera nga bino ebyekyeya ekyamazima nga tetulina busobozi kufukirira mmwanyi zaffe kubanga tine gavumenti gye yali yatukwasizaako osanga omulimi asookerwako nga tasobola kufuna bitundu ebyo 25 ku buli 10 okuleeta sisitimu eyo mu nnimiro ye nsaba gavumenti etuyambe etteerewo enteekateeka ennyangu esobola okutuyambako okufukirira emmwanyi zaffe oba etuwa pampu sentonotono waakiri ku kyalo ne batteerawo nga 2 pampu buli wezikubwa omusana n'okuwowa ziwowa
5: okusoomoozebwa kwe tulina kwembeera y'obudde aba singa tuwangalira mitundu ebyensozi nga teta tusobola kufukirira mwanyezo nekyo tufuvirako amakungula gaffe obutavaamu nga bwetwali kungudde kulako tulinaera kwe kwakawuka akakaza ekikolo
3: mu bikujjuko bino mu kibi Ashraf ono nga yakulira ebyemmwanyi mu Hope Coffee Uganda ategezeza nti batandika n'abalimi 7 wabula mu myaka 10 baina abalimi 15 mu 2 nga mu kino basobodde okubaako n'ebintu bingi bye batuukako agamba nti basobola n'okubeera nga bafuna akatale mu mawanga agabakyerupe omuli eggwanga eri Germany ng'emmwanyi zaabwe basobola okukozesa ekyuma kyabwe kye bafuna ne bazisunsula n'oluvannyuma ne bakitwala emitala w'amayanja wabula Jowero Ssemuyaba ono nga yakulira Hope Celebrate Saako agamba nti bingi era bye basobodde okubeera nga batuukako ng'agamba nti n'abalimi basobodde okubeera nga beeyagalira mu kulima kwabwe wabula ng'agamba nti wakyaliwo ate balina okubeera nga bongera okwasaganya okusobola okubeera obulungi agamba nti mu saako yaabwe baatandikana n'abantu abatereka ensimbi obukadde 30 kyokka we twogerera mu myaka 10 basobola okutereka ensimbi ezisoba mu buwumbi 23 abalimi wano wakati mu kusoomoozebwa bongedde ogenda maaso n'okulaga bye batuuseeko omuli abaana baabwe okubeera nga basoma bulungi okwewola ensimbi mu kaseera ke bazaagaliddeko ssaako n'okutereeza amaka gaabwe ne babeera mu mbeera ennungi wabula ye Pastor Frederick Sekyewa nga yatwala Celebrate Hope Ministries Uganda agenze maaso n'okubeera nga nnyonnyola kiki ekyamuwaliriza okutandikawo era okuvaayo n'ekirooto kino ng'agamba nti obwavu obwali bujjudde mu bannayuganda naddala abalokole bwe basobola okubeera nga muwaliriza n'abaguza ekirooto kino kyokka nabo ne bakitambuza bulungi
6: Mumwaka kwa biri kumi na mkaga. Tuatandika ne kilo chikumi mwabiri. Oli nazi tusubu lako, nazi tuwala e German. Bazi testing balabe obe mwanya fea mutindo. Okuvoluo, tuze tuweyo ngera katulimu container zisuka mkumi. Nga tuzuweleza e German. Kale nolualero tujaguze miaka kumi. Eja business ya feye mwanyi, echusi zobula mbaba antu. Betu watu ukau, netu tandika ne banka ya fe. Abalimi bafete tuba wa sente cash. Bobatu sensa tuziteka kwa account. So lwalero emiramu ajiba debiri okubera mu business ye mwanyi nokubanga to transfer bank yatandika ne milioni nkaga kati omwaka oguwedde oguweddeko ngabalimi baffe basobola okutereka obuwumbi abiri mu busatu.
3: Wabula ye akulanga minister avunanzwa ku nsonga za mawanga malala Haji Kyeyune Haruna Kasolo nga yabadde omugenyi omukulu mu bubaka bwatise Honorable Geoffrey Godfrey Chiwanda Sobi avudeo na asima awalimi wano gena maso n'okubera nga bataddemo kaweefuba okwenyigira mu kulima kyokana abasuubiza nti government ya gena maso n'okubakwatirako mu kufukirira ebirime byabwe naddala ng'eyita mu kitongole eky'ebyobulimi. Wabula ayongedde okubera nga asaba abalimi bano balemu okulima mu ntobazi ng'agamba nti government eno gy'erina okubera ng'ejja amazzi gy'egenda okubawa okubera nga bafukirira era n'asima manyo Pastor Sechewa oriente kateke nunji eyambye ka abantu okula kula nam.
7: Of course government eno kuba ko mulimu gwe kola twetaga ebyuma ebifikirira ku bay ensamu sango okuyamba abalimi bano ni abalimi ekyalo kwekola mu ebibiina ekibiina nga kino kyetusanze ekya hope wa musumba Sechewa okiraba nti kiribumu kisobola for example kulwanyisa ebichupuli ne kigula eddagala ebijimusa kuba supplier benyini ekituletera gula ebichupuli tugane tugula ku buli muntu na gutusanze abalimi baffe ne bazibando kwango zeke ebintu ebive bweru abantu bagula nendo kwa ne bamalaga gula ku lugudo kati kino okulwanyisa nenga twita mu bibiina bya. However, ni government eno kola chene kisoboka okuziba nati kwanga ebichupuli abantu bano tebabino na weru wa gwanga. So tuweba gezi nga tukola omulimu guno ni government weja okutiyambira ku.
3: Yunga tuvuddeyo ate yo mulabirizi wa West Uganda kitaffe mu Katonda Right Reverend Gaston Sereko alazo kutya okuwa bannansi okunyigirizwa kubanyigirizibwamo ate mu mawanga amalala obubatadde ku bunkenke ne batuuka n'okubeera nga bagobaganyizibwa mu mawanga g'abaddugavu. Okutya kuno omulabirizi akukoledde ku ssomero lya gavumenti elia Kijjabwemi Church of Uganda Senior Secondary School nga lino lisangibwa mu kibuga Masaka ku mukolo gwebeebaliza ku Katonda olw'ebirungi by'abatuusizzaako omuli okuzimba ekisulo ky'abaana ab'obuwala, okuzimba kaabuyonjo ey'omulembe, ssaako n'okuyisa obulungi abayizi mu mwaka oguwedde ne batuuka n'okufuna abayizi bataano gavumenti begenda okwerera ku bwereere mu matendekero aga waggulu.
8: Ebigenda mu maaso wansi w'enjuba bibi ate abaana bano ye generation eyenkya bwena ebikoppa Katonda waffe ensi egenda kugwawo nga nnyonoonefu ekifaananyi kyo nga tekikyalabika mwana wa muntu so nga ate mwamutondera bwa Katonda bwe. Omuntu abadde nga tulina mpisa Mukama akubeere lwaki obubbi bw'ettaka bweyongera buli lunaku naye ng'ate abamu batuumiddwa erinnya lya Katonda tusiiba nabo mu makanisa amaperezia mizigiti naye lwaki byonna biyongera? So emirembe gitandikire maka gaffe lwaki okulwanagana kubeerawo? Why is it that South African citizens are chasing away Ugandans back to their home? Tewaliwo ba South Africa bali mono teke kulumbalekera mwagalanenga.
3: Iyo mkulu wesu nilino Charles Baker sinzide na wanjagira government ya Uganda okwongera okuba kwasizako okubazimbira kebibiina abayizi mwebasomeranga gama nti omwendo gw'abayizi gweyongeredde ddala n'atulaga ekyokulabirako nti mu myaka esatu gye yakabeera mu ssomero lino yasangamu abayizi lusanvu kyokka we twogerera wano basoba mu 1200. Ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'essomero lino Reverend Canon Moses Kiyimba avuddeyo n'asiima omulabirizi olw'okulemberamu okubakwasizaako ng'agamba nti obulabirizi bwawadde essomero lino eka z'ettaka 15 ng'abayizi kwe bagenda okulima emmere ey'okulya ssaako n'okwongera okuyigirako.
9: Ekimu omulabirizi ebisomooza babikoonyeeko era nange ebimu mbizeemu awo mpuo nukubana lusangu tulimu kumi bili kompito wazidavye vatu wadeyo kumi na era mwolamo mwendo wegufana na wewaba kola vigezo ebili na kompyuta akati chitegezo jafuna shifts nyingi nyo kari notate yoyo najo ita mkisanga weguli tumanyi nche dobozi oli uliwa tucheta aga kompyuta ezo bandai kamba sabe tude mtu wazo ishti wa mlavirizi nga tude mtuwe inga kuizo uchiko obulabizi waliye kako bwa wadde esweli ya fe yikaze taka 15
3: atenga tuvuddeyo abatuze bokuchalo bokomba muluka gweka fumba mugombo laika yonza mu district eka yunga bavudde mu mbera ne bakakana ku mutuze munnaabwe ategere kiseko nga budala luzindana ne bamukuba emigge gibuzeko okumukiriza zira kumwa ononga bamulanga bubbi budala luzindana atenga ya myoka sentebe wasako ya PDM mu muluka gweka fumba kigambibwa nti yagenze mudduka lya mutuze munnaabwe amanyiddwa nga muganza mosa nabamo kade w'ensimbi za Uganda bubiri n'oluvannyuma n'abaako ne wazikweka ngaasimyewo beyamaze n'ayonoonawo ono abatuuze baamuguddemu n'oluvannyuma ne bamukuba emigga emiyitirivu n'ayogera nti ensimbi zino ye yazibbye n'abatwala ne wabadde yazikwese
10: biabie esete muduka esete ziwela dala milioni bili plus wewa tuseuwe neyegana kume sende yazitese manju na hapa mako b rao wewa takudewele ni wasanga sente singa hawa tetisibadeo na hawa kulembeza walala banangi singomu na ambuguli muno elatu mungaliza wa munju ya chiamani ne chiamani aduse abaka chiko wanaba aduse
11: wako kwa chikambo wupi uya ruzide na siwaka timufuisha mkumuri ya mazina wano yabe matukasi edu kanyo kwa mtuto wa madifa nabye yo sente kato ya kala mirembe chi mamufulumye
12: saba na hapa mawa na mateka wanene sente
13: omusajja wade chokula vila konga niwewe inache hoya gara mwevu zako kula ikanga be sente za mkwano ila mpuli ranga mkuru uruzinda na kiswazi za nyenye abada miuka chiamani wa sako ya pidia
11: mama zewe mbuzi za mankuma mama zike mwevienda
3: togedeko naba mukuba kulembeze mu kitundu kinonga bakulembeddwa mu kansala chikiro muluka kuno okulukiko lw'eggombolola Ahmed Iman navumirira ebikolwa by'abatuuze naddala abavubuka abatayagala kukola atenga bagala ebirungi olwo ne balinda okunyakulanga ebyabalala avuddeyo n'abakubiriza okusobola okubeera nga bakola basobola okwefunira ensimbi Muganza Musa eyabiddwako ensimbi ze asabye poliisi okola buli kimu ekisoboka okuvunaana abakyala kimpadde olwo nabalala basobolo kulabirako
14: amanya Muganza Musa nabibwako sente waka wenzibwako sente munembera ne mukwano gwange nasokera waka kumukazi wange ne mubuza nti muna walabye ku sente zine zabadde wano ngesente zo nsibeza alaba bandi ne mugamba nti muna sente zange zibadde wano ziri wa mukazi nangamba muna nange sina chi sina sente ntugeza akokola chi okunonya sente ningamba ah kangende ko ku mikwano jange najo nkole chi njebuze ko kujebuza ko najo njingamba neda Musa zisobola kola chi kukutwala ko sente zo ne mugamba nti muna abudu tokuta kusente za ngati nedda ningeza ko kunonyereza ninonyereza okutuko runa ko lwalero era sente nikola chi nimukwata nazo ewake uwenga azikwese mulujja ndize mbadde nsaba police enyambe
3: Omunja uliriza getsobodo kutusako kubudde buno ngogaba somera mbadde omugave muzukulu wandugwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde gundo omuteregam
2: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomtu wa ulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budde wa mindi embede bedie, webali kuuliriza radio budu. Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday tumusinze
15: katonda muiza uli kantu kitaffe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemini mujye mikono ja fe na fe finatu mukisana obulamu obulungi
16: amina
15: mukama atuwe neema gemanya gatalika eneme yugatuwero etuyambo okukola bino ebitasoboka mwangu okubitegeera ate n'okubitusa kubalala fina tusasanyo wakabaka wakato mukama abere na mu
2: buli wa Sunday kumacha okuva ku saa nya okutuka ku saa tano tumusinze kati da mwesubi nga weze eri omukama ngouliriza program tumusinze buli wa Sunday wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
0: manye bifa munsipuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mpruga mkalimagezi
3: zo mugave muzukuru wa andu kwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fena tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
3: mutunuli la izi la hili ebiyo kuruwa nsabie koze sa gama zima wenzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mujukira betu waliwo wanu waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile chake sinda kuzomwezi nya mwezi ogwo musanvu lukumu lwenda nsanvu mukage biseri Idi Amin yali afuga bali ba komando chikumi bava mu Israeli batambula kilometers 14 ne bayingira mu Uganda bakoze sedda chika 9 okununula abasibe bawe bali chikumi mu mukaga chikumi babiri babazayo ngabalamu eyi ye setting je gamba Israeli jerina
0: buli wasande kumacha sawa tano paka mukage zo mutuntu kati bero mu manyingo manya byo bade tumanyi awofu ko mu manya manya bigenda maso munsi ngo wuliriza program kalimagezi buli wasande wana radio budu radio yomuntu wa buli jo
16: watandika dio kuuliriza radio budu watandika dio kuuliriza radio budu yaba fe program chia singo kunyumira presenter kanyomero obakazanyu cha kasingo kunyumira akokota sobola kwera bira kati ngatuja kuzemia kabiri mwe 5 ja radio budu chukulete nda kanyomero chichicho lifate wera bidde chichicho lifate wera bidde ku miaka kabiri mwe 5 ja radio budu mu program sekera za mixi wamune program cha kase gomuuliriza ogendo kubire simu otubulire birungi kibyo jukira ku radio budu mu miaka ja ya kabiri mwe 5 munafe tusubaka nyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma radio budu jeze kola mubanga lya miaka 25 chichicho lifatiwera bidde mu miaka 25 ja radio budu
0: nga tuja kuzemia kabili mwe 5 ja radio budu ngeli kumpa wefaba kule wede zo buganda na uganda yona wamuna kuchuso mla mbwa bantu nga ita mo program za yeze nja ulo
17: nienda radio yo chan munamu masaka asunga yobulu nji
0: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televo mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo wamuli antika tika ya mtesisa meme abantu mwaba gendo kuba ganjisa bila ozo kusongeze nja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila wamuli t-shirtsi nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi java kani nabantu wabibi java kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibiba kauni loba chijula kapochi busumbi bijava mchisamu jaga madusana na bitunde bila nye wo fenatu sarika bijava nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu esanseko radio budu at 25
1: Wanoku radio budu
0: bulisa wetu

0: abasangi wekalisizo mdistrikti yo ye chotera kati okumanya bisinga woso bolo kuba ku simu zino a not musambu not m 10 na mukaga 5 musatu 10 nem not musambu not m 10 na mukaga 5 musatu 10 nem oboso lo basanga ku www.narubalecoffee.com ekalisi zao osobola kulaba mwami semanda joseph oba mwami kisirinya joseph ayene basobola kutuusa ko byonna byoyagala ku nsonga za Nalubaalezo. Bwetyo bwe tuli tugendagendako mu masimu gaffe nga bwe twateesezza father atuyigiriza ebintu bingi onakuwalira ebitukutteko bangi tetumanyi bukulu bwabwe twowaze nabusobola kutuyamba butya mu bulamu bwaffe abamu olw'okuba tulinawe tutuuseeko tuluuza ntujja kufutu bala kubalala ekigambo ekyo tujja kufutu bala kubalala naye nga byonna bye tulina amaanyi ge tulina obuyinza ekitiibwa sente na buli kimu ekisobola tukyusa mulamu bwaffe ne tuva mu bwetoowaze omukama yabituwa era bw'asalawo okubitujjako n'akataayi tekasala gwe ki ekikumalako eddembe gy'oli eyo father atuyigiriza atugamba nti buli kimu kikole naye tusigale n'eddembe tutambulire mu ddembe tube beetoowaze kale gwali gy'oli tuwulire gy'osabidde ate otubuulire puroguraamu eno kyekisinza okukukwatako era okyuse ki kikyogenda okutambuza ng'enjiri gwe gy'oli eyo ne banno nabo basobole okutambulira mu kkubo ly'omukama. Hello, wangi ssebo?
1: Ndi
0: kojjawo.
1: Taata. Nakatana Matia ssebo.
0: Oh, kitufu. Kitufu.
1: Kulamusiza taata wange Matia.
0: Nange kulamusiza mutabani.
1: Ne father mulamusiza.
0: Father akubulira.
1: Ng'oggyeko nkaga abatunyigiriza baze tulabize eddiini. Ne kirikiza kujja Katonda kubanga n'owera ofayo oyita Katonda.
0: Kitufu.
1: Naye nga tulaba kabeera ssente nnyingi abo.
0: Bakinjikiza.
1: Baliza kumezi mwe Matia ne pepa mje tukanye kana katu mkabali mwe mwe mti
0: ya chitufu
1: ne ito baida wawala mdini mwe kwa mtuwa mwa mta ata ina baba wazi basolo kuwala gana
0: nalo uga ite chitufu
1: ya mkwa nukwa nukwa nukwa nukwa
0: amina tuyanza nyo tuyanze ge sebo wawena vye wanga webale nyo azijukiziza omukulembeze omu yayise gali mu papa papa nga aleso wabuzibwe ndala kumbere mu egena maso mu sijala bya itasanyula ba bantu mu siyo na papa bino bivemu. Hello, wanji nyabu
2: chama bali kweleza gwanga
0: nawo kuliriza nalongo
2: baba mnamuzize tofa yageti gobera kitawe
0: Nse faza vera kodiawa, rugami faza samare. Faza, bakutu
3: kuchimu. Bantu alata.
2: Kati ufurise ufaurira uri. Atuzma vivanzala.
0: Atika kati nanga abechima vivanzala. Mama ye naru kuwa.
2: Omkati naka vugo, mkama ya mchuru la suda we Rwanda, ukiamira wa mpukwe. Mkama chwe mwetu mwleke mine, mina inga abechima vivanzala. Kati tofu ulabie.
0: Chitofu.
2: Kati hota inza kuwa mtu inga faza wakena kwa tamusa wa wemu wala we nalo. Kati papa ituwe chumaki kwa mkuwaza. Kati.
0: Ye.
2: Wangana mkutu sewufu. Nedodela vana dini vana fi. Faza batu isa uvinya, lepura dafa wawanga demaka. Mungu kialayagala nyari ngiri zara beke kifa makaga naro ungo kira nateka uchi ayaga neza tisinja kumukama kika tanda aliba uwele hapa koloburu njiro rimba la furo chika tulichi kati zoe tambri ya nyo katonda sime sewa ya kundi ya kukatonda mkama wange sabide wano mkabu woko
0: ee
2: waza utuwa maya tukunye edema mmese

0: wewa wo kuchenda monana kumuza monana nechenda mutano akumuza tano radio budu radio eyo muntu wabulijo oliotiago omuliza wa radio budu emiaka jina abili mwe tano nga tuli mu mayengo gempuli ziganya oli munteka teka ya fe jetutumie twejukanye emiaka jina abili mwe tano nga radio budu eri mu mayengo ganeo ezo ganya abantu bajize batusanzemu ne betusanzemu abalala batulesemu nga fewe tuli tuzoganya terubadde no lugendo luwangu lubadde n'ebirungi bingi nnyonyo ebyo byate bingi nnyo tubadde ate n'okusomozebwa wano na wali ng'enteekateeka za Mukama bwe ziba ndi muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert mu studios seremunze ka muyite veteran muyite retired ebyo byonna ebitiibwa ayina engeri gyabigwamu nze muyita veteran bwe tugenda ku by'okumpewo wano omuyita veteran era kumpewo ate n'omuyita retired omanyi buddu eno ayina engeri gyekolamu ebintu byayo nti abakozi baayo ayina engeri gyebakyusa n'ebaswitchinga wajja otunudde wano n'ekutunuza wano emirimu negibeera nga gitambulira ddala bulungi ndine muganda wange Cobb George William katula museko ate tusobola okubeera nga tugenda mu maaso n'enteekateeka ya feena
1: abawuliza ba radio buddu nyongera okubaaniriza okuba nti twongedde okuwuliziganyako nate oluvannyuma lw'akabanga nga nkolera eri munda weewaawo nga siyita kumpewo bwenti mwami Ndawula nsanyusa okuddamu okulikkako ku mpewo za radio buddu
0: ekitiibwa ffe tukiddiza Mukama
1: amiina omuza wa radio buddu weebale kubeera nga ogyoli nange gyendi abasinga bagati katonda wattu kituufu Mukama akyatukuumye akabanga kano mpozi nga sinagenda wala nja kusooka okwebaza Omukama Katonda atukuumye mu bbanga lino ery'emyaka 25 nga tuweereza kumayengo garedi yeno nja kuongera okwebaza Mukama wange managing director mwami Ronald Segawa nze namugamba nti Mukama sinina kyenyinza kugamba Mukama amuwe
0: byonna Mukama yamanyi
1: manyi nze nyina engeri gye ngamba abantu nti enteekateeka za Katonda aba yazikola byeyategeka okuwa omuntu ne byali mumma n'engeri yenna gyali bikola yaba abimanyi n'olwekyo nga nti Mukama Katonda amunyongerere emikisa
0: musajja njasa biggu
1: kubanga nze nganze ku lwange sirina kyendi kyataliimu okubeerawo kwange kwonna okuva nti nzize ku rediyo kuno ate nga sinabana kutuuka ku rediyo kuno era nga
0: ye
1: kale n'olwekyo nsirikane nga nti oyo ye mbikwasa Katonda sina kyakwogera nyongere kwebaza abawuliza ba radio buddu wonna gye bali betutambudde nabo emyaka gino mwami Ndawula ebbanga libadde ddene era bwe waŋŋamba okujja okukyalako ku mpewo kuno nawulira nga nfunye okusoomoozebwa
0: nakulaba nga olinga atiddemu
1: tekyali kyange olw'ensonga nti abantu bangi bajjukira n'emyaka 25 ne bwaba mwana eyazaalibwa mwaka ogwo kati mukazi mukulu ayina n'abaana bwaba mulenzi musajja mukulu ayina n'amaka nange binajjanzadde ne benazaala abasinga kati basajja bakulu bayina abaana nyee mwami Ndawula nebaza ne Katonda nyina n'abazukulu so n'olwekyo ebintu ebimu byonna bwe ndaba emyaka egyo nja kusooka okwetondera abantu nti bwe mba nga ŋŋenda okwogera ebigambo bino ku myaka 25 egya radio buddu bye naaba sirese mu 10 ku 10 nange ndi muntu
0: myaka gyegyo
1: mingi ebituyiseemu naye nga sinza kwerabira radio buddu eno gy'olaba nebaza Katonda nti twanagitandikirako ku day one era muri
0: kwe mwaka biri gumu
1: nari nkyalimu nga nkyali kavubuka bwenti naye nga ndi kasajja bwenti nga nkyali naye Katonda nampa ekisa n'enkula kati nange obunsanga oyiga nti musajja so nebaza Katonda anaye atuwadde ekisa bwe kityo Pochi nizo gamba ba uli zaba radio budonti wembazi jukiri biyari gu orusi ne nubongo butani kukuda moku wanga ajukiri
0: bitu wanga amuna foya uliriza alie gwe tutabade na yemu miaka jonabili mweta yaka tu uliriza ako mwaka uliriza ke miaka etano yaka tu uliriza ko kume kume na etano yandi ya gado kumanya budwe na etandiketia
1: budwe na mkutandika ebirozo bya Kampala mu bakama banga bwe mbagambye fenofe twajja ngebirozo bye byatandika mu nkiko
0: ekiroto chenga ya
1: sijja kulimba bauliza anti nali mu lukiko lo lwatula na yeye nali kutandika
0: ba pioneer
1: era kusawa eno achali ku peroro ya radio Buddu
0: ndiomu kubatandikawo bali
1: andikawo bali eroro nakuru okutandika twawandikiwa abakozi nkaga mu babiri be bakozi abatandika
0: ku radio Buddu yo muntu wa buli
1: oluva nyuma lwo kusosola nokusengejja nokenenula nitufuna ka cream
0: nkaga mu babiri
1: be basimatuka
0: mutandike
1: mpozi lache nyizo gambo muza wa radio ainzo kuloza nti kaga mbabili bonaba alikumpe uneda mwalimu department zenja ulo
0: bitongole byanja ulo
1: yes bali bagenda kumpe undo za abantu beba singo kumanya nejukira mulimu bitongole ngabula ba mweba presenters mulimu fe abali mu department jyo twaitanga finance and administration
0: yali mu ba kitunzi
1: ya
0: eyo nayo yali inda
1: finance and administration yatwalanga ba managers
0: okay
1: era manager yali asing yali omukuru bali wa muita mukuru kayuwa
0: ye manager ya soka kayuwa mukama acha mukumi acha liyo
1: mpulira mbu aliranda ni eyo sina kumanya kwa manyi
0: cho
1: kuri kwaliko muba manager basokera dalala kwaliko Chisenyi Michael
0: Chisenyi
1: yali programs manager
0: ali Kampala eyo
1: era mukwano gwange nyine kirozo ke nyine kigambo kiyangamba nakati kicyantambulira mu bwongo nga nacyo cyamanye nyo kwali kunzimba mutima era ne mfuko omusajja asobo dokole banga lino ku kigambo ke kisere cyo era twalina naba oyo yomkuwa manager kagama bolaba mu byali bigenda ku mpewo yali key player we kintu kubanga bwe twatandika jukira ntolopo twali kuze ku radio ye yali afumba ebigenda ku mpewo
0: ye yali ali ku command post
1: yes nebigenda ku mpewo byonna nebikolibwa byonna kubaye yali ayina radio ndala yali avuddeke Kampala eyo
0: muzee na mga lochi tuda waka
1: tudeka
0: kwa nduza ba mzale msoweto wana
1: aha wa mzee chisenyo ya so unaba nga yeyari atambuli wake nsonga zona eza radio kati na yeyari angabu manyitibu yeyari atandika jana abantu be abali balabye ku mizinda alo jino obutafana na angaba mbe basa angeno nafa abali batalina ku section yene ya radio Nimba de bade chaage nchaagalo kugamba konti department zabangamu mwabangamu iyo ya programming mwalingamu ne ya sales and marketing mwalingamu ne
0: newsroom
1: ne newsroom ya mawulire wetu tyo ngabola ba radio bweri yonanga bweri nayenga uno ne wankubadenga walinga yo newsroom mwenu na ye nga ono ye kabeja mwami Chisenyi ye kabeja katuwa inanga uo ya miyoki wanga mwami Kabanda Habati
0: yawe
1: Habati Kabanda
0: manyabu wabili baba tankani yawe ne Henrico atebo nando zabari uo bonna bali wo
1: na yone yali omumyuka we kati yaina no omumyuka wo kusatu yaina omumyuka wo
0: haji njasabigu abayenga akitembeeta kumpi bwomu munjasabigu
1: oli yaina no omumyuka wo kusatu munafe omugenzi Esraj Hassan Magambo yali omumyuka wokusatu neti yali nyo active being nti ngabo manye kola ye katonda bo yali jamukola nga tagenda nyo mu being nti bano bali babiri naye naye yali ko
0: kati yenga abera kubali wali na abatunuli
1: bana yali avude Kampala naye nga akutte ku microphone kati naye yali avude yo kugaze aina chamanyi ku ya radio so butyo abo bebali bafuga programming eyo kati olunno butwatandika programming eyo ni baba nga baina ne abali mu programs ezenjawulo
0: olumu program cheese pioneer tuchali ku standard yeyo je twatandikira konti serukera yeno kino kino oba waliwo enchuka chuke zajja
1: mwali mwe byachuka kubanga mukusoka twatandikanga ne serukera yo serukera twatandikanga na birango
0: kusaka 12
1: 12
0: olwani oyo
1: yali Salongo John owenabuti owenabuti emukono oliyo mzeyi yali amanyidde nyo mbirango ya soka na jawano natandika ekirango
0: ngatandika namu
1: entandika ya radio budu yali ya gear nze nyagala nkubulire era bino ebintu abantu alize bingi nadala mukutandika business nga zino kubaffe recruitment bobo labe engeri gye bali recruitinga nga bakozi kwabanga ayise mu kasengeja empapula twazeetaaganga bazeetaaganga ez'obuyigirize naye nga kasitoyita mu kasengeja era ninakenzijukira waliwo muganda yaffe baali bamuyita Nsimbi yali comedian nyo nga waddalu nnyo akasengeja kaamusuula akasengeja we kaamusuula kyesirierabira yajja n'ayimirira mu maaso ga bakulu nga bayimiridde nga bamusonzeemu ku baali batayisemu kakunta nagani kakati sebo nze onsulo ndagewa nze sebo nze ndi wawa no mwaze mwatu sanze masaka nze sina jengenda mkama hapo roku baba ambi katona ya mtu ona angaye mzade wachisa ya labu msaji ali serious na waka wani msaji amu mleke so kati ensenge jayaba kozi yali bwetu bami ne bamuwa mukisa nakola era kya mufukire tawaza na avao ebye twaita byali bingi mukwefula no kwevulungula ne bagenda afuna no mulime Kampala bwati bwati ne nafuna ne sente Kampala na mulaba konga afana nye bulungi ne bwekito bwekyali kitandise
0: okyali ku radio buddo eyo muntu wa bulijjo tulimu kwejjukanya emyaka abiri mwetaano nga radio buddo amakande gasimbye mu kibuga Masaka ngeweereza abantu eggwanga lyonna n'ensi yonna kamala okuvaako wa kitunze gomba bwenkomawo ogenda tubulira mutandise mutandikira wa awe tugenda okutandikira kankomewo tovao
2: Electro Commission kategeza abantu mwenna nti okutereeza enkalala z'abanetaba mu kulonda obukiiko bw'okubyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala ku byalo kwa kutandika okuva ng'enaku z'omwezi mukaaga okutuuka ng'enaku z'omwezi kumi omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno era nga kwa kutandika nga ku ssaawa emu ey'okumakya kukomekerezebwa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi buli lunaku omugaso gw'omulimo guno kwe kuteekateeka enkalala ezineeyambisibwa mu kulonda obukiiko bw'aba LC wamu n'obukiiko bw'abakyala obw'ebyalo mu mwenna abalina ebisaanyizo mukubiriziddwa okwewandiisa mu buntu ku bifo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu ku byalo byammwe era ng'okwewandiisa kwa bwereere okwewandiisa olina okuba ng'oli munnayuganda mutuuze ku kyalo kye weewandiisizaamu ng'oli waggulu w'emyaka 18 era ng'oli mwetegefu okubeera ku kakiiko k'okukyalo ate abakyala balina ebisaanyizo nammwe muli bakuwandiikibwa mu ligisita ey'akakiiko k'abakyala ku kyalo bw'oba ogenda okwewandiisa genda n'endagamuntu oba nnini nnamba yo oba ennamba gye wafuna mu kwewandiisa okufuna endagamuntu era nga kijja kwetaagisa okuwaayo amannya go gonna amajjuvu emyaka ekikula kyo wamu ne w'obeera kale weewandiise nga bukyali osobole okwetaba mu kulonda abakulembeze bo okuva wansi ku mutendera ogusooka okyali wakati mu program twejjukanye emyaka 25 egya radio buzi radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Ochari ku radio buddo eyomuntu wa bulijjo nchali muzukuru wa Nviiri Ndawula Albert nkutegeeza nti olugendo luno olw'okwejjukanya emyaka 25 eja radio buddo nawe omuwulirizi olulimu era tujja kufuna olunaku owulire nga tukyazizza bawuliriza abafaabo abayina history eya radio buddo eno tujja kufuna akadde tukuletere abakozi b'obadde oludde nga tokyawulira gwe boyinza okugamba nti abaagenda tujja bakomyawo ate bakujjukizeemu ebyo by'obadde tokyajjukira oba olyawo mu lugendo lwaffe luno muganda wange Cobb George William
1: yes,
0: tuli ffenna buddu etandise mumaze okusunsula amakanda mugasimba oyo mwagamba nti kakati machine tuzitadde wano
1: ate machine tuzitadde wano machine zaali ku lugudo luno Elgin gyekoma nga eri ku nsonda kwennyini ng'okudde wa meya
0: okudde wa meya omugenzi Tebyasa
1: kwekyo ekikkirira nga kidda ng'oliranye roundabout
0: roundabout ya Masaka seke
1: n'ewammanga
0: wano yes. mu masaŋŋanzi
1: kati awo wewe twatandikira ng'ekibuga kyereere nnyo
0: kubanga
1: n'olwo oluguudo lwennyini lwali terukola nakola
0: wenzijukira we nasomera Masaka seke senior 1
1: ekizimbe
0: ekyo kyaliwo naye nga musingi pira ziyimiridde naye nga tebakize nga waliwo nsiko
1: kati ffe twakiyingira kyalimu nambuzi n'abaana b'oku nguudo nga be babeeramu omujjukira ekiseera ekyo ekibuga kino kyalimu abaana b'oku nguudo nga bangi nnyo simanyi lwakuba waliwo ekitongole kyajja nekibayolayolako nga bangi nekibatwala saidi zeebangadde kyanamukaaka ndoza kwekendeeramu naye netutandika ekizimbe kyali kipya netutandika nebakiteekamu machines radio yamala emyezi ng'ebiri ng'ekuba music
0: yekka
1: bwebatereeza buli kimu era mukuggulawo omanyi waliwo enkola yaffe eno ey'ekibiitu naye mukutandika olunaku lwennyini wetwaligaye nti radio bagiguddewo mubutongole era omukulu yaleeta ku music mukiseera ekyo yabaali bali tebanatandika kuzimba nnyo stages zino nene naye nga bwolaba bino ebimotoka bya promotion yes yaleeta abayimbi abaamanyi
0: nebaleeta ridge
1: nebajja nebasula ku music opposite awo jukira ekyengulu mu ploti ya uweso
0: wa edda lyabanga ttale
1: eryali ttale jiri nawe nyini okuliraana ewaffe bwobuuka w'ekizimbe kimu era waliwo ttale n'emmanga era eyamuzeyi kava naye lwagizimba tuli awo ngera wonna weereere nga twalinga abali mukasiko
0: mukazinga
1: naye netutandika ensi bulungi katonda n'atusaasira n'atubeerera bamukisa netutandika kwolwo batuleetera music kwolwo abantu nebasula nga bazina mpaka budde kukya awo oradio nebagiggulawo eguddewo
0: buddu eguddewo amayengo mu kibuga muneegasanga mwani
1: matu nga bwoga nti entandikwa yonna teba nyangu amayengo egasangamu radio baali bagitayikweta yali bwalaawo ng'eriko abamu ku bantu abaali abakulembeze mu kitundu muno era nga bwomanyi ebintu ebimu ebijja n'okusoomoozebwa era batuteekangako akantu abamu nga bwemanyi omuntu aga nti radio eno nti tabiryemu ku radio z'ekampala si yaffe b'ekampala omulala ga eno nti gavumenti yegireese kumbe nga byonna amaanyi ge twali tubataddeko gabatudde mu kifuba njagala nkubula emwami Ndawula radio buddu yasimbulira mu jjiya gyotasobola kukkiriza ebba endobendo lino lyali kumpi nga likyali jereere radio eyo yikweta yaliwo ndowooza raka ye tewaliyo radio lwengo tewaliyo kalungu tewaliyo yali virgin era mukama waffe omulaba nti yalengerera wala nti ekitundu kino kirakinga ekintu ekifaanana bwe kiti era bwe twajja twatuukira mu kintu abantu kye baali basinga okwetaaga ne tuba wecho chebali babuwamu
0: babu
1: era ne bafuna chebali
0: ne muleto mudigido go bali bayayanda
1: nga gwa amanyi njagala mkakase mwami mwami ndaula na batuuliriza ready yenu mukutandika programming je twatandika nayo mukutandika twatandika ne program nga bajita serukera ngugambi wali ebirango bivuddeo salongo jonya bimaze
0: tuyingide
1: serukera kusawa 12 kati salong sawa 12 mpaka sawa nya negwako
0: serukere chakwatiri
1: yes a serukere yalingamu Habat Kabanda Karen Kanyange ndoza bibaso kujivuga waliwo nange nabaganti nchajukira mba bebaso kera mwabo okubanti
0: bebavuga serukera
1: bebavuga serukera bwemba nera bidde mukama nsasire nja kugena azijukira mpola kati bwe yagwanga kusawa nya ne mujamu program twezimbe
0: kati twezimbe yaka kati na era ye yatani
1: yeri
0: ntyo
1: yo echayimiride
0: na ye echayimiride
1: ya etandike sawa nya mpaka sawa mukaga yatandiki bwango mchala bamuyita Rosette Mukasa
0: kati bano zo yafa
1: mukama ya mujulura naye nga tumazo okwawukana naye yali afunye omulimu e Kampala Rosette Mukasa navuga programu eyo kati awo twavangawo nituzako programu ekijulo mawuno
0: ekijulo mawuno eyo najisangawo eyo najisangawo
1: yes kati programu ekijulo mawuno yatandikanga sawa musanvu lwaki mbuseo wano kusawa mukaga
0: ndi kusawa
1: wabanga we kirango kati Salongo John olusi ya kiberanga mu na yoro ngabo manyi nti okola ku radio bobera obwomu kumenya aletawo mwana mulenzi bali bamuita Sozi Brian ya muyambanga ko ninga Sozi Brian yoyo yali mugazigezi atenga asoma kumasaka seke kati bambi yadukanga yo
0: najja ekitegeezo muze gwabuddu okoze saba vubuka abato gwava
1: Sozi Brian yajja simanyi ngabuganti nze ganti yali ngale a style yali yanja ulo nyo gwanu twali nga ganti osomye ki okozo
0: naye ekastoba
1: ne
0: ekitone
1: ne talent
0: Yes. Kubanga emiti emito yate kwesimba amakanda
1: netambuza kati Sozi Brian nakakamu kumukaga mpaka musanvu era njagala ngamba abawuliriza n'abalala bonna banaye Sozi Brian yavuganga enyonyi Sozi Brian yaga
0: on this
1: so we wa wali ko banafe ngabo manyi nti abali abato kati bwe bakula olokuba nti Brian bwavaawo nali munnyo
0: no yingira
1: balowooza nti yali nono yange I don't want to impersonate Sozi Brian nga atwalamu ati nga tuzaako program yabangezeko yabanga ekijulo mawuno ekijulo mawuno kyavanga kusawa mukaga musanvu mpaka sawa mwenda kati mukijulo mawuno mu majanga mu rusi nateka mwaka akatuso katujja kaitanga katuso wawali wekisera nga mujam program abachalam era mugenzi siraje magambo yajiberangamu mwabanga program nasemba bule eyaberanga ya mkuru Haman Sentongo mwalinga mu program ya munarakai eyakubirizwa eyaberanga ya ya omugenzi Vincent Semakula Setuba kati nabalala banji abavanga raka ine programs endale za janga kubanga mukisere ekyo nti raka iyo kulokuba nti yali efunye engeri jetu sobu baka kubanto jukira engeri raka yali yafune ebirwadde kati nga bagala nnyo okusensitize katuuke eri abantu ne radio budu ya chikola kati olaba nga bututudde wano ku muzindalo kuno nkubuulira nga bw'oyogera ekigambo nga buga nti mwami ndawula jangu wano nkubuulire nkubuulira nti wabanganga buoyise omuntu era uganti chairman agambye ngoluchiko lutulirawo nabo yabagamba nganti muje eraka ikusawa kusawa 11 bwemva wanomba sangawo yasanga ngabatu dedda
0: garedi obudu yabatuse
1: bonna bonna so cha yamba nyaba kulembeze na fefe nyinyo kubantu atambuze milimo mutufu era batu yamba amanyi gafe gava mubo era ne batu wakasente kula bantu radio budu musawe eno ekyasobo dokubeerawo
0: ekyalemedde mayengo
1: aha kati awo
0: butwama eza ekijuro mawuno ka kati we wali the mix
1: aha kati ngabula abatandika wano kumukaga yes kati wali twatwalanga kesawa ye bilango kati wali ne batwala the mix kakati yao twamalanga ekijuro mawuno kyagenanga mpaka sawa mwenda kasa mwenda olo osiraje na akomawo ano sawa mwenda wajanga gundi wajanga kabanda Henry
0: Enrico
1: Enrico
0: muchakaze
1: wikwate
0: wikwate winyweze
1: naenja kutu usaji ya kari etirangako kati yao nae nava kusawa mwenda mpaka sawe mpaka sawa 12 ezaka ungezi kati yao yabiranga program mchakaze ere ya kubanga omuziki enkola ya radio eno mukusoka ti ya linku mkole no jetulina ya Let's Talk More Music
0: tuwali
1: motoko twasomesanga abantu kubabu olaba neserukera actually enteka teka serukera kusinga kwa manji ya banga kuzuku sabantu
0: kola
1: kola era twayinangamu kare ni kanyange ya banga ayogera nyo olunyarwanda ya mungeri ya gama ngati byuka byuka byuka byuka byuka bwakeye kati yenga ageza ko kulagaba nti amatuga no bagakuliranga bakuganti zuku kazuku kazuku kazuku kanawe kiba kizibu nyo ne bana abogera babadde bebase kati bo bazukuse nze nkola ki wano so kati bwe kitu bwe kyalinga kwali kubadduka kati ate bwe babazukusanga twezimbe nejja ne bayigiriza okukola kati uyo kati ate ne tubayigiriza enfumba ekijulo mawuno ninga tumaze obabikira ku mukaga ekyemisana wakiri yango maze osangula maziga nga boteka teke ekiddako
0: ngogwaffe tugumaze
1: aha kati awe kityo bwe kyalinga nti agaf na twamalanga wali kumuchakaze twazanga ko program bajitanga nkuyegetete ya sabo kusawemu
0: tugenze mu byobufuza mu
1: byobufuzi mu byobufuzi era Michael Kisenyi yajisokamu nkugamba nti being in charge a program wese ze byobufuzi zibera sensitive nyo nga tuzi omuntu omukuru atasa mwesamwe
0: atagenda kusamwa samwa
1: na azale ebigambo vulandi kati abazirimu ennaku zino bompa mbakubira bukubizika bonero ka msalaba nga nti mukama agumye nnimi zamwe ezogera amazima nobwegendereza kati bwe twavanga awo mu kuyegetete ya sabo yagenda nga kusawa 3 mu mpaka 3 kati yao ni walio kawaingira wo gagade
0: agafe
1: bubebere agafe bubebere kati agafe bubebere
0: yowenzi jira ngerimu Michael Kisenyi
1: ngerimu
0: Habat yawe kabanda
1: ngerimu
0: Maria Nakalema Musoke gwebaita abawuliza gwebaka zako omubebere mmere
1: yakolanga na Ruwaga
0: era yakolako ne kukijulo mawuno
1: kati wechi tono bwechabanga so kati wechi tono bwechabanga kati awo ne tulio katuzako ate bwe bamalanga gafe bwebere ne tujja ne bilango
0: ebilango sawa nya
1: sawa nya aka sawa 5 kati awo ne bali okabazako sports ava ku 5 mpaka mukaga kati sports bwagwa kati ne wadau program bali bajita the night groove. Eyo yabanga.
0: Bijenda bichuka.
1: Aha. Kati wabanga mu music omusenekerevu. Era waliwo
0: eyo najikolako.
1: Aha, kati waliwo omuvubuka bali bamuita Chiwara Ronald.
0: Chiwara Ronald.
1: Kati wali mu America.
0: Chiwara Ronald ali mu America bali bungereza.
1: Aha, emu konsezo. Nayo geranga naye mabega kawo. Maybe ya losing a contact yange. Na inga Ronald Chiwara nga asulamu. Ate chenalaba mumbera yivi serebio nti mwagenda mwabanganga abe bide munsense ene kerevu nga kuba slow music.
0: Omulunja ulinize radio mudu tulimukweju kanye miaka abiri mwetano ejise ndine mugana nge Kobu George William tweju kanyamu oboli ya ugwe biotara babiotara sobra kuulida mubi serebio kati betuli mugezaako okwejjukanya ate obulamu obwonga bwe bwali kamano kuchala ke gomba ono katono ngenda kubeera nga nkomawo ate twongera okubeera nga tugenda maso lugendo nno luwanvu.
1: Wow.
2: Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio Budu, radio yomtu wa bulijjo.

0: akayimba ako nno tukatandisiza lwa nsonga kuba nako kakadde engeri gye tuli mu byokwejjukanya era nako katujjukiza ddala ebiseera ebyo bajjajjaffe bwe babeerawo bakitaffe nga nabo beeyagala ebiseera ebyo. Muganda wange Kobu
1: wangisebo
0: olugendo okyalutotodde bulungi.
1: Amina.
0: Mu kiseera kino the radio bw'ozitunuulira engeri gye zitambuzaamu emirimu kati olaba nti eri professional nnyo nnyo ate gyekomye okubeera professional ate zifunye challenges nnyingi
1: kituufu
0: ndi kati amasimu lulite gaaliwo emirimu egisinga egyakolwanga radio osanga abaamasimu bebagikola
1: social media kitutte kinene
0: waliwo bannaffe ab'ebizindalo
1: by'okulaalo
0: kwegamba n'ogera okulanga oba nkitwale nti radio eringa egenda eggwamu amaanyi newankubadde ate bw'ogyetegereza amaanyi gaayo egayina nnyo ate impact nga ekyali y'amaanyi ebiseera ebyo radio weyatandikira tusiigira ekifaananyi omukozi wa radio ne radio baatwalibwanga batya
1: kituufu neyanzege naye nga bwe nagambye nti ebintu ebimu nja kwerabira anzijukira wano ku ssaawa 12 n'eddakiika nga 3 wabangawo sports wabangawo sports
0: osengooba
1: nekizza
0: kizza waffe ono
1: oyowemotoka eranga
0: kizanga sports alanga
1: yabeeranga ne local sports way
0: kabonere ekubye ekyanjala
1: awo nga kizza ayingirawo wali sengoba we yajjiranga oluusi okusinga oluusi bajjangawo binaye nga okusooka baabangamu babiri kati awo mbadde mpitiddwako nga bw'ogambye muganda wange Albert radio mu kiseera ekyo nyinza n'okwogera nti wabanga ng'omuntu atali wa bulijjo era omuntu eyakolanga ku radio watambulanga
0: ng'abantu kubo bagola ddi kulekera
1: bali kulekera bulekezi era bwe bakulabanga nga kwegaba tebasobola nakikkiriza abadde ayogerera ku muzindaalo era njagala nkubuulire bwe twatandika okubeera mu kibuga muno baatandika okutumanya nga tumaze okutandika okwambala t-shirt za radio Buddu ng'okulaba mu t-shirt bakutwala nga oli muntu wanjawulo nnyo era ate bwe twatandika okukola program tesi za mmeme nitugenda mu byalo ate awo kyayitirira kyayitirira era nebaza Katonda atukumye nga tukyali balamu mu kiseera kino kubanga amalala gaali mangi ag'ebiseera ebyo nakigeraageranyangando zanga abaana abaali bavudde mu nsiko mu lutalo lw'ekiyeekera bakadogo
0: obulamu bwe batandika okweyagaliramu
1: kubanga bobba ne mu taxi tibasasulanga musolo nga bw'olinnya taxi ng'oli musirikale abo abaana gye baatujjamu baleke naffe bwe twatambulanga mu bitundu by'ebyalo ne mu kibuga wano sijja kibuusa nnyo maaso lwakuba nti wano okusooka kwa byonna mu kibuga wano waali wazibu nga bogamba ntinaye
0: nze nzijjukira akaseera we najjira wano yali January nga 3/2/2006 nga bwe tuyimirira kabalaza kafaa twayimirira ng'olaba abantu bayitabo bayitabonatunuulira nga
1: yanjawulo nze nasulanga olaba wali ku pepsi ebusooka kubaawo lumu nayitawo nendaba abantu gagamba ayagabire ddala eddoboozi lyabadde awulira ku mpewo lyerino era kyavaga ti mwattu yoye ng'oli olabira ddala nga kyanjawulo nnyo era twebaza Katonda nti Katonda atukuumidde mu mbeera bwetyo ne tuba nga tusobodde okuba nga kale nga kati abantu bakyatulaba ne batuwa ekitiibwa naye ngaera ekireeta ekyo gwe ayagala ekitiibwa bakikuwe gwe weekutta otya naye era siyeerabira bwe twatandika okugenda mu program Muteeseza Mmeeme
0: awe mbadde njagala onyinyonyola obulamu bwa Muteeseza Mmeeme
1: ate chocho simanyi na kugamba sina na bwenchogera wasiri edabira olunako olumuntu akolako muteseza meme yali buyamba yali buyamba nange gwekwali mulondo kwangu kusoko gena murakai simanyi nayo tufunye mukisa tugenze erakai naye omanyi ekitundu kye kirimu obusozi sozi ne siri edabira natunuliranga obusozi nga buliko layini ezabantu
0: abakiriro
1: ah
0: bajja kusawe
1: tuli nga botunene

0: kyo mumanyi ko tumala gasanga muntu muko munenye na mama wange mulade nyobo mwanange wage na mulongoza saba yoyi mitwaro 10 ani gojisaba muina nkola ganachi
1: yajitegesawo
0: gojisaba usubide kujizayo otya oina ukaka punti njya kusobolo zikolanzi kudize okusaba kutuwebudde umuntu oswala
1: Chitofu.
0: Mbela ndi bubimba dempa yonge ndiye kumbele. Iyei. Bachi togumikiriza. Neno tuka nokusaba omuntu inachia kuliango oine mikono na amaguru. Otegera. Toli mulema. Toli muzive. Chukano msala onti gwe mbela ayo jia kusaba anga. Nino omuntu gwe manyi mbutufu. Akalu ubirira abantu. Oro kuba asaba. Buliwali wa mulengera bwati. Agaruba de.
1: Mfude.
0: Ocheleba. Nubi wenga mtuba kutia kubo saba. Mbadde nsaba yu chino. Mune mbadde nsaba chino. Nusaba akantu kwa mtu waka njika ina. Ntikampi.
1: Kampi.
0: Kakati kwa kanunjike wachoka mjako.
1: Zikiro lomu mtu wali tucha asoma. Nga ku university. Nenga wali wumu vubuka. Nga ye oba wakagule sati wote weka pa
0: ntiyo jimbe
1: nga jana hako tulira mpa ye ya yagala hajisoke mu
0: uchiraba
1: elo mvuko yali musoga mujukira na ye nga buli muntu agule ekintu nga obwaba yingira yingire uongo ina chikukulira wala
0: Allah
1: na inga wakusanga ngo yamba daka sati nga kakapia hii kano wakajewa angenda kujayu tulabe rizi kwekamba nolaba
0: ngulia wanka wanke chintu
1: na inga ate oina kuchikweka
0: kale otu kilo gula ntiba kweke vintu obo oina muze mubi goba kwa kufuse muze
1: burunji nyoga nebo kusanga nga wale seka flaska kapia ayagala soka katwale kumurumu ye kabere yo bakalabe
0: yeraga
1: okweraga
0: okutali ato okutali kufufu kuba weraga otya kuchintu ekitali chicho ato wanaje na gali ka flaska nalabe wanu kalaze wango mganti ateka agenze
1: ntate bakatu
0: nedda okusaba si kibi na ye oyina okusaba ngo oyina ensonga lwaki osaba
1: tusabe nga wali wenso
0: gulina olusuku kuliko maogo kuliko lumonde olina nebijanjala waka nenga matoke mato tegana byakula kiki ekitwalo wa mulirano omugenti nsaba yeki wako
1: mchaka dokula abawe gengera
0: kagabenga gengera lwaki osaba gumikiriza neriyo likule gumikiriza neriyo likule
1: mwoka ntuse
0: akutuse nze na kunze lwaki twakola nteka teka kubange liyo mtu gola vila delanga munafu atena ala bagu wakola haina jana kusababi okola ngukola atunude wati nza haina mama wange mkwa kwa mtata wange chinyenya la msonyo vya sala ya haina ngu mchala nga mkole na haina ganti yo mchala naja no mgamba simechinya eche chitoke na simba mwe bitoke nebigira ate yomu ya kumawe etoke liye yesimbile wa mune aina jali paka sabali muwa alirie kubanga bampe yo lubimbi mfune ye toke nenge bitoke vya ye gwerako ye yenyini ye paka sabali nenge uwe talimi ya tulima wa mune kakati ya bebe bitu sibi doji tusabe nga wali uwe wetavu nisi kusanga buli muntu no chifu ateno kufula muzenga buli go una ingideo. Eno fabombi ya tula baba vee Kampala. Mantu baba vee Kampala.
1: Awe mbadenzi ja.
0: Mantu baba vee Kampala.
1: Oba mbibuga. Mantu baba mbibuga. Mbibuga.
0: Kamunga avude masaka wano. Ninga genze kumuchara.
1: Ilafe wafe.
0: Mwachibu lirogeno mubu zo msubi la kuwa.
1: Fe wafe mucharo. Aba mogendo soba. No yingire waka. No londo wa muna ama kaka ngende waja timu uze kwe wa mwami na mga. Na wamo genda we kukuta we kukuta.
0: Kumanga buwa na kulaba agenda kutendera vizibu.
1: Ay munange.
0: Olio seno ja. Yee Allah muiza. Akulese. Kumamba dendi bubi.
1: Bade na lualada. Banga mbo kunywa kasukari. Anya kugamba
0: antu ya gendo kusaba busa.
1: Nisi manji mtu wa lualada ni mamula gira kunywa kasukari.
0: Abantu batu gano gano kuza kubantu. Akulachi.
1: Alwara nga ba mugamba kunywa kasukari. Muna ba mugamba kunywa kasukari. Nenda ko bagundi yampa yao ka kilo.
0: Newe tete gula, newe gira obuzuina bonna, ate kibi ekirimu byo. Oyinza okusaba

0: mutunga mugumunga jinja.
1: Mm.
0: Numara kwa tetegula.
1: Nalio kakasi
0: nina. Mbela ya nange sinina.
1: Aho. Nera nolimira kwira.
0: Ulaba buswala.
1: Uyongira nolimira kwira. Nini danawi. Gwabada asabye tano. Nukane kusatu. Nukane kwira. Kali wakiri
0: ulukumi. Kali ulukumi. Ulaba buka kwa mtu mko sachata ya gala.
1: Mm.
0: Echiri mchigambo kusaba.
1: Mm.
0: Eche nyume chacho china kubakola.
1: Mm.
0: Tuiye tukole.
1: Mm.
0: Osabe bye bitasoboka.
1: Mm.
0: Ato sabo yugula vanti nteko musaba.
1: Mm.
0: Ato sabo ngo manyiti bunama lukusaba. Mbwembanga asabye nti nchia kuzayo. Mm. Ira nchia kuzayo.
1: Mm.
0: Omutu. Basa babi nji. Mumikolo.
1: Mm.
0: Munezaba kavera asibe mmeri.
1: Mm.
0: Nila vanga atambwe wai oina mukavera. Oina mukavera. Musawe mulimu akavera.
1: Mm.
0: Agenda sabe kumeda atualeka waka.
1: Mm.
0: Ugunagunga mtu mzagu lina. Mm. Bwabata sibyo kumeda java de kutuala kuwaka tawera.
1: Neye kuyambechi.
0: Neye kuyambechi.
1: Walo kwenda ba. Walo mbonyife tuliba amikolo.
0: Mm.
1: Nalaba ulinga afukumula. Walo kwenda laba.
0: Mm-hmm.
1: Nga afunye chupa chama zichine chinyene.
0: Mm-hmm.
1: Nga alimu kuteka musoda. Nenga atademu Pepsi. Atademu Coke. Mirinda fulute.
0: Kati
1: ngamba.
0: Agenda kunywa.
1: Chino cha agenda kunywa chechi chichita muli.
2: Yuna bitaka mulubuto.
0: Abigase.
1: Abigase wapu.
0: Nengu awulira atekwa.
2: Chukola ba. Chote chibuli nku.
1: Hmm, techaza vo.
0: Hey.
1: No muna redu na muna ba. Nga atekabu kabia biya biyo na. Nga
0: huka mani. Mbwa kibaru.
1: Hey, bwa kwa atiriza kakirabu na akayiwamu. Bwa kwa atiriza na hile na amu yiwamu.
0: Nyo la wawolo oza nti okole vyoteli ya kulaba angataba ntuba kulaba.
2: Ateba manyiseba tia.
0: Ntuba kweke mmele mungoye. Faba mbala zine mpambu wesibye gome singu mtu asindike soani ngatasa veyo kubiri.
1: Ngera.
0: Veyo kusatu. Nenga ainaka vera. Bamba vera ready nyunga ni atamuna naka vera.
1: Mm.
0: Taina na guagenda kusabu. Jibaita jaiwa mkavira na kumirao.
1: Na adinda na asa venda. Mtuwa kumere.
0: Okusaba siku bi, bwekuba ngakuli se makuba matufu.
1: Teyanze. Ke?
0: Makuba machamu, mm. No.
1: Mami na mgera.
2: Wangisa.
1: Obuda chika buno kubuwadu.
2: Obuda chika.
1: Gene musawe yoko.
2: Obuda chika umpade.
1: Mm.
2: Na ye, ekigambo kusaba.
1: Mm.
2: Kakati nzezira yu.
1: Mm.
2: Mubana abasabanga waliwo umugano.
1: Mm.
2: Umugano gw'obyo bufuzi.
1: Mm.
2: Ato gu kwegamba oyinza no kwewala okugenda webali. Bobe nyinyi abazi.
1: Mm.
2: Na bana bibazi.
1: Mm.
2: Kubanga lwaki kinaga nti olumu owebuka.
1: Mm.
2: Omuntu kasabaga nti waliwo bufuzi ajja.
1: Ajja.
2: Tomo manyi. Tumi neno tandi otuwadde ki
1: otulekedde ki
2: otulekedde ki atina bone bakole ensobi
1: nabone babalekera
2: nabone babalekera
1: naye munange be balonzi be
2: ati okulonda tikitegeza kubawa sente kakati abulabe ujide kubanga ache ti agendi gusaba mu manyi kutukawa naye omuntu olya nzo onaye gundi onaye yogo gwagame simbiyo ne batandikira okusaba katitole ya uroza
1: wana banyumizako
2: simanyi
1: nina mkwano gwange nyo nina kono Uganda mbaka wa parliament sija mwogera
2: ilete mwogera
1: lumutu wa singa nini wachuja nunchari ya kujangwe wangu nunchari leko ni mkate alina jakeyo nja kuchama uzi jewoto unyumiemu niyo bila yubude jito kusinga weekend zi mbera wo kati ni mkwano mkwano wai ulo mkago uruja uoli nchi nja kubayo kali nini indayo nena gendo kutuka yo mumakago musajja nga abantu bali kulukalala abatudde ku rubalaza
2: bali
1: ne era bwenatuka ne muereza obubaka ku simu ne mukanti badde ntuse na ntumira omuwala agaba nenge mwami kalema yali wa wano konze ndi bwano jangu abantu ne kibayisa bubi kache nava mugantu bwa abantu abaje uwate babera mu namba nti ono yasosono wakuya babazo kuchalira yingu chaza tya wa abo bayine ebizibu bingi basize kusaba
0: checho
1: era nali njagala genda kulambula mwanyize twayiteyo mukasito wane tufubutuka ne tulioka tuve waka ne tugena gabano basi gande
2: msonyo wanyo ngeleko kano kubango kazi jukizi
1: ii
2: nina umutu wechike ichira nangi jina kere nginali jari na kumofisi nga nja kala ngelewo ntile ngende kuofisi ekitofu nina sanga abantu kumacha ngorujia donalu juti kakati zeni mpita weotu kiechi wanjo kiliza ne mpita u kakati nengenda zi si imugani imugati nangati ikida na ngeende Masaka manya na ngeende tugende fena imugati atema na wena jaa abavuwe kutuja kuhita manju na yes
1: kusaba
2: kusaba na alagira driver imoro kajivuga ajitekeri tuite manju tujisangeri
0: kale uliriza bosa zomutu entoto
2: kusaba
0: kusaba
2: waliwono
0: mbaka kati ate gwa amuje ono ingira ne bakufuro
2: ah no foko buzibu ekizimu
0: ekizimu bako liko appointment
2: bobalaba bali enda chakulia
1: era we navira yo we navira yao nga buli muntu anfuja lulusu
2: ekizimu
1: musajja watu yagule ogusefuli ogunene nga bine byabana ba masomero bakera kufumba buji ne batekamu na amata buli atuka chechikwaniriza era nange olwali okutuuka
0: ne bakikusimba
1: ne mbaka banange nze sinywa mata era wali wabali mulaini
2: ne gwali wakisa
1: na chikwata
2: nze nali bagenti chechikina jiride ono yeri wakisokola ndi sinywa
1: ana baka sinywa mata
2: kaza naze na jiride bilala sa jiride
1: sema tukutereko kacha
2: ee uteko kulaga choli ata kastoti okunyiza na yungo jaku ingira
1: ere bigambo bingi nyi byanyumiza nera namuga anti muyine ekizibu kine muyine ekizibu kine
2: kakati yao
1: awuliriza nkwebaza bwe bazokubanga okyawuliriza radio hudo yo muntu wa bulijjo awebale kubanga tutambudde fenna tubulayo budakika butono nyo tugende mu sawa ya fe eyo kubiri tuli ku kigambo kusaba okusaba mu ngeri y'ekigunji futi wali aganye muntu kusaba okusaba buli muntu alina okusaba na ye tusaba tutya mungeri ye chigunju fu tusabe tutya mungeri tetuwebule mungeri etagenda tumalamu kitibwa tusigaze obugunju fu bwaffe wadenga no kusaba kutekedwa okubeerawo tugenda genda ko musawa yaffe yokubiri na ye kujukiza nti ekigambo kino eche miaka abiri mwetane jale diyo budu banange tuchiyo tuweba za katonda okuba ngale diyo budu miaka abiri mwetano kuweleza katukomeo nga tuja kusemia kabiri mwetane jale diyo budu ngeri kumpa wefaba kule wele zobu ganda na Uganda yu

0: kimanyi ndio okusaba olumu kuvwamu nokubeera enguzi kakati mpangu we ebanguzi
1: nebanguzi
0: mu makulu g'ekigambo ekyo ebanguzi kati nosanga waliwo obudde lwotasanina kuwulikika nti osaba kati ajati abadde atugamba wano nti oli naasima ekinnya nanebateekamu ekitooka ate najja asaba
1: eribaze
0: kati okwo okusaba kuba tekukyali mu makulu kakati waliwo n'ekintu ekirala omuntu ategeera kyatayinza kukola omusajja musajja mukulu ayina n'amaka nojja nekumpeyo nga kuno kakati ebisambu twabikandula naye tusabayo mutuwa ebijanjaalo
1: ensigo
0: ebijanjaalo anti era abasabawakasooli abansabansi
1: naye nga n'omwaka oguwedde yasaba ne bamuwa ebijanjaalo oba yabisimba
0: kakati olaba bofuuse gundi bofuuse omuntu atakyali mu nsa
1: ensekugwamu
0: kubanga ffenna wetukulidde yadde bino nga kakati ekyemmanyi ekitawanya abantu abakyalima kubanga nze sirima kuba sirina maanyi sikyalima sirina maanyi era njogera mazima
1: affe tulima
0: mwe mulima naye okuva eddi naddi ebijanjaalo bajjajjaffe banyaffe baani omuntu tiyeemalanga gakoba ebijanjaalo nga tajjeeko bya nsigo
1: nedda n'okusooka wano okubikungula nze nalabiranga ku maama olwabikubanga ne mubiwewa ng'alondako n'abironda bulungi nagamba bino bya nsigo era mmanga olumu yabiteekanga mu kita oba mu ntereka enda naye okusinga ye yaterekanga mu bita
0: omanye lwaki yaterekanga mu bita obuwuka tebugendamu
1: nali sikimanyi
0: tebugendamu
1: era ng'atereka namanya biri binyeebwa bya nsigo biri bijanjaalo bya nsigoobuwuka
0: bwali tebugendamu tebuyingira bijanjaalo biri mu bita
1: naye wano abakunguza olukungula bw'ati
0: kakati akungula ng'ate byonna byonna amaze okubimalawo kubanga waliwo bwakungula bwalyako ate bwatunda naye kisikwasa ensonyi nti namugeranga bwendi wano mpulika nekumpewo nga ndi banaye
1: mutuweeyo ku nsigo
0: kankozesa ekigambo kyebogerera ddala gavumenti tuyambe
1: ku
0: nsigo olwa apolo ali mu kusaba okusaba kuno kwegamba kuweebuula
1: kyova olaba ensigo zaffe ennansi ziweddewo
0: ate kati ndifuna n'ebyekwaso ebijanja tebikyamera omanya otya nga tebikyamera nga tobitadde mu ttaka omaze okubirya byonna biwedde binaabyanera mu lusuku kakati ebi byonna byonna ekigambo okusaba badde boogera okugamba nti omuzadde okusaba omuzadde omuzadde ate naye yeetaaga obwegendereza obwenjawulo
1: okumusaba
0: aye bwe yagambye ate nakyo kubanga baga nti olukula
1: luyonkabaana
0: naye ate waliwo asaba ng'ate gwasaba yalibadde tiyetagana kumusaba yalibadde amulabirira bulabirizi amukolaku kuba bwe tuwogera okuwa kitegeeza nti aba atuukiriza buvunanyizibwa bwe naye kakati fwe kakati ekyokusaba ate ekirala kuno okusaba erira ekikwonoonye be bantu kanjogere ddala abavubuka abeefudde bamasiikiini kubanga basaba buli kiramu lwaki nga nti basaba weba buli ekibayise mu maaso waliwo abantu abagenda nebeekolerera akanyama kaabwe naye nga abasabi baagobye dda
1: babeeraawo ku bulinzi
0: waliwo abasaba buno obutopi ajati tojja kutegeera
1: olulimi ajati luleke naye abalutegedde
0: balutegedde kati nga yakeera kumaca kumuwaayo kadopi waliwokwega nasaba nga atambula n'akacupa okusooka akawala gyakaagala naye ayagala wali amuyita mumaaso akamusabe nanywedde kalukumi kakati nze okunyonyola nti wanywedde kalukumi nze owulidde nka kuganye
1: walone gwe nasanga na nganti ze nategedde oja kuita wano kano komba denka tuse wakati munda biroyo
0: bako cho mugamba
1: bako cho mugamba
0: akulagwe lya gutunda
1: bako cho mugamba
0: kakati uko kusaba kuva kuchali mu makuru
1: wako susi tweyanze ge mukuru na mugera ajati ono mwana muwala bamuita Fiona Fifi yali wano mchibuga Masaka
2: esibo
1: ragami nti banange mwebale tuweleza atuwanye no atuisi hey. Badia badia banange
2: mwebale
0: tatuwanye atuisi
1: tulibadia
0: vi
1: na yono mnyuanyi wawokatapu
2: akabulu baba
1: Jose Pulo abagenyi nti mwebale nyo mwebale dedala kutuweleza tusimye nyo nze njiga buli lunaku
2: bambi yebale kuyiga
1: aje tuli kusaba
2: esebo
1: abachala nga musaba nyo
2: Allahu akbar
1: kubanga omuchala kati edda abachala yakwatibwa ngensonyi nokusaba omwami we ne kati noluyombo muli sutulira mukusaba
2: anti te bale kayo bunanyizibwa bwabo
1: abami
2: na nosigala kubisaba busabi okoleje abami bagayala mu bunanyizibwa bwabo
1: che kibasabya sabya
2: na abachala bawuliriza banekyo kiri erife okusaba ennyo kukujjako ne mikwano nyina abantu bemanyi nti basaba naye abantu babakowa nesubira tebamanyi kuba tebalekangayo kusaba bali kati bamanyi nti abantu bakoowa
1: nti babakoowa
2: naye omuchala omwami bw'omusaba buli kiseera naye zokweta mwa ekibira k'ensonga y'opumba bamwokukako wansi
1: okutandika okukyankalana
2: mukazi asaba gumikirize ebimu byefunirenga gwe ate kyoba tolina agamba abantu bewaka eyo nti mbabuulire baana bange mwenna abali wano baani nze nga sina kintu waka sisinza kukisaba
1: tuba tukirina
2: kiba tukirize
1: okujjako ekyo ekitalekeka
2: era mwana mbadde njuzi engoye wali awo muzukulu Ramadhani nanga nijjajja ogule ebintu nyabye wadde mtu nalaba nti mutumi ate nasanga nga binjiko ne muganze enkola yange mwefuna akasente
1: mbigula ne biberawo
2: sigana kugula muti gwa sabuni nga yebiri
1: ewaka
2: nyongera ko gwo kusatu
1: n'ogatako
2: ne mugambe sawe esobola okutuuka nga sirina sente waka yadde ate nga ndi mwetaavu ne muganze sisaba okusaba ndekayo kati mwa bachala abaliwo nti musaba omwami wati ya kutamwa goge mazima echangobe wagundi ya sabani leulijangi chuchechi mugobe chuchechi mkuchayiza kubango usaba ate chidala abachale itatulekirao abantu bana ababa mbibuga ni batu sanga mbialu tekite gezanti ya waze kugaba senti umutu waze kuzika mkuzika kwa abantu babu nabu na nabantu
1: nezali kuziza yuzo nane ziguao
2: ngaba kusaba ye muna itonda vye muna itonda vye wachi musaba gumikiriza bila nguo limwe tefutefu na watela zinangambo kusabe nyoku nukulezi kule kama ya mantubaga banafuwa mkukola ama nyi njachisaba
1: njachifuna
2: abachala tuwe ibuka nosaba kojao nosaba umwana mwanyiko nosaba nuwa mjao nosaba nuwani
1: na umutambuze
2: atambula sabu mbade nsaba kunyambako mbade ngera sente zimbi ateno chukantu kene kwebio elia abasaba mazima genyini nga wawaya genze muzikiti guno gwa maini ayugere nsongeyo nadanano gwa magoba na yuna ajogera natambula nga aliwo kusaba kusabi nga gundi jako la mfute liyo bameka abayita muna abasaba kale sabango ino obulwadde kwa mulimu bana bayita na mchine ekikubo kino ekiriko radio Buddu kyekisinga okutambuza abantu mu town muno olabamu abantu abasaba ne baganti oyo byayogera bikyamu labamwambula bambuze ebitimunu manga tekiriyo asibye ebigoye yefula nti asaba sente ngenda kunongosa ngenda kola tiro nalwala kansa nalwala kiki bannange abantu bemuyita mbakowu
1: nene ekirala hajati yogera ku ekyo ekyokusaba ng'oli mulwadde. Waliwo abantu b'osanga ng'okugulu kwazimba oba alina ebbweddene nga ddala okusaba kuno kuba ku
2: yulesa ekirwadde kye kyonna n'akibakuba
1: mu maaso
2: musobole omuwa naye essente ezo ezikutambuza jjuba kutwaba muno mu kibuga Masaka era abantu balaba nga bavudde wala abamu balina n'obuzindaalo
1: nze waliwo gwe nagoberera oba mwali mumulabyeko waliwo abatambuza omwana mu kagaali nze nakabasanga mu bitundu bisatu
2: kyekyo
1: namusangako embalala namusangako wano e Masaka nembasangako ne Kampala era nga mbeetegereza akagaali ke kamu be bantu be bamu ne ngamba kakati bano obulwadde buno tibweyongera
2: tebutuka
1: kugamba
2: abamu basabanga bakulirako sente sibo bamufuula omulwadde naye nga banoonya sente zaabwe ani ne bwaba mulwadde bannange kyamakulu ky'okutwanja omulwadde n'otandika omubunya ekikubo kino kyona noyitawo n'ogenda mu kiri ekyeri ekyabuto naye n'otuukayo n'odda ekyengulu eri ku baagi mutuba n'odda wano ku leediyo buddu
1: olutaolunerugwa enkya
2: n'ogenda
1: kyabakuza n'omumala n'olumba
2: kinoni
1: kinoni n'omumala n'olumba mbirizi n'omumala n'olumba kyetume n'olumba kyazanga uyu yantonde noyingira mbalala kati ndoza n'omanya nti olwo lugudo kati kandukomye
2: wate kankwate kwe
1: Kampala
2: olaba
1: n'ogguka e Kampala
2: ogulikanga omutu omu yakuwa ku senti nga tele wemugusabye tukamba bannange kiki kino naye ffe bajja mu mizikiti nga balimba neyefuula omusiraamu nga si musiraamu
1: n'akakofiira
2: n'akateekako kaakati uze kusaba basiraamu bagaba katugende naye kusaba nga waliwo ekituufu oli nasaba transport bategamba nti najja muzikiti wa main nasaba transport nibamumuwa amutuuse embalala aye nagende wamagoba era nagamba nesiina zintuusa kati ng'oli wasaalidde eri dhuhuri asuli ekwatirwa ng'omuntu y'omugoola anoonya transport eri bamumuwa dde ate akyanoonya mulala
1: tibagufuula
2: mulimu balimba
1: bagenda ne beerimbika mbadde nnonya empeke zange za bulwadde naye munnange siina kakulya ne transport anzizaayo simulina n'ogamba munnaake ekigambo kusaba sikyangu
2: ekigambo si kirungi tusabe ng'oyina obuzibu obukutte mbutuufu nga bwetaagisa osabe ate ne b'osaba balondobemu si kumala gatumira muntu kati lwayo no bandabe nga ngeze mu ofiisi y'omukulembeze oba yambaka wa palamenti nti nzize kusaba ate okumanya tulina obuzibu amaofiisi gano abantu batebategeera ate okusaba mu ofiisi oba oswadde nnyo kubanga mulimu kamera ezikwata nze natidde gino emitimbagano gino nyina wenabadde n'abakyala bange abasoma ddalasa naye nagiza okulaba omwana wange omu ali eyo ali itale nampeereza akantu ako wenabadde saategedde nti bankutte oba batukutte saategedde nadde mpulira ebyogera nga mbitegeera kyokka ye oli olwakalabye n'awulira ajja ti salaama mukidda n'amanyira ddala nti dda yayenze n'akampeereza naye nga bwetuti bw'oba wakoze kyabuswavu oba tiwawedde dda kakati naawe asaba ojja kujja obeere mu kamera nga mweziri bakulabe ng'osaba ate bakulabe n'owalala ng'osaba
1: oli akagiye akateeke
2: ku mutimbagano olulala ng'oswaza abaana bo banne tugendera ebyo ebyokusaba biswaza ebimu
1: oli agenda omuka agenda okubikula bwati
2: ngaalaba nazaala ateredde
1: ayinza no n'okatwalira mukyala we namuga
2: dabama ono simaama
1: naye nga weesanga olumu omwezi oguwedde bakakuweerezaayo ekumi
2: agaka emama gwe tuwa sente okusaba bwe gubanga muze mugwejjeeko guswaza kubanga oswaza abantu baabakuliko abookumpi genda osabe ng'osaba omuntu waakuliko nze ngena ngamba bano abatuli ku luseke omwana wo omwami wo omukyala wo n'abaana bo bweiba biganye okusabamu abo bigumiikiriza labayo gw'osaba ani eriyo ebisaba nga bitegerekeka nze nina nze nkola darasa ezo zenjogeddeko kati nze muno mulimu abo kubanga darasa ebeere erimu okulya n'okunywa bya buli kiseera ninze nezaballa abasime kubanga bamanyi era olunda bamanyi omujayaji ati anonyeza darasa bakuwa buwi sente zo era mbeebaza kuba tibaŋŋanya tibeeganyangako naye nga kyera omulala ŋŋambe ŋŋambe ne mbeebaza naga nti anti ky'osabira bakimanyi weekiri era kikola ekyo sikyegaana esente za darasa nzisaba naye ngaera nsaba bannange bemmanyi sitomera buli dduuka era nyina nti nine lyagundi nkyamawo wano nkyamba ne tulina darasa darasa olya olukula nobanya nti oyanoonyeza darasa kubanga nyinza okugamba nti mulimu abamuiraga nti kati yagambanga yasaba mweza darasa ate era nga nzisaba abo bekikwatako so sikumala gatomera buli muntu
1: si buli wamu
2: era nga kyensabira kirimu omulamwa era olyagaatu onzijukiza toliwerabira naye bino ebyokusaba nyina obuzibu obuzibu teri atabulina abantu bagumidde ebizibu nagamba yanekanire oba olina omwana nga akuyamba oyo musabe omwanawo ngaoli mulwadde kuba olina kusooka kusaba mwanawo tate obwo aba alina ku sente musabeko oyo omuntu wo waluseke nga nekyosaba nga si kulimba kuba oba mutusaba tulimba
1: tulimba osobola okufuna
2: ogamenti ndi mulwadde nga toli mulamu atobwa obulwadde bwetwerimbika bane Katonda ajja butulwaza bwali bulwaza tojja kukikiriza n'olimba nti kubanga eri obudde obutalabika nalwala alusaza tebaziraba nyina pressure tebamulaba kungulu mugina ng'olimba abantu nti oli mulwadde wa pressure nalwala sukaali banzija ku kino sinagira ate nyina
1: okulwera
2: ebyo ebintu bw'oba obirina saba Katonda waakuwe abantu bo bennyini abakkwatako obagambe bannange nalwala baana bange nsijja kuswala mu bantu naye munzijanjabe osirike ne Katonda omukkiri kuba engeri abantu abaliwo nga byebeetaaga nga mugabi naye ng'agalaza omuga nti muno nnyina obulwadde bwe butingo yazijjayo alwana kubanga awulira zayagala okuwaayo ku lwa Katonda naye bino ebyokusaba ebyokuddeekaddeeka ate olina ekintu ate okisaba nze edda nalingawo omuntu wange yafa Allah amusonyiwe bye yasobya naye ne bwe yabanga alina ebintu mu maka ebingi nga ti bwakusanga kyolina era akikusaba nga wakusanga olina kyalina ewaka mu bungi tegaana era akikusaba nti mpaako ku ekyo naye nga wakajjuza kati olina ogamba kiki
1: ayagalaki
2: simuza
1: teyanziza teyanzege aliwo wene eryakibiriza abageti mwebale kusomesa mami namugera ono omusajja weegundi sadadi pro emirembe endagwe abeebaziza agenti mwebale kutusomesa
0: naye bali kuwuliriza
1: omusajja ogenda nga mukyalo biri bye wayogeddeko wajja tebyayogeddeko toyinza okufuna omuntu n'akusimira ekinnya ky'ekitooke naye waliwo ne mukyalo eyo nga omusajja alina akabanja weekale asobola okusimba wakalayini kakasooli naye nga buli sizoni alinda ewa mwami namugera kale mutuwe kasooli twokyeko mutuwe ku mwaka n'afuuka mutuwe ku mwaka ddala ddala eggwanga tunaatambula mu mbeera eyo ddala ddala nga ne woolima akalayini kakasooli olinawo mwami namugera
0: kakati okusaba kuno ate kwegaseemu abantu obutamanya we bajja obutamanya ddaala akiri alimu kweganga buli ddaala lyalaba alowooza naye ajja kutambulira awo ekyo nakyo kyakabi era kireesa abantu bangi abamu okubeera nga baina ekyakaako kyogira ki
1: kyokusabiriza
0: kakati nga waliwo omuntu nga ye obulamu bwe yabusitula n'abuteeka mu bbanga awo omuzungu kyalika nti whom it may concern nti ye obadde mwogera ku bantu abaliva egindi mu bifo ebirala avuddewano avudde mu kibuga Masaka agenze Ismaili ya Kibirizi waliwo nze omuvubuka mulina mutabani wange yaŋŋamba nti taata bwe mba nzija mukyalo bataata bensanga bansaba Nina kandi mpaliriza mbanga nzija ni mbala kukenda kupetro station mvunjise sente nete mbili zanga avunjisa sente ngekizimu che
1: alemu nezuwela zana agenda agape bili olukumi tano meka
2: abo baba inevizivu
0: kakati na agamba ya gena nate kwe hati kakati kwe anko kwe to saba
1: manoko nanti
0: kakati nde mbwa umutu agara kugenda yu kakati nga orie nyamide yena likira noku jie wawe kubanga agira hii
1: atoku
0: musaba waliwa balalaba ina emize kitu ita politensi nzeta na linjari kampaleyo aunga kugundi awa wali bari itanga wa dule pazi au kukampara road nina waliwele umuami umusanga yenaina katonda yalia mugonzi za bulungi ya maguruki nga gwenna bwatuuka bwati na atula gwenna na agaweta ni kagira kati
1: nina
0: kamalamu
1: kanko meo
3: Jagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala uwana mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke uwana kwedio buddu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye radio buddu radio yomtu wa bulijjo

0: Sato evi njawulo evili mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: wasizote Uganda kanu kikadde kokuyimuka twakaya kane amachago gatandi kaputandi sokufune bugumo songa nechibonzi cho chakatandi kaputandi sokukwata omubabiro katigula M10 voice bando yona wakati we sawe mu ne sawa bidi ezo kumacha ulumbagira wefu nye dachi kasatu ezo wedele ezikuwa ku M10 ozikoze sauna kuluo na katie chibozi cho chifule cha abu enere kebeda ku baby wo okwatagane ne familia yo oplani ngebi chibi ogeno kola mulunaku oboga banolu gamba ululiko choli no kola nyiga star chikumi star bidi ya muhashi obakoze sama M10 app lero MTN together our connection is unstoppable.
3: Jagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala wano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke wano kredio buddu
4: tuli musawa ya kubiri tugenda kujja ko eje muri ne simu ya WhatsApp yonji guddewo 0752 98 9 5 obakabo buteke ko ku 0752 98 9 5 kuenda atano mutano mami namugira wado chatu vulira kumukuru oli yali yagonda obulungi amaguru
5: nga yagonda bulungi
4: nga gewe tabu
5: atenga akera gambo budde ndozo gendo kugira kubwa te muntu ko nyo munye nga ye twisted
4: ole wakaba gangenze kola
5: au simanye naye ndozo rakye bagamba kakati naberawo nenga nabo bumulaba ofuna obusasizi eriki mukubyo cyantamia cyanyisa abantu ngabo kugama bonani baraba ngambaraba mu turuba lyoyo kakati yamara wibanga ngamuraba na ye mvaru urumba ndi nakurabiye eno emakerere bayitangawo waruwo abantu basenyukira kaungezi abantu bona banyuse ka omwami gwenda ba kufanda limaze kumwe kanya mungabu wafanda nintunwe ilana waliwa na haba laba amula ni wangi unusie musajia avira wali kugundi nenga ngayemi isa azi watirid
4: azi kunganyiza
5: ati wabukua mungu wakufugi kanyemi isa wamungu sinati ne wali yezi ngangawali wapa kakati waliwa wera abad banja wakura pulitenzeri tuchijia kubana abagamba tinotambula ili munga vyonna ubiye jingida ubiye jinga ubiye tekeko atoso bulo gendo kusaba ufune sente na inga ubezo ubezo ajati ziyari kandi ziyari na haramu
4: kakati ajati ngangende wa ajati nzi waluwe chantu ukako
5: ye
4: nali mukimanya blessed sacrament
5: ngo musomesa
4: omuvubuka najja simanyi bo yali yekoze bintu biri nenga yewu mudde umudde ningo okakasiza dalanti ono omuvubuka ava amasira mu matu ava amasira mu nyindo ne mu maso nga buli mubiri gwe gwonna nenga abyekoze bwekozi era omukulu w'essomero ebiseera ebyo yali omulongo babiri Kabanda yamunkwasa n'angamba nti mutambuze mu buli kibiina bamusone naye nga buli muntu amutunulako kuba ewaffe enzijukira yavaawo n'emiliyoni ezaali zigenda mu bbiri nga yeetisse bwe yavaawo n'agenda mwagakaani nawo n'ababbamu emiliyoni ezaali zigenda mu ssatu bwe ye yakwata masomero bamu kwatira Buganda ku Saint Teresa nga waliwo omusomesa eyaliyo naye nga alina gye yamusisinkana bamugoba mukono era bwe yabula bagenda okumugira okumuleetera amazzi okunaaba naddawo bulungi nnyo ng'ebintu yali abyeteeka mu bwetezi kati ajja otunyumiza ate omugambo omuvubuka oyo yatubba hajati ekitegeeza abantu aba abamu babbi
6: tosobola kweteeka mu mbeera ya kusaba busabi nga tuli mubbi kubanga balekayo kukola akeera ku makya nayambala bungi najja mu kibuga nga agenda kuteega nzifunye nti olwaleero bwasaba na kwasa atafuna ni banyaga na yenge mbere eri wo sijja gamanti yembyeri mugwanga nedda nabatasaba je tuli abasobola okola je bali abagumikiriza je bali Nekwe nubena ngu omuntu akulaba olwalera akulabye mutawu ni maseka agenda kutuka munyendo nga yegwe yomwero oli mukusaba buyeide nwako nagende luka ya era sanga gwe nakuzindi
7: ehe yese twako nagende bukomasi
6: ngira yegwe gori wo planning okara kwa cho planning abuja kwate kumbi ogendo olime chuko oza bwe nagenda nja kusaba nja kuzileta aina mu abachala baba mu abasaba mbamanyi mugambe ko hey
7: nga atada neche nyanje chinene atada neche nyanje waka
6: eche nyanje chinubuwacho manyi batu gamba nusajja wababi waka msavire duwa tikatunda kukule mbele ukule mire mirunji neto tulete la wano haramu
7: akuna kumu kagatako
6: mboko maole te harari yeka haramu sagala kuba haramu mumuri agende boki sumuriru atuwa kulia chiengu nisabane nebo vanga baku fumbi David viti atuwa inza kweza adachika satu nguri ato nasirika
7: tichisobo
6: uwa wama zeta
7: ateni waita wakade range njali kuruma
6: ateni waita wakade ati njali ni kuruma kakati biyashi bibiyo baby tagenda kube lakonti haa abukubabu nachibaluri nene kamala umwezi inga mpumbu dokuja kwa naba science batu gama mbubo uta kusufu wengoko mwiki namba abachi akora mumubiri
5: mwere eroro batolia obatolia
7: kama jukize kaunga kafaa kabudu supamezi kula kaunga ako moketa nile maduka monamu ekari kaunga ako guakaga de mubu unjibu ako kuwa kuzero musambu zero musambu chenda monana chinana mwenda atano mutano uwa zero musambu monana biri kumina musambu mkaga chenda monana kaunga ako kakolirwa wanubudu sija chibagana kwana chibagamba kakolirwa munabudu katereze wabulunji nyo karungo sebo wamano uliranga checho akaga denya wabunadana mbitundu viechaba kuza waluwa mama muzungu wa utumuita mama muzungu akaine duke riranya unga kupolisa akalina mubunji iraja kakutusako haine morukaza fezi katambuza tufune kutukubile kwa wano kati mba wade yu na mjagala yaba kubi ingaba satu bana uzero msambu tano bili chenda munana chinana mwenda atano mutano bera mbufunze tewera bilo mulamwa gwe tuliko wanji eyo mtu wabuli jokuoli
8: adi wangi mulangira bantu weleze
7: mujiko namwe mwebale kuuliriza
8: tere buyenze kaya bula nebiranda kutongwa
7: kaya bula tukuulide
8: banali kusiba new program we ya biri kutuma nae ya genda yon pola afoda
7: lesebo
8: kakati kadi wangi wezila kukumula mwa nangi nizo mwuku mjenda mwakari mwana watu alumu umano mbakate mkagari ni nari mkisa huko kasezi ni mkwata hii kubiri enzi mua ni enga chumogete kwa ni mkati tala wabuli mwati wakutambuza mnyedo yu masaka yu chazaga mbukupu mbukati wachukula chumogu kute yongira
7: mumusana
8: mumusana
7: mfufu
6: amazima
8: kandana na enga ukusama ukutufu dala omuntu kale wumu sisinkani osomu sa wumu ndi okumu njenga siku sakuri okurubere la esta wala leo kenkwewe si chafu di awale wa nenjo gereo leo kenkwewe si chafu
7: kenkula bie ntere ndi
5: nga babula mumu
8: joze kuwa katula wankumi
7: peyanza kaya wala tina okubela mbufunze aka si chafu da
5: nga babula mumu
7: nage ka
5: Elanzi na babu uzangu
6: mwiziki yangu ili Musa woyo ngani ya jitagimu
7: why mwebale kuhuli liza
9: makumbi ene nkoma chadondo
7: nkoma
9: chadondo sebo
7: ese babi chadondo mwebale nyo
9: ya kilipuleti yogutu kakati
7: mkumbu
9: isi ngamba chiko mo ya kola
7: mkumbu la biyakola
9: Obutagala kule newe
7: no ke no bangu kekira okutemirimu. Ya ugawo nkuli dekati.
9: Noleza ndo bamu kusaba kamu je kufuna emirembe na enga
7: hina Esebo.
9: Nene bitu benja galo kuminza mayende zari eno msabi ya tisa imana ya tumala
7: uu. Ukakasa.
9: Tomele wa, tomele yange mulangira.
7: Kaka, nene danze njira biyo wano weri.
9: Hei, kare kalo, kipu enda kukira muko mburi ya tisa imana mulangira.
7: Nkare sebo.
5: Ha. Kwa na kutesa.
7: Anono tantu temu kwata mayembe. Uwe cha dono.
5: Uwe manyi.
7: Si manyi. Antu temu kwata mayembe. Wanji sebo.
10: Kulanda.
7: Sebo.
10: Mwale kwete kwanga.
7: Mwale kuuliriza sebo.
10: Kula gana ya mwepe.
7: Sebo no kuendeza kuredi yogudwe yo.
10: Ok.
7: Iisemu.
10: Atau
7: wamala.
10: Ok. Amanya.
7: Esebo.
10: Ile mwenye kwa kuanga katotili ya senkoma luengo. Aba tunisele nkoma luengo tuwa sayo juri za tata.
6: Esebo.
10: Kakati bala mchuzwa nyo. Aja kinkula mchuzwa.
6: Esebo.
10: Uwe le teka teka omula mwaguno ilanga omula bala Uganda angabafunamu.
6: Amina.
10: Uwe nunga ya mwenoji kale ukubati nukuangala kwedi ye na chitikiza kimi. Ile le mkerezu teji kuanga.
6: Amina.
10: Nukuanga ze kuanga. Ila wana Uganda ki basi inga da wabla kitu ine teka teka nga vene nkoma. Kukulari kanga wabali ya tutisinga na koko fenewa mu.
7: Ila tuja kusinkana.
10: Ya netafari ulokeba zanti. Ulo teka teka na nyewete jatera wo.
7: Esebo.
10: Na mwene vigambo demo kama ukwanti. Mutu na zote kwanga lino.
7: Tue ya nziza.
10: Kisika teke chimu.
7: Esebo.
10: Kukulari wakizanga kunyo kono ni kani. Enti bagenza wapayo.
7: Tue ya nziza sebo.
10: Kukulari wakizanga kunyo kono ni kani. Enti bagenza wapayo. Tue ya nziza sebo. Kukulari wakizanga kunyo kono ni kani. Enti
7: bagenza wapayo. Tue ya nziza sebo.
10: Nti espera ni nabasinga nti kale mwema watabasabilize nye nyo na jiawe olino msanga na kusabiliza nopa mati yao mtu walo nti yao mtu walo kungu kale kenda nao weta kukubere nomori yao na kabila nti yao wafula nti nime mwana ulo denyali mwinya wala limulago nao nukamba nti noko atuwe na keyama nye nyo nga buwe nti nao le msate kuboli hawa chili kono nti nangi tisoro kwele ncha kienki mkako yoga mati hawa wabula ntio mtu walo nusuzuku wana wataala kamuwa jina nje mtu walo kuna ala kenda tisoro kwele tase chizibu ya toboli hawa ntorumu wate kwa jamla guba kia chizibu ila cha jori nae natina wego zanti wali natikola nenyaba na yati wachate kala wakupa mutima noga mba ntecha anuzizo noga mba kamo yandu kori yao nangi meniba mbua mwezali ya mbu wangi nga wadaya kate
7: nesebo
10: mwevali kutambi keso onga nze moyo kwa kwanga katetili ya tenkoma
7: kale moyo kwa kwanga katetu ya hei ya sose tuwa na nyowa
6: tusimi
7: nkoma Edi mulwengo tweyaza. Mwene
6: tofali wako ukaulidi.
7: Wanji.
10: Mulangira.
7: Sebo.
10: Mwebali tuwe niza mnyoani.
7: Mwebali kuuliliza sebo.
10: Ati mula msiza mama.
6: E sebo nage mkula msiza
10: sebo. Kwa jaka jambo.
5: E sebo.
10: Atati ono sengo baku wina.
7: Yabe kamenya migo balibunji.
10: Balunji nyo vana eva batumida wabela nyole diyo uzi.
7: Akakuba kato nya.
10: Fufu njerele na mutani mwanyezi mubikaze ito na dali ito ate mwanyi mulangira yatu mwanyi wanotuli nana gamine charu
7: chitufu nyo
10: mwanyi kutuo cha pene njube guwa jiraba akati kumulamwa mulangira uchimanyo kusabiliza kutucha itizane baganda wafe
7: chitufu
10: oyo mkubira kasimu naroza kisengo ba agenda musaba
7: nebo akalaba wataka haa rubaze
10: nebo akalaba akatuga
7: tonga
10: atoba ambyo oloze za kumuganda
7: omuguzeko
10: olwe tonga nti banna iba na wa sabiriza vale tenkole iyo kusabiriza tiyari wa denunje ruta nungi na ya te ruta ambi nikuchua itadara neba ganda bu atena dara umundu gena nomu singana nga ya kusaba rutu ewe doaji mpate mchire ero mnyoto kweta zini mziza zinuma dadala abanyuamu na umu singana na umu itako uwa ito pate mnogu wa sigara ni uwebuza bandaye zandanyu wa sigara zandanyu wa kwa tagana dinga zeni ino kuburi ya sigara kujirati uwe chiteke ilati ya
7: kikuru
10: uwa kati yao
8: otoka neri ya kubo norita ya mwanti yoyo wangi ya saliriza ya kubo liti ya dara nunga haa sija kuita luye yo kapite luye no omkulu uriya de obulikada na saliriza obulikate manna imwe wale nyo kusometa buwanga
7: tuwe anziza abe kamenyamigo batula bile mkulu sengoba unaye walukaga musiri mwalieri musubiro luengo agenti okusaba tikwali badde kubi nebe kusuka kufuuka okusabiriza buli kyola bane gufuuka muze ekitali kirungi mama wange namatovu Janet musubiro abatumidde nyira abagala nyo kale tuwe anziza mulangira bali kutuweereza wamune haja ti ne kojja tusima nyo ono yidye gayaza ali wali ekabukunge kusini ya secondary school babiri bokanga go sose owaye sebo
8: yeme kumu kama wange taata
7: mwebali nyonya mwe sebe yu mkosovo
8: salamu aleku wa matulahi wa barakatu
6: wa alaikum salamu wa rahmatulahi wa barakatu wa magafiratu
7: mwe sebo
8: mwurangira katika ngendeku mwuramu taata mwuramu huku manyo mwuramu huku taata kumwale semu luunji nyo
7: ngoku sabiriza
8: taata na ina mkudumi wange nga ya afudelu suku
7: ee
6: ntio ulida
8: nganze ulikamu
7: nga
8: taba wange nga taata ina ansoni
7: atomuko
5: ee
8: omuko ye nini omu
5: si mtu watile gege
8: kakataba wande kakataba
7: wese mu
8: kakataba banange banange tepu kame kina lava na kira ba
6: banange nga
7: wana kwa mikango kare tu ya sisa kusira daizo kutuku vila wili nyali omuko mkondo ni mange kunde
5: ya lava ya kira ba
7: gose mbye yose mu
8: Wadi
7: sebo.
8: Kujele senga na
6: kujaje. Wadi sebo.
8: Ajati?
6: Wadi sebo.
8: Customa wa mwalo wangu.
7: Eh baba baba.
8: Baba baba, mane jo kike jo mlukwanga. Bali ku kike jo mlukwanga so bagala nyo.
7: Muli mutie baba baba.
8: Yeso kubera za, mbali yeso mesa abana. Mbali nyo okwagala abantu waledi hudu
6: amina
8: mbali nyo okuleti emulama ejili mu familia ya fe nengini mu bantu kwanga niyo mutanzi okuleti emulama nikuwa kuteza kutu mulama muzibu nyo adine gambia yuko tebili mu bantu
7: kukua
8: mulama
7: aha teguma
6: manjisewu
7: teguma mulama

0: ka famille a ko saba
1: me kidaya
0: ki tuni soko kuma nya ni de mon de wono yandi ka to dafa ti de ndina obrimo gwango wono ko pike de mon gwanga e yo ndo ka bo mutu agande ndo ko ko ti ka asani do ko saba ni na kumula mo manga de do ko singa ndabi dilanyo aba nje nje moto yandi aba chara e ndo fa ko ku limirirwa okinga aba sajja mwana ndo sajja yo ko yenya ka mula nya ke bibi I know what I've worked on this. I'm not going to be able to do it.
2: Kasimu baba kasimu nga kachankala nyita baba tumusubidwa abadde akyayina ensonga ze
3: abadde awadine mchoko jo kusaba
2: tweyanze ge mulukwange tujja kusalako olumu baba ate tulabe ensonga ezo nga bwe zinabeera hajati kansoke nawe mbufunze nnyo
3: nebaziza sebu jebale amwena mujebale abakubye kwigamba nayo kusaba na this moment kuguma abantu banji nenga nacho lwayo tukitegedde
2: tukitegedde
3: abantu abasaba bo bangu manyi nti obadde mu abadde bogerwako weddeko kendeza kola kuwanga bakuteeka mu biti bingi asaba munafuta kola asaba takuwa wakukugwe kati waluwa mtesa agami enti ya kusaba kutugobie kabe nganda omutu anji waluko zanti bwenda haba nopagenda kuganga mumu sabu lukubali na vana esente zinu wa matu hao tuzo waina nevi nito vini bebali na baba babikuze nenga sivi ya mwe kubisaba sabe chisani de sabani gote kuoku saba sosu kutenda gundi nti omulabi ya simbi yawe motoka kangende nsabe
2: kamurumbe mkaga wafaze
3: mkaga wafaze aze kuzibawa abantu abo abatambula mbambi abajja abatabira mbitundu buli kiseera balina obuzibu bavungisa obusente bwabwe nateeka kabando ko baka 12 bia wake 5 kaka 5 mazima nga manyi nti akoka kuwa bantu yee kojja ke nkulabye kate ovira mwao yee senga ke nkulabye bannange lwaki obeera mu mbeera eyo nga buli mwaku manyi nti osaba nsaba abakikola mukyeddeko tekinyuma lindo omuntu akuwingu usimi buyinza okubanga mulimba nibazi omuntu najja nakukwata mu ngalene yaddyo nga kono tategedde nga toyina kyomugambye nakukimanya nakola bwati yina amanti ono kamwe ku sente zange nga musimu nga tomusabye abo bangi ababitukola naye ate okumuntu okwerayika oyo kazze wano kati azze kusaba
2: ekyekintu
3: kikwasa ensonyi abadde akikola mutu kyejjeko omuntu aba akumanyi ni bwaba azikuwa mdu wakulaba azikuwa mtima simu sanyufu agamati oyo babu asaba oboli yao akeme oboli na kurumuna achatule nsine manyanti osaba tulekira okusaba tulekira okukola
2: mwami na mugira oina kogatta kawo mbufunze
4: ekigambo kumbi kikenyezo gattako tibanafu abakubye simu batuyambye nnyo era lwaki nganti batuyambye nnyo kubanga kinyuma okubanga mutandise ekintu okukyogerako ate nga gyekiraga yeri kwegamba yeri ekinyusi yeri ekibondo awo ekyo naye abantu kwegamba tukyuse tufune mindset yaffe tugikyuse tutandike okumanya osobola otya okubeerawo nga weebeezezaawo waliwo ekigambo abantu kye beesibako waali waliwo sikikaita kataka waliwo n'ettaka wano naddala wano mu Buganda tewali kataka buli wamu ng'obadde oyina amagezi osobola okukolerawo kye

0: nanga mabale kuyanga temu ulirisa mabale kuyanga tensonga zonda muzitambulisa za bulungi zeta chiza eda chikate mpaka yo ndabanga bakendo kuongera mwenya ne kucha ke musambi kanda nasoba de kufuna ganda una tade kwa mutwe wesa zeli abundu na kuteka kwa mutwe ngono kuzwe ye musambi wa simia sazeno waita msisi chaz yo nageza kukuanga tete nkanya anonya wakulia muzonto kama muwade kubo ne kucha yesa zeli abu wekula ania afuna yabanyika wansuano bageza kukuanga raia yo nafine burunje wesa zeli abu wekula amate msisi ne kucha bageza kukuanga raia ye musambi jonga baba jonga kule diba ne kucha kate misinde misinde kukuanga kute burunje wesa zeli abu wekula ye musambi yoyo waita William Kasero ne kucha jonga baba sande burunje unapurua leo enyabu na ya sande burunje unapurua leo nekucha kuchari mupanga usinga sande chukumbe chukubili bare sande alije na mueya ye denzerio refa game nchwa musambi weta kayonga akose muke chisobyo refa ya game nchwa musambi kayonga akose muke chisobyo radio budu poli radio ya mtori cha wale kuanga temu ulirisa walu wa mzonto kukendo kucha ilepo kipa kwa waita masembe silache baba yete kese burunje masembe silache yete kese burunje bagenda kuanga basimula agenda kuanga basimula hatime sasari yangu ya kula ila kusimulanga munje ogumpia mwana ngo kusimulanga nyuma cha kwao na yeta kusimudeni nyuma cha kwao ya kucha wansuano ugenzo ugenzo na kuisha kwa kasa wa kime sasa eli yangu ya kula elali komyewo komyewo li wakwa Isaac li komyewo li wakwa Isaac na iso karija waka tebe iso karija waka tebe li wakwa Isaac baka suka elali gulese ne kuja batande kwa mtwe kuduba kujewo na kujewo msambi yoko wataka ye kaya kujewo na gamba chichi kwa na wala ne kukena mkenzi ne kuita refu na gamba soka weyongere yo keri amugani weyongere yo daleli refu ali amugani weyongere yo daleli akutandi sobako kipa ye msambi akunye waita Kafero William na kusimulanga munje anyateka kwa mtwe abato msambi chime sanseri ya mundu ye msambi kataka yongo na itasambi ya mwi chime yeti ya sambi ya mwediba sambika ye na nyabu afunye wesa zeli ya mundu bamukute munaga nokwa ye musambye nyabu enyabu the man ageza kupanga tete nkanya enyabu liko atirida eligwe to mpira huko na kuzwe ne kugenda mgenzi wa goalkeeper ye musambye ta Kafero William ye musambye Kafero William akusimudenga munje ne kucha ne kucha ne kucha anya afuna ye batomede kata uno bamusukumye muko refu na gamba kukaba akusimudenga mwangu bano nyo musambye enyabu ne kucha kugenza mgenzi wa goalkeeper ye musambye oyo waita Kafero William ye musambi Kafero William na kusimulanga munje ne kucha ne kucha ne kucha ne kucha ne kucha kutari mubanga batade kwa mutwe akaita funye ne kucha wasuano ane anafuna awatine sasa eliya bwekula ye musambi ponde edira gaba nali sude ye funaka tambule yo nafunye burunje ne banyika ano nyo musambi kanda kanda bamulide ye funaka tambule kaye una funye kaye una funye wesa zeli abundu kaye na chuka ko kubaka ye wandi bado wakanda ngo mulabye ugenza bwezi ne kuita kanda sikisawa misinde ngo hizo gamba tuba mwe bakinde asitishwa chini ngo hizo kwa sababu mwa bakide boko na bakusimudenga baina kwa sukubia muko refu na gamba ugena kwa kaska kwa timu ya sasa Elia Butu ugena kwa kaska kwa timu ya sasa Elia Butu emera Butu wataka emera Butu watamla kwa msuju kwa demu zilo msuju ya kwa sasa Elia Butu kwa muko wa rele ye musambi kaye kaye unageza kwa kasuka mutandikaye na tuka babiri abaisemu umusaba kuja mupanga wogo mukose unatolede bubi yesaza ya mutu unakuja wakatualo gata na gamba kulia anya peke akujeo kama ndiba kama butatata nikuja mupanga akujeo yumusani rucha muzi na gamba akujeo waka mkoyelo embera mwetu metamblaa usujiye wangu demu zero usujiye wangu demu kama kutawa kule bomba emu kubwerele nekucha wakusimu demu dene wakutasa ukuna mchani mupanga ya watate kwa mkwe wakwenda ye musambi kwenye wakwenda zari ya mwepla onde abada kesa kukunika kumpia wakucho finally finally apalisi blow the final whistle nabutu wakwenda timi ya zari ya mwepla ebato kola emu kubwalele mutu wakwe tumye kosele ya mwakula ebato kola emu kubwalele asa unge sakuru na kuruwalele dino mwakeso tine sasa ya mutu kambalo mkuwako bibi kimwe finye pointi saku ezije kwawe obona wezitaba penyangu. Yeah, tazima tenyangu ne omuntu yena naseka performance ya mayi neke munge kalubye. Omusambi obete kui akoso musambi kanda bakolaganya bulonji okuwa buto buwanguzi amuntu akakongeza kona ko lwaliro. Of course abije cheno kubanga bidirese kwa kubere chibinja. Sija kubanga kugwa kwa busuje cha chibinja mbere pozili mwenda. Neto uza chobola akongeza kona ko lwobuwanguzi buno. Bongere kutangaza msaja abuto chokupa mu chibinja kusika ko. Mushari season yewedde.
1: Ari niwembera nga bageza kukura nga te etambula kutu wangu te gol erate mkuwerere haka ungez akuru na kuruarere ungeza kukunonya akubakulu kubaku kimi estaza eri abudu tulabe ungeza kukura nga tenonya nenga ye bomba amazo kubera nga tamila erate gol emkuwerere ungeza nga bageza kukura nga te etambula uwe na umrunja ulinisa eyo mtori chorepi ubutu kuwa te gol erate mkuwerere I'm not going to be able to do this. Timu tena wakubira nga tete wa goal timu tena wakubange sina result entufu jaino kubira nga tete na gemo yoku vile waka timu esodo kubira nga tete kubidua kuboli yao the points na nya todo kubira nga tete sude dalabutu chichi uwa chigani dewa weba lenyo mganda wanga manya kayemba Moses second assistant uwe kula tende 26 chibuza chombo zisa mganda wange chikufu chiri nzi atugezeko tugezeza kwenye kuriyeti ya weba lenyo somo zaluri na wila kwa kubate kuriyeti inga then at the concentration ituhuzemo wale lo kulabanga tu kumbatingo mkisa ya tela ene mikitemida nje tuweze kwa kulabanga na tempu jetuko ze kwa teacher kianilaki wanga ulaba mikita kitu sizo papa sizo kubudu kune mikita ni inji jetu kwa teso anilaki katiche sige dokuwela nga sisi ya kutala na uwe kulojia wa kukawa na tala mu sizo nyeno uleba ino kwantike mzi tatu uwele utenewa kuwela nga tempu na mugu ini ene pia tuina kupata mizine musambo ya jisika teju kwa tabulu unji ukulaba nga tuji wangu na tituke nda kwa wakwe yungira kwa tina kusika langa tuweke kwa tabulu unji ukulaba nga wache tunonya kutele kwa mpila kwa tuila kwa mpatimba kwa okone tituke nda kusika langa tuko lako ona wala mwala tuke nda kwa kulie tina kwa vatika kwa kukanye tuina kwa tifa sikite kwa kwa concentration mpila ya uzama kwa mpila kwa mpila kwa mpila kwa mpila kwa mpila kwa mpila kwa mpila kwa mpila kwa mpila and then I went to the Tambula Radio Mutukoli, a radio a young Mutomi show, Mora and Yamuva in the Sala, Mora Seranga, Mora Seranga, and the Moon in the Nazaka, and then Noya, Nakara Alamu, Sandra Kimisa, the Ariamu, and then I was the Sapo Seranga, a Tambula, who is now Munja Lisa, a young Mutomi show, and the Radio Mutu. I got a better way to the Tambula Mora and Yam. I'm going to go to the house.
2: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sibo. Ogenda kuyita wa?
3: Mukubo.
2: Nga kuliko kusale gomba bwoti.
3: Ateka de roza kila sala.
2: Omanyi muinda ebyo byemukolanga mu mazo kuwangula. Ne muyita masaza gaba namwenga mujaganya. Era mbadde mbasaba bannaggomba balina obusungu temukikola. Nze nkubuulira kubanga bannaggomba mugenda kwesiŋŋana mu kkubo. Mutambula bulungi. Teyanza nyo teyanze ge omukulu tamukede umal abadde wali musajja zaalya Ssaabasajja Kabaka erya buwekula okubeera nga tusako ge mungawe etambude dakika zo n'ekyenda amakati gasaza erya Buddu n'essaza erya buwekula era nga gemu eyo egenza okubeera nga efundikirwa eddakiika ekyenda ng'essaza erya Buddu bawangude Butereevu ne gol ebaddemu ku bwerere nga gol emu gye bafunye omusambi oyo gwebata Obedegoyi Ronald ya gibateebedde jjukira nti omusambi oyo gwebeta Obedegoyi Ronald ateebye goli ye eyokubiri mu mpaka ez'amasaza ga Buganda 2-26 gol gye yasooka okubeera ng'abateebera mujjukira baakuba essaza erya Buluuli nga bali wano ku Sports Arena ekitovu ne gol zaali bbiri kwemu nga gol eyasooka ery'essaza erya Buddu ye yagibateebera ne mugemu y'olunaku olwaleero azzemu okubeera ng'ate abateebera gol ye musambi oyo gwebeta Obedegoyi Ronald omusambi w'essaza erya Buddu ayambyeko Buddu okubeera ng'ate bavudde ebuwekula n'obubonero obusatu naye nga kitegeeza nti essaza erya Buddu bawangudde gemu yaabwe ey'okubiri mu mpaka ez'amasaza ga Buganda eza 2-26 baasooka ne bafuna obuwanguzi ku Buluuli ne goal zaali 2-1 then bafunye n'obuwanguzi ku ssaza erya Buwekula ne goal emu ku bwerere gemu gye baakola amaliri mujjukira Butereevu gemu gye baasembayo okubeera nga bazanya baasinka n'essaza erya Kyaddondo era nga gemu eyo baakola amaliri agali aga gol emu kwemu kitegeeza nti mu kaseera kano Buddu balina points ziri 7 ate nga Buwekula bambi basajja bato bye bagezaako okusiba oyinza okugamba nti byebikutuka Buwekula tebannaba kubeera nga bafuna obuwanguzi bonna mu mpaka ez'amasaza ga Buganda 2-26 olw'ensonga nti w'otunuulira Buwekula be baggulawo empaka zino baakyaza essaza erya Kyaddondo ne libakwata amaliri agaali aga 0-0 then gemu gye baddamu okuzannyaawo baakyalira essaza erya Buvuma ne libakuba ne gol emu ku bwerere baakyazizza Buddu naye bakubye ne gol eryemu ku bwerere kitegeeza nti mu kaseera kano bayinayo akabonero kaabwe kali kamu ly'essaza erya Buwekula ekyewuunyisa be ba defending champion abaasembayo okubeera nga batwala empaka ez'amasaza ga Buganda 2-25 baakuba singo ne gol yaliemu ku bwerere naye w'otunya 2-26 ensonga tezinaku kubeera nga zibatambya bulungi yadde n'akamu n'akeddagala oyinza n'okugamba nti ebintu bingi ebyakyukamuko ku ssaza erya Buwekula n'okutandikira ddala mu butendesi mujjukira Butereevu omwaka ogwaggwa balinawoko omusajja ogwebeta Felix Ssekabuuza mu kaseera kano yatendeka essaza erya Gomba naye omwaka ogwaggwa yali atendeka essaza erya Buwekula n'abasambi abamu baatambula ne bava ku ssaza eryo so omwaka guno tebinnatambula bulungi tulina okubeera ng'ate tubateeka mu ssala n'okuva obuvi mu kibinja kiyinza okubakaluubiriza ly'essaza eryo eriyabu wekula neka tulinde emipira chajinaba mkasera kano wabula ya mpira jiri musamfu okubera nga tufundi kila group stages anenge mpira mpira jizanyido na kuruwalero esazeri ya busuju baka kanye kusazeri ya chadondo neba mkuba ne goal ebade mkuwelele game weyo ebade natiro kubera nga fundi kilo edachike chenda busuju neba funa penalty okukakana angabaga enzeno obone robusatu baku ya penalty ebade nyuvunyo chadondo batu usene kasera neba chusa ne goalkeeper jaku ataka nya na yeba ambira nebigana chadondo mumpakezo mulundi kuno inso gambanti nabo kusaidi yawe ebintu tebina tambula bulungi ya denaka munake dagala tuwa genso kujam game when nga chadondo baina points ziri biri babade bakola nya maliri ye game jebasa mbabu wekula nebakola maliri ya gali ya gazi 0-0 then game jade basemba yokubera nga baza nya mumpaka eza masaza ga Buganda abaso bolo kubera ngera barwana ngabaza nyabuddu ne bakola amalili ya gali ya gagol emu kwemu gagol emu jebafuna omusambi ogwata sekatawa enoka aye yajibatebera gagol emu ya buddu omusambi ogwata Joseph Enyabu aye yajibatebera kitegeza nti chadondo baba de bafunye omuzegwa bogwa gamanti buli game jebagenda atebaluzi nga at least bagende nakabonero naye busuju ebagambye nti ebyo byonna tebagala kubera nga babi manya mumpakeza amasaza ag'omulundi guno mulimu ka amasaza agamu getwabuusa amaaso netugamba nti oba tegajja teekawo kombeera kiri awo wotunuulira busujju ono talina nnyo byafaayo biri awo mumpaka eza amasaza ga Buganda wotuddayo k'emabega season eyagwa eya 2025 busujju era gekamu kwaga amasaza nno agali na form kuba bava mu kibinja bali mu kibinja kya Bulange mwalimu ko Bululi mwalimu sese gomba buddu anesa zeri ya Busiro ekibinja kyo busujju abamani mfekere choku ine points zari 18 nge mipira 10 jebazanya abango kempia jali ya 5 badu ngempia jali ya 3 baku mpira jali ya 2 abati ba goals zari 11 abati wa mgoals zari 8 weba tune baitao ne bagenda ku mutendo gwale gwa quarter finals basi nkana buwekula ye yabajjamu ku mugate gwa aggregate zari 2 kwem ovanya kwira nga masaza gogo 2 gaso kan gasinkana game eya first leg abwete buwekula neba kuba busujju ne goal ya nemu kuwerere then game eyo kweddingana bakola amaliri agali ya gagol emu kwemu obweto busujju tebasubula kubera nga beyongerayo oyinzo gamantu we bakoma mwaka gwa 2025 webagadde okutandikira omwaka gwa 2026 kubanga mukasera kano bacha ina 100% record emipira jonesa to jebaka zanyako sofa baju wangu de ajukira nti busujju game jebasemba yo kubera nga bazanya mu mpaka za musaga Buganda basi nkane sazeri ya Bululi ne bali kuba ne gozali biri kwem atenga game jebasoko kubera nga bazanya jukiranti basi nkane sazeri ya Buvuma ne bamukuba ne goal yali amkubwerere omusambi ogubata Peterson Modul aje yasobola okubera nga ate yabatebera goal eyo kitegeza nti mukasera kano busujju baganze ku points ziri mwenda babera nno badduse lye sazeri ya busujju anenga tulinze tulabe group stages jezinaba jezijo kubera ngate jikomekerezebwa naye nga mukasera kano busujju sofa bacha ina 100% record mpire mire jizanyidwa then sazeri ya Kabula babadde babinkana butelevu nesazeryo eriya Bugerere ndasembye okutegeera nga game weyo esazeryo Bugerere nga bajikulembedde butelevu ne goals zibadde biri kubwerere era ngo musambi oyo gubaita Bukenya yomu kwa abatebedde ko Bugerere then maokota nesazeryo gomba game yegenzo okufundikirwa dakika 9 nga maokota baka kanye kugomba ne bamkwa ne goal yabadde mu kubwerere era nga gomba ajentegedde konti no mutende si Felix Sekabuza yandibanga avudde oko ne red card game tebadde nyangu yadenaka muna akedagala na yenga wotunuulira omupiira ogwo twagenze okugugenda nga amasaza ago gombiriri geta ago genda n'obonero gomba game gye basoko okubeera nga bazanya basi nkana Busiro ne bakola amaliri ya gali ya gazi 0-0 baddamu wali kukabula soke kwa wa PTC nga basinkanye sose ne bamukwa goals zali biri kwem then eno yebadde game yabwe yokusatu baluuzi nze wotunuulira esazeri ya maokota bagenze okujja mu game yonaku olwalero anga game jiba semba yokubera nga tem abaza nyamu mpaka ezama sasa ga Buganda jukiranti abacha alira Bulemezi abali annaka ne baba kubira yo ne goal ayin abaku Bulemezi ne goal yele mkubere goal ya msambi yoyo agubaita Herbert Kibirango aye yajiba tebira so aye win ajibaso kukubera nga bafu na mumpaka eza masazezo mulundi guno achitegeza nti bamazo kubera nga bagenda ku points mukaga agomba basigade ku points za weziri nyia anayenga maokota bakuli seno obonero busatu mu game weyo anabadde ntunulira game weyo nga wokwata masazago gombiriri gaine bikopo munana ebye mpaka ezama sazaga Buganda olwensonga nti gomba binary kopo bitanu atenga maokota binary kopo biri bisatu ajukira nti maokota ekikopo kibasokera ddala okubeera nga batu aleche mpaka ezama sazaga Buganda bakuba gomba ne gozali nyakwemu gwali mwaka gwa 2005 era kibaddamu okubeera nga batu aleche okubiri abacho la mwaka gwa 2007 then basembe okubera nga battle la gwali mwaka gwa 2013 ko finals basenka na single nibamu kubane goal yali mukubererere lya sazeri ya makota kitegeza nti amasasa go gombiriri gaine bya faye biwera ko mumpake za masaga Buganda ne nga bweto game wesobedde okubera nga ekomekereze dwange saza eliya gomba baluzinze bakubidwa ne goal ebadde mukubererere then mpira emirale jwade jiri mukubera nga je ajiza nyibwa then lya saza eliya chagwe abade babinka na utevu ne sazeri ya Bulemezi nga game weyo egenzo okwera nge komekereze wanga chagwe ba wangu debu terevu ne goals wa debili kwe mwa atenga maogula baba deba binkana ne kochi nga game weyo nasembi okutegera angeri 0-0 neka mkasera kano chimeza nge chimiride okutani keda ne chiminje chabula ange saza elia busuju bakule mbede uterevu baina points ziri muenda then saza elia budu baina points ziri musamvu buvuma baina points ziri mukaga chadondo baina points za weziri bili buwekula baina kamani lukalikamu buluri chibaina yo point yo na atenga chiminje ja echa masengere game achagwe wabera bawangu de kitegeza nti nabo babera baina 100% record game jabazanye Bulemezi we babera nga badge wangu de kitegeza nti nechagwe tebanna losing a game yona amompakeza masasa ga Buganda zomulundi guno era kitegeza badge kubera nga te bagenze ko points zijja kubera muenda atenga sese baina points ziri nyia tunulia baukota baina points ziri mukaga gomba basigade ku points ziri nya Bulemezi wajja kwera nga basigade kabonero kabwakam then nebusiro nga baina kabonero kalikam kibinja echa muganzi rwaza butambala beba kulembedde kibinja cho jukira nti onda ko leggulo baka kanye ko singo nebamu kuba ne goal yabadde mukubwerera omusambi oyo gobaita Brian yabatebedde goal andibagenda ku points musanvu then single basgade ku points nya bogerere babadde babinkana ne kabula we babera bawangu de game weyo kitegeza bajja kubera nga bagenze ku points 5 bajja kubera nga bayisa single singe jja kukirira mu fetch okusatu then bugerere badde mu fetch okwinde points za 5 single badde mu fetch okusatu ne points za nya then saza eriya coach babadde bazanya maugula nasembi okutegera nga game weyo eri goal emu kwe musingabi gwanga ebiri kitegeza nti coach abajja kubera nga bagenze ku points zijja kubera 3 atenga maogola abajja kubera nga bagenze ku points 2 kabula abajja sigala baina kamanero kabwe akajja kubera kam amumpaka eza masaza ga Buganda angawe zigeza ko kubera nga te zitambula mukasera kano nayenga weji tempia jisobedo kubera nga te jizanyidwa nga tukomekereza match day yokusatu anona koleguro twabwa tegeza ko ntwada yo kempire jazanyidwa iranga tolebya sazeri ya buvuma baka kanye kubulori nibamukwane goza de biri kwemu sese baku ya busiro ne goza bade satu kubwerera atenga butambala baku ya sazeri ya singo ne gol yabadde mu kubwerere kitegeza nti mukasera kano mumpaka eza masaza ga Buganda tubuzayo ke mpira jiri musanvu group stages tusobola kubera nga tuzikomekereza wajukira group stages wezigwa tulinda tugenda mbasu nokwera nga tutandika mutindo gwa quarter finals buli kibinja kivamu kama teams gabera abiri abiri kitegeza gema teams gabera mukaga then tutunulya mwe byebinja bisatu abera koze obulungi mu kife kyo kusatu niyegata gabera ama teams abiri agavayo anigegata ku mukaga nigawera ama teams munana anigazanya omutendero ogo ogwa quarter finals wabula ye mipira gibera musanvu agicyali mingi osubira nti esaza mukasera kanu liba teriri bulungi baso okwera nga bako sakasera kanu ketulimu anokubera nga betereza so berwana ko kuva mu kibinja akibabera balimo nenga we gitempira awe kigeze maso nokwera nga jikomekereze dwa then chagwe baka kanyo kubulemezi ne bakagozi bade biri kwemo mbaogola bakubye kochi mauri agenda bagatambula garaganti maogola abandi banga bakubye kochi ne gol mukubwerere awono biba byeyongedde okubera nga bichuka maogola wabanga akubye kochi abera ageze ku points nya akochi abera sigade ku points zibera biri ekibinje cyo kibera cyeyongedde okutabuka akitegeza maogola babera benkanyankanya points nessazeria singo abwetu maogola agenda bagalaganti bandi banga bakubye kochi ne goal emukubwerere bugerere baka kanya ku kabula ne bakwa goals bade biri kubwerere maoko tagomba bankuye goal ebade mukubwerere busujo akubye chadondo goal emukubwerere atenga ne buddu asobodde okubira nga akubye buwekula ne goal ebade mukubwerere bwagite mipira wetufundikide oluzanya olokusatu bosokira ngo jita match day 3 katulinze weekend yedako tulabe mipira ngo jijjo kwera nga tejitambula na yenge mipira ejo jija tanke na kusomwezi nga kwina rumo mwezo gomu savo na kuolo mkaga tuja kwera nga tulaba sese baja kwera nga bazanya chagwe atenga na kusomwezi nga kumina bide mwezo gomu savo na kuluja kwera lwa sande sawa kumi busiro baja kusanya maokota atenga budu baja kwera nga bacha zabuvu ma waneno kusports arene chitovu then atesingo baja kwera nga bazanya maogulabu wekula baja zanya busuju atenga bugerere baja kwera nga bacha zesazere ya butambala waliku sasa ground entenjeru game wejo kwera nga te zanyibwa then Bulemezi abalya naka abaja kwera nga bacha za esazeria gomba atenge esazeria kochi baja chaza kabula atenge esazeria chadondo abaja kwera nga ten abaza nyesaza area buluri then budu we muna jako esazeria buvuma ewaka moja kwera nga mudamu kuchaza esazeria ya busujo emipira ejo jona jona ajija kubera uko sports arena kitovu banabuddu mwena timu esobodde okubera nge wangu de kitegeza nti ku Sunday ja tuba subira okubera mu bonje okubera mu bonje ogeza ko okubera nga te mufuna game weyo era nayo oja kubera ngo jifuna butelevu compels radio buddu banabuddu mwena anga muti ndige gendo komawo tuba agalizo lugendo lonje tuba gamba nti okwegendereza osobola kwagala okubera nga tojaguza obuwanguzi nadalango okubye buwekula ne ate tumanya esazaliza no twale chikopa ate singobera ovuze sibulonjo obulamu ne bugenda oyinzo utalaba buwanguzi bwa timu yo kitegeza okwegendereza nsonga nkulu anenga fetu bagalizwa okutambula bulonji na yenga siba nabuddumwe na I mean siba nabuddumwe ka ana masaza gafunya buwanguzi kwawe we mubera mudde waka amusobola okubera nga mutambula bulonji ambagambye nti oyinza okwagala okuvuga endiima olw'okubeera ttiimu ye wangu ddate n'osubwa okufuna obuwanguzi oba okulaba obuwanguzi nga naddala ng'essazalyo sinakindi nga liwangudde ekikopo so tubeere beegendereza naddala nga tudde ewaka tutambule bulungi zempaka ez'amasaza ga Buganda bwetu etukomekereza oluzannya luno katulinze match day yokuna tulabe yo bijja kubeera ng'ate bitambula bitya obadde muliza mulungi okuveri gye twatandikidde Sylvia Sabrina Gemanya atamukedde Umal abadde wali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eryabuweekula okubeera ng'atuusako game yonna nga weetambudde eddakiika ekyenda nze ngenda kubeera nga mberekereza tujja kubeera nga tukomawo saa zijja kubeera nga nnya n'eddakiika ezigwamu ng'ana mu 5-5 okubeera nga tukutuusako game eya World Cup makati ga tiimu oba makati ga tiimu y'eggwanga erya Brazil bagenda kubeera nga babbinkana butereevu ne tiimu y'eggwanga erya Norway tuli ku mutendo gwa round of 16 yayitawo yeso gw'omutendo gwa quarter finals so game eyo ogenda kubeera ng'ogifuna ku mpewo za radio budde already twamaze dda okubeera nga tufuna amatiimu za abiri agaakayitawo okwesogga omutendero ogwo gwa quarter finals ye tiimu y'eggwanga erya Morocco then ne tiimu y'eggwanga erya Bufalansa katulinze onaku olwalero makati ga tiimu y'eggwanga erya Brazil ne tiimu y'eggwanga erya Norway ani agenda okubeera ng'ataayitawo ogenda ku mutendera ogwa quarter finals nze naawe saa zijja kubeera mwenda Yo timu ya gwangiri ya Mexico, baja zanya timu ya gwangiri ya Bungereza, timu ya gwangiri ya Portugal, saa zija kubeira nyia. Eza chilo chona kuruencha Portugal baja kuirenga bazanya timu ya gwangiri ya Spain. Iratu wa yongiro kuirenga tufu na ama teams gajo kuirenga gaitao ogenda kumutendo kwa quarter finals. Wanowetuli tewacha aliku gamanti obachi obachi. Tugendo kuirenga tufu ndikira game gatumazo kuirenga tutegera timu chi ebele jo kuirenga itao. Orenso nganti singabi ganeda chike jenda tugenda muda chika asatu. Eza extra time singabi gane extra time tugenda nemu penalties. Okukakana ngatufu nyanya jemu mune atani abera iseo ogenda kumutendera. Ogudako na yenga game zona oja kuwela ngojifuni la darabu teref kumpeo za radio wudu atuga mati update ku update vyo na obero bifuni la darabu lonji tova kuyomu ntu uwa ulijo anze nkwa galiza kongeza kalonji tuja kuwela ngatu kwa tagana mgame ya timu ya gwangiri ya Brazil mwela bababai
4: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio wudu radio yomu tuwa ulijo.
5: Hey, my guy, can I get a light, please?
6: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
5: What is this?
6: It's Casa Light. Come on, try it.
5: Try it. This is actually the one.
6: Try the crisp and refreshing Casa Light, the best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
7: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala readout edito muddo kuvira damu milandira ekikuvira ko kulwawo kudamu kumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalile tero muddo kumale miezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro ekiwe bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuka bibi enduli nebibale byo mutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tani kapu. Dagala disease and what is a bright season na obutatataganya birime gwayeta ze dagala lino isange mu bakam farm supply wamune mu bansanja agrochemicals kubudu street mu kibuga Masaka wamune chotela mu town ebukoma nsimbi lisange mu batamukede agrochemicals ateka disizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya bisinga wo noti bili noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti obaku noti msamfutane mu bili emwemu nyatanu nya
8: go chari 00 wanamunanga please atadempa
9: atenga vudeko
8: Tosubwe mezanyo, filmu, oba music,

au fenao mwetu sabira au mukanisa ya fao nga bwana mukuru Father Mayanja ya tusumba au mchaba kuza ilabika yeno kubana yo njiraba kimiryange na waliwo ogulye eri ku sakristi ya waguru waliwo ogwo mu mbirizi wano ku Uganda Matters Primary School waliwo ogwe side eri oludda lulyo luliko ba father mu ba father ani yebanage simwera bide te waliwo ne wankachi atunudde manga mukubo ndoza yeno je bali bogerako miryange na E kanisa jibai tanga fe ya fe kerezia. Jibai tanga miliange nanga buliruda lwe cha lulore kede. Omuliango mungeri ye kisa. E ita abantu nti mujetu sinze. E kanisa ene yalie selese duwa birebe. Nganevi senge visige vu. Ah ya fe iliko na ikala anji. Wansinga wa malo busa mfetu ina kaseminti. Okuja kentebe yomu somesa. Mukanisa mwali mwaka tebe kamuko ka afe ya fe jude ntebe mulimu no wa plastic obwesiga mwa kamwasa jute olusa abalala ke bayitanga mazo kulaba oti chali baba chaye na mwasa jute sajute nobo butebe bwatulwanga ka abasajja abakulu ne banyumiza okwembozi kamwasa jute kano kabajibwa mu muti oguyitibwa olusambya era kali katandikiriza n'okuwumba ate okugulu kwako okwokuna kwali kwamenyeka kodda mpozi nannyini katebe kano kyeyava yeekwatira ddala akafo akaliraanye empagi nayo eweereze ng'okugulu okulala erinnya ly'omwami yali nannyini katebe kano naye nonoono yali w'amaanyi ng'oggyeko ako omusomesa ye yalinamu akatebe ke ng'erinnya lye kaawonawo kaawonawo yali yazirwanako yalwanako olw'ejjirimaani kaawonawo yali mpaladdume ya musajja omutwe gwe nga gwa masega ate nga gukirako ogwa nakalanga mujjukire tuli ku ssuweega nti bazibumbira afuna nnyina omuto enviiri ze nga zaakakupe ekyenyi kye nga kyankima emimwa nga gimukirako emigo gy'entamu eŋŋanda ate nga ne mu kibuno kye Echa muddugala ng'ekisalambwa ng'amannyo gaggwa mudda agatulige ennyindo za kaawonawo nga galinga yabumiono nga galinga emimwa gy'ettogero era bwe yasekanga ng'olabira ddala mu kiwanga eri munda ate bwe yassanga omukka ng'obuswiriri bw'omu nnyindo buvuganga effirimbi kaawonawo simwagadde omusajja ono nga yabambaala ekifuba ate mabeganga muserebende era nga n'obugulu bwamuswala waggulu nga yagulukiranga empologoma ensajja kaawonawo siri eryali erinnya ly'omusajja ono okuva mu buto yali etuuma avudde ku lutalo gye yakubirwa ekyasi mu kugulu ekyamuviiramu obwakaddu wa nnema obw'olubeerera erinnya lino erya kaawonawo yali etuumira ku mwenge kubanga bwe yakomawo yafuukira ddala wampaawo yabukereza nga nkokola n'agubuuza gye guli ne bwe gwabanga ettoggo gy'emitala nno kumi ddamba resegeeza bw'oba ovudde nga wano Masaka emitala kumi okugibala wala bw'oba okutte ku lw'e Kampala n'obala Masaka n'obala Nnyendo n'obala wali Kyalusowe n'okkirira Mutenga n'obala Kaddugala n'ogenda empugwe n'ogenda ematanga n'ogenda ekamutuuza n'ogenda kumpi oba ogenda eri nga mukoko omusajja ono yawoomerwa ng'otubisi mitala kumi nga ddamba okuvaayo wabinoga era ng'agulumbayo buli we yayitanga ng'agenda alangiriza nti abeeyo mutya nno ate nno bye yalabanga balima yabakubiranga nu nti walalalalala ayi nyabula olubimi mwakwataganye dda mulwebale nno nze kaawonawo wammwe emmundu zammenya omugongo sikyasobola byakulima ate bwe yatuukanga ku muyiro ng'atandika kwejabaata nti mundabye nze mutabani wa Ssemakubire ekyanja muzzukulu wa muyige wa butaayi bampe n'enywera olumbe terulaga nnaku mbungoola atandika okucungacunga obusajjasajja bwe yasanganga awo mwabe wana busajja twabalekanga wano nga mutubidde ku mmere ffe ne tugenda eri mubitta olwamalanga ebyo mbongadda ku mubala gwa muziro gwe nga ya gwakwana amalirira ya Muteesa byanywa bwanywa anywa nvuba muyige wa ddalu.

0: Wadalu, yaa! Kwa mbala sigwa, wachibe. Kwa wachibe. Olono nga sako, no kwa minati, yaa! Kwa ma, ngoruo, gunabula asala. Ne wankubadenga kawo nawe yali afuse rujegu. Lwa musajja bwatyo ne yali akyamanyi nnyo okutukuza olunaku lw'omukama ataawo mwagadde nnyo olwa sabbiiti era nga buli lwa sabbiiti tabula mu kanisa yaffe eri miryango ena. Eyo nno gye yayambaliranga obugaalubindi bwe yali afunye mu lutalo eriiso erimu erya bugaalubindi buno nga lyavaamu ddaka ekalawuli ate neddala nga liriko olwatika. Naye kaawo nawe yagambanga mbu nga tayinza kulaba nnukuta okujjako ng'ayambadde bugaalubindi buno. So nno ate ne bwe yabwambalanga era ng'ekitabo akisulikiramuko mpozi olw'okubanga yalekereranga okubuteeka ku maaso ate n'abuteeka ku nnyindo. Kaawo nawo nga tayimba yeereka atyo. Wamma gwe ng'omusajja yagendanga okwejjuukiriza ng'amazeeko ekitundu ng'ate abanne abakwaya bakyali wakati ate bwe yabanga talumanyi waakiri ng'amuumuunya lumuumuunye. Obwana obuto obwatuulangaawo wansi mu maaso g'ekituuti yabuwanga kibbo kya nseko. Abasajja bwe batyo. Twalinaawo edda Tata Beyonce obuuza mukadde oyo Nakagwa na mwandu Peter ajja kunyumiza. Edda twasomerangaawo mwekerezi ye Butengaawo wajita Saint Joseph awe Butenga naye nga tulinayo omusajja bambi awumule mirembe yakolangayo twayitangayo mu faamu naye nalaba kati baazimbayo baamuyitanga Munyangango. Munyangango tewali yamulonda mukerezia naye nga ye yakwasaganya abaana abato tayagala kulaba ng'oyogera tayagala kulaba ng'ozanyira mukerezia tayagala kulaba kakati twatulangawo maaso naye nga buli mwana yenna eriiso alitadde ku Munyangango bwati Munyangango byakulabanga ng'osula munno oba wano faatha wagambye nti abaye tusiriikirire mutwenenye ebibi byaffe ye Munyangango yalabanga omwana ng'agagaba mureke kuzanyira mukerezia abandi barasoma ate ng'akyogera nnyo kakati ng'olwo ate tutulika nga tuseka Munyangango ng'olwo ajja kuvaayo n'omuggo gwe naye ebiseera ebyo. Kale ate nno obwana tebwakkirizibwanga kusekera mukerezia leero nno ne bufiira omwo ekimugunyu oluusi obumu bwatulikanga butulisi ng'ekita ne beto mu bwana buno mwe mwali akalenza akamalala akamalala akayambalanga akasaati kungulu kokka nga temuli mpale obugulu bwakaana kano bwali busiwuufu era bwali bujjudde n'enkwagulo bwayitiranga awo. Akalenzi kano bakayitanga Bazibumbira. Bazibumbira kekaali akaana kokka akamubwe mumululu akamukulu kaawo nawo ono nzija tovaawo.
1: Tukuguka n'okubanguka mu lulimi Oluganda owuliriza program Inclusive Lulimi Oluganda wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili nyeze ekiro budde bwakawoza masiga webale kuwuliriza Radio Buddu. Bwetu bwetambudde ya leero tukuguka n'okubanguka mu lulimi Oluganda owuliriza program Inclusive Lulimi Oluganda wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Wangu wangula
3: wangi
2: wangula
3: ani yogede chikambecho omanyije wali ebyo kuwangula we shiba sumulu rakati nkola ntia
2: olinachi fanani oba katambike we kwata ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka okuvalo yatandi kwa kutuka lero wali waka wali ne bachalibo wali no mukuba koziba radio budu oba bali kaba kozibayo wali mu studio za radio budu olinachi fanani chaba koziba radio budu oba bali kaba kozibayo oba olinachi fanani cho wakwata kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemia kabili mwetano radio budu atu 25 wate chifana nyecho oba video jo wakwata obiteke oba miposting kumikutu jeja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyumo kwa screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasingo kuteka yo oba okuposting ebifaananyi oba video ze nyingi yajua kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo kuchibitu ky'omwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujagulizaako emyaka 25 eja radio butu kerukumpewe somesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okuba webisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omuko abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio butu ku myaka 25
0: ate mukyayina okulanga okulala nti ekibiitu tekiibeeyo nga tujaguza myaka 25 kale newakubaddeko awo nayo yali akutuza n'embuzi ku ttale ne yali mubi nnyo bw'atyo era nga munywiru juuju naye bwe yali yaakava mu lutalo abakazi yayezanga lweyo abakazi kyalinga kyakwenyumiriza nnyo omukazi okucakalako n'omuseveni eyazirwanako mu Girimaani ne bwe yakwatanga obukwasika buuti yokka munange kawuna we yagenda okwejjuukiriza ng'ayogerera mu bakyala bataano ate ng'okotobaliddeko ab'obusa be yaleetanga enkya n'eggulo omanyi mu kiseera ekyo ne ssente zaali zikyamuyita baawangi kyokka zaagenda zisereba mpola mpola okutuusa ne kabuuti lwe yagitunda era okugenda okwekanga nga kaawunawo n'ekuba ennyonyi takyagiraba olwo nno nga n'abakyala batandise okumudduka era yayina abataano ng'asigazza Suzana yekka maama wa Bazibumbira ate nno naye nga kaana ke ka Bazibumbira ke kaali kamusibyewo mukazi wattu. Kaawuna we yali mbaggubaggu ya musajja n'olwekyo yatandika okusala amagezi aganaamusobozesa okufuna ekigulira magala eddiba. Musajja wattu yali takyayinza kusamba nnanda anti ng'emmundu zaamumenya omugongo kyeyava ayiyamu ng'akufuuka mutembeyi ate ng'ogw'obutembeyi agusobolera ddala anti yalinga tasiika kalimi n'omulala n'asiika yali yeekwanidde omuyindi we omuyindi yekka eyali mu ggombololo eyo erinnya lye nga ye Jamadaali. Naye abantu nga baali bamukazaako lya muyima mbu kubanga yafaanananga nnyo omuyima anti abangi bwe bakwebaza nga luweze. Omuyindi ono yawanga kaawunawo engoye eza buli kika okutembeeyesanga engoye ezaasinganga zaalinga za kikazi zijjabeeri sebayira kalyati n'essuuka eza semaniini ezo nno mwenna timwali yazirabako kati muzibuuzaffe abasajja abakulu ddala mu myaka abatuludde ne tukubuulira ku ssuuka ze bayitanga semaniini engoye z'abakazi bayitanga zikalyati sebayira jaberi nga bwe nakubuulidde nti kaawunawe yali nkeretanyi ya musajja munnange obutembeyi yagenda okubujjamu enta ng'abufunyemu n'akagaali kaalaale kamaanyi ga kifuba ng'era n'ennyumba y'oludda olumu alikubyeko ebirebe munne Jamadaali bye yamuwa oludda olulala kwaliko byayi ne abawuliriza kambabuuzi mwalabako ku nju esereseddwa ebyayi ebyayi ebyo nzijjukira nali mmanyino bisereka mwe bagundi mwe basegaddya mwe mwalabako ku njwe esereseddwa ebyayi mwe mpozi Ssaalongo Peter Mayiga ayina engeri gyali omuseresi ayinza okuba nga yagirabako ekati bano bamakanga mbu yali alabyeko ku nju esereseddwa ebyayi ye mukimanyi nti ebyayi biserekera ddala enju ate n'enyuma n'ewooma bulungi takula ba kunyomerera nze nkubulira. Nkuruze ya Lulimi Luganda mwetuli. Enono ye nyumba yali efaananako ey'ebbaati eyasookera ddala okuzimbibwa ku kyalo kyonna kino kiwa binoga. Obutembeyi kaawonawo teyabufunamu ebyo byokka, naye yabufunamu n'omukyala. Omukyala ono yali ayitibwa Dina, yalina kyeyombekedde ku kyalo ky'abamafumbe Bulamba. Kasooka nga baalugera nti awo tyabalamba tibalamba miti, ku luno lwatuukirira anti nga Dina atwala balamu, era ng'abantu b'oku kyalo ekyo baamukazaako lya kalogo kalenzi kyokka ng'abaana abato bamuyita mukokota, mbwa nti nga tattanswa bitooke byebigwa. Aba sibanga ndi mukweyogeza bweyogeza wangi owaayi, nyinza okubanga ndi mukweyogeza nga mumwagenze dda. WhatsApp nzigule. Aba
4: Mulangira
0: wangi
4: tuweyogeza wikaji wetuli
0: kanyumya akatabo
4: ze kuki ndi katogo na bugabo
0: bali bati abeyo
4: akwe bali katabo
0: ne Hadija ku St. Aloysius kwali
4: kawo nawo ye wa Masape
0: wa mas tedno tonna mulaba
4: toko mtuvu girao tumanye bulungi
0: vako
4: ese
0: muleme kasalu na ye kwali akotumide walu Masa Gumisiriza kwali manyoko Masa Gumisiriza nawe omanyoko selese ebyayi bulungi. Ticha Kasozi Joseph Esunga kwendi ngambye neyongere okwetulisebo tuvaako badde nze ngenze mbirekere bana bavubuka bo babatwale mipira jabwe ate munnange nona agesebo kwetuli kitoke Karusi Mulengera owe Lugali ngando Butambala ye Butambala muyimiridde mutya mu masaza banna lijoje ntumbudde banna mbeti nkulide sebo kwetuli ono we Saudi Arabia ha ne nalongo tubisha kira emirimu gya bakulu ono ogikola ddi nobera ku nkuluze kuno nkutidde mama DJ Rwanko ni kwendi we bale kubera kote tuvako sebo kahanjira abasi rwe bitakuli kwendi ono Jumba Fred ekirowooza akatabo kali solid dabazi basete athoni kabawa dekale beni Bushenyi bale kwetuli tojako kigere ni mu timwebake olwali rusanda bamperezo bako recording na bagamba mu maloboze timumanyi buzibu bulimo mulangira bale kweleza nze Abdul chairman wabavubuka ekisoso kunya babalonza abavubuka kwetuli Abdul mulangira bale kutuweleza tusimanye empereza mulisa ndi nairo ono ye sechikubo akatabo ko bwali butamanya kalinde njaka ngekekadda kukano tujja kafuna kambuze bubuzi Nicholas says ku St. Hermanie Rwankoni sebo Butambale kubabuli ya jisala mu maso ere kulembedde ekibinja n'obonero musanvu kale yakubuza tamukede ya tajja kunimba ticha jaka muwanga wanuko Apex Primary School ekino ni kwendi kufuru wanuko furu London Salu ni mchirumba promoter mutiaba kale Sempira Lawrence Kampala University Masaka Campus kwetuliwa na ikakuto Bukesa Aloysiasi mulekerao baka kanzire mukatabo mbe sanu ulide nyabu agambi atya tubadde ku Dina mbunga atwala balamu eranga abantu boku kyalecho bamukaza akoli akalogo kalenzi chokanga abana abato bamuyita mukokota mungati tatanswa bitoke biyebigwa awe tubadde tukomye kakati katweyongere yo bodegadi wanda ula halwerito halika sensereri nabaiziba hole family naluzali kale webalu bodegadi buko lireka sensero musula mutia salongo maiga webe ane mundebanga tegule njui selese dwe vya igwe na kutege deda ojimanyi jeri ejweyo ya njiri langagwe ano atenge wangale vya yebe ugoinzo bilambo musane bahi nange ngeleje baga tange vya ibibiri bibiri nage nanga bosoka jiba gako mwuri waguru noge nango visi nganya bote mwuri bobi menyeleno waguru noteka kebi tine vyeba kaburu unji nyo neweba ka agami nte nyumba ya dina kabula kata kaona waji ite kukubanga ya liya Yesu dene kubo na ya liya itawobu ati bomba neva kugali negwa mchisere bomba we ya guira kaona wo ya liya sabadunda dungu okumuyamba atundengo yezo nazi malewo wano we ya kutamiro okulonde bomba ye na yaba akutama bwati eranga ya kajesara kumumwa omuntu na ya simu na tipe kacha kaona we ya ziso mazi wa makati ndi omuasi nga gunsa zimu mazo mkome wano nzireyo katonda watu ya niyo ye ya simu de na yeno lwakubuza ati yali yeyogeza kyeka kyamubuka ko omuntu bwe yamwanukula namuga nti musajja watu tole makugenda makubogo ono senyiga wange namuje munalubabwe atawo yali ayogera yatandikira okuyombe sembuzi nti yene mbuzi eskaska nye baditya si kuze yonze ku nkondo ono ye yali mukyala dina yali akutamye wabali awo mukasiko ngasibe mbuzi ye mazima sabe anti akalimi kakao kawona wona kakubuli dedda yali nkuchwa ya musajja amangu ago kwe kusasira dina anti ingola bine senyiga nyabo ntunda ne kungo ye wanonsu mulule kola beko ko kawona wonti kansu mulula beko awodina kwe kwanganyisa anti nedda musajja watu sirina nzero pia ate nentamu yange gwamu amazzi ate kaona we yali alinda wambazzi kumutemyako naye yali mujagujagu amangu ago kyeyavaava kagaali n'ategeeza dina nti ngajjudde akamwenyumwenyu ngabo yali yeetegese okumulagira keeka oba taagule sinsonga kasita amaaso tegalya dina naye ng'abuguumiridde kwe kukkiriza nti oba kafumita bagenda taafumite mipiira gya ggaaliyo kale malaga leeta obutakumenyera kawonvu na kagga bwe baatuuka eka dina yasiima nnyo engoye z'omukulu kaawonawo era yatuuka ne ku kugula kwennyini kale kalyati gye yalonda yali ku lupiiya ssatu naye ye yalinawo bbiri zokka ng'eno ahali mu kwekerebenda okunoonya kalyati kaawonawo yali asitamye ku kibbo kyagonja omwengevu obulungi eyali yasuze mu ntamu anti naawe omutuma omumanyi amala kulya dina yali yamusimbye dde ekibbo kyagonja omufumbe naye abaalugera nti omukadde akwasiza ku mmere ye baalutuusa kubanga kino ekiseera kino kaawonawo yali takyayinza butaguza dina kalyati eri gye yali asiimye ne bwatandibadde na sente n'emu ng'amaze okwepakira emigonja nga giijo omwami yasabayo n'olwendo lw'amazzi ne dina tiyali mubi yanoonyeza ddala olwendo olusaana ab'ebitiibwa nga baamukulu kaawonawo era yalabira ddala akenda akasinga okuwunya omukka n'asena bulungi amazzi n'asaanikira ku bumwa bwakendo bw'atyo omanyi edda bino ebintu basaalongo mayiga bye babimanyi musajja bye baamuwanga amazzi mu lwendo baakoozanga akalagala ne bakazinga munga engeri jolaba ngaba boyinzo kola akasoggo ne basanikira ku kendo kali ne baleta tewali kisinga kuwoma nga tuzitwalwa endo najja mukyala Dina naafukamira bulungi mu maaso ga kaawo nawo naamukwasa akendo k'otuzzo tunnyogoga era n'abeererawo ddala awo ng'afukamidde okutuusa omwami lwe yanywa otuzzi tuli otunnyogoga obulungi n'atumalamu bwe yamala okunywa kaawo nawo ne yeebajegala nnyo bibbya era n'alayira nti Suzana Dina kwe kumubuuza nti yaani n'oyo nnyabo awo abakazi abakazi awo yabasajja mwepanga Dina yalinga tawuliranga atawuliranga konti abantu balayira munnange kaawonawe yali agenda okumukyaza mbu mukyala wange ye kwe kumuli ekimu nseka kukyaza wano mukyala mama naffe twabulyako dda obukyala naffe mama nange nabulyawa siringa Suzana naye nno kaawonawo si yali omusajja anyigirwa mu ttooke aho kyeyava agamba Dina nti nse mbadde ngamba nti kali yati njikuguze rupiya oba tozirina olizimpa olulala nga mpise wano naye Dina ate yaddamu kwetegula ti oddambale omusajja wattu bw'olimala omanja nga sinnazifuna ssente zo olwo ng'ontwalirawo mu kabula muliro leka kunsuula mu nvuba n'amabanja ge siisobole naye kaawonawo tiyali wanjawulo nnyo ku basajja balala awo kyeyava yeewuunya nti yi abakazi nammwe leero naawe oyinza okubulwa essente kaawonawo Maraga twala kali yati botali nsasula basi Sauli ya Mungu Dina ye kuba mango ekisenge atira kwate mukyafa kirina ki anti nawo ojimanyi ensawo y'omukulu na ye no mukazi wattu abakyali mukwe kukula nawulirange entamu yeewunya omudiro yayitawo kapaalo kaawona wakyali ojjukira alidde ekibbo kyagonja n'emigugu gy'engoye yabuuka mibuuke kaawonawo yasigala awo kukulinda agenze okufuka amazzi mu mutamu naye yalabira awo ng'ate omwana muwala Dina addira muwumbo gwa mmere bugule ate musajja w'abandi yandize mu kukiina nannyinimu nti ebyokulya tibyandeeta nedda ku mmere kwaliko enva z'ekipooli nga kuliko n'enva endiirwa ate nga kuliko n'endaggu ekipooli mukimanyi Mvaze kipoli kye kinyewa nga kiteekeddwamu enswa enkazi obulungi. Kaawonawo lumonde yali awambwa nnya mujjukire yalidde ekibbo kyagonja. Gonja oyo tava mu lubuto naye ne lumonde wuuno alidde wambwa nnya. Bannange waliwo omukyala awo si mukyala naye mwana. Shakira wakola ku hoteli ya Antijeni muri mutya mutera okufumba kalumonda akalungi ta jeni oyo mugambe aino mubanja agambye nti kaawona olumonde yali awambwa nnya olumonde naliibwa embwa nnya n'omuli omuntu omu lumonde w'embwa nnya ayayayayaya okumanya nga kaawonawo yawoomerwa yakubanga n'ennoga awonno kwe kufumbisa Dina nti ofumbye ennyo nnyabo mbadde naaludde n'okulya ne kundaggu naziryako nga naakava mu lutalo atandise okwekubira akalango ye kati gina emyaka si kumi ddamba awo mukazi wattu oli muzaawula kino kye kyali ekisumuluzo ky'emboozi eyagwira ddala amakerenda nga buli omu alombojjera munne ebimu ku ebyo ebimufaako. Dina yali yakafumbirwa emirundi esatu naye nga buli ddya ba afa awo nsiibulirawo obwannamwandu obw'emirundi egyo gyonna bwali bumukoyeza kye yava yeeyombekera era mbu nga kati abasajja bamuwunyira lwayo. So nno ng'abakulu baamulaba dda nti mukadde taseka atafunye amunyonyogera kubanga kaawonawo bwe yasaba ddina okukkiriza okugenda kewa binoga newankubadde yasooka ne yeegaanya naye ate amutemyako yagaana okugamba nti wambazzi. Era ddina yagamba kaawonawo nti nze siva wange wano njagala nsanga wano nga bamaze okuteesa era nga n'engoye ezisaliddwako emiwendo. Kaawonawo yajjukira nti okuwummula si kutuuka kyeyava asonda amaanyi agasiibula naye kaawonawo kyamubuukako kubanga yagenda okukwata ku ggaali ye ng'omukka temuli mu mipiira gyombi ate musajja wattu teyalina ddagala nga naawo waali tewali miti gy'amasanda. Omuti gw'amasanda ogwo mugumanyi ogusiba emipiira gy'eggaali baguyita batya mujja kugumbuulira. Amagezi ge yasala gaali gaakugenda ku kkubo ate n'asaba ab'obugaali banneddagala naye yali wa mukisa mubi abasunda mata bamuyitangako bamukubanga kafuufu ng'eno bamuduulira mbu mu ngeri yaabwe nti mwami tunda eggaali ogula eddagala olwo n'akalabiriza bazaana kaali kaweddeyo. Dina ye yali yeefudde wakasanke ng'afuuyirira zirwana era yalaba enkoko ziggweredde mu nju kwe kukoowoola kaawonawo ti musajja wattu nze nga njagala kweggala oba onoosula agira oyingire amangu ago oba ogenda oba tulabira naye simanyi bw'onooyita mu wakayamba oyo mpulira mbu abatemu kati bangi obudde buno ke buzibye omugogo wakayamba tojja kusobola kuguyitamu. Kaawonawo yalaba obulamu akyabwagala kwe kwevaamu n'asula ewa ddina. Ekyo nno kye kyali ekisimuka ekisooka ebingi bye yakwatiranga ewa ddina kubanga okuva olwo ebisimuka yatandikanga okubigabanyaamu kimu wa Suzaana, bibiri wa ddina. Oluusi bisatu wa ddina. Suzaana nnyina Bazibumbira yali mukazi mutono naye nga tanyaguteeka era amangu ago yeekyanga nti omukazi atakutuuza mu nju bw'omuleeta n'atufumbira ku mmere ne tumanya. Manyi bannakyeyombekedde baalinga wabbango bw'otamuwemuukiriza teweebikka. Kaawonawo ebigambo bino yabifuuwa munne nti naŋŋandeeka alinnye mu kyoto naye abakazi kye babeeredde ddina yatema butemi kakule nti nze nno nali mmanyi nti obusajja bw'owaana bulijjo obulina naye ndabiddeawo ng'ofugibwa mukazi gwe wawasa ne ssente zo simanyi si ggwe nannyini makaago ako akakazi kakulinako buyinza ki? Ye nze bwe mbanzi z'okufumba ndowooza ako akakazi tetulabagana nako. Anange kyokka ddina yalina ensonga endala emugaana okugenda okutokoseza kaawonawo ettooke. Yali mukazi mugagga naggwa dda gwe ssebo namwanda ow'emirundi esatu egyo gyonna n'olwekyo nga talina gy'ayinza kuleka bintu byebyo ate bwe yavaawo kwe kubuuza kaawonawo nti ye nno ng'ebyo byonna biri awo olowooza oyinza okumala gantwala ng'atwala emmese nga totuuseeko nawaffe gye banzaala? Ndowooza musajja gwe olina mujoozi. Ddina ne kaawonawo baateesa okugenda mu bakulu e Bugangazzi. Musajja wattu yasalaasala amagezi okulimba Suzaana okusobola okumala ennaku ezo nga tali waka bw'ate olugendo lw'e Bugangazzi oluzannyisa. Eby'e Bugangazzi byagenda bulungi era okugenda okuggwa ng'omukoba musalidde embuzi etambula ebita by'omwenge 8 embugo 2 mbunno ate byandisinzeewo ne baamusonyiwa busonyiyi ku namwanda w'emirundi esatu. Kaawonawo nga bw'atampita kumuwerekerako nange simanyi ngeri gye yatwalayo bintu bino naye kye mmanyi kye kino nti kyamwetaagisa okutunda akagaali ke afunemu ku mwana w'omusiraamu bumaali naye nga bwe baalugeredda nti gw'otayise naye si muzibu kulimba. Kaawonawo bye yategeeza Suzaana byali mudobozi dala mbu akagali bakamubirako eyo kumujini ngo mwami agenzo okulaba kumukwano gwe jamadali kali bakabasajja bwe mutebe mutunde ebintu ne muwoza babitubbieko ibanake sajja muri bwe kazika ajika uchisalamu alaykum wa rahmatullah owe kanoni nedda owe bande eri erubira nze mwesi gwa Henry Kinoni omuti ogusibo mukapa mpo obubonero bwange Henry mwesi gwa simu mukapa ndabanga alimbi ndabye nga alimbi waita mbalenga dina amaze okusibira embuzi ze kumuliraano n'agenda okutandika eddi abantu kye babeeredde kawona wete yasooka na kutegeeza ku Suzana nti agenda kufuuka kaddulubaale wabula mukazi watu yalabanga balamu be kwesomba naye kyamujjayo kyekidaala kawona wetakoze nno nembaga ekire kyakeesa olunaku lwakasiki kawona wo kuyategeereza Suzana nti anti omanyi munno bw'agenda okujjenca agasajja gedda mukazi watu katagwewo n'ekigo era n'ekyokwogera kyamubula yali takyayinza kugenda wa mukulu we diiro kumuwa ku magezi ge yasala gaali gaakusiba mu byanguwa atera dduke nga kalogo kalenzi tannajja era tabeera naume muliraanwa waabwe yali amaliridde okusibamu ebyanguwa agende naye naume ye yamugamba nti kaakano bw'onoomala gapaala otyo akaana kaako onookalekera ani oyo omukazi gwe mpulira nti atwala balamu tali kakumiriza omuko omusu munnange nga Suzana ebyokusiba ebintu ng'abivaako ekyali ku mbaga ya kaawonawo nakiraba ku mbaga y'amajanja nagiba nnyonnyola omugole omukazi yayambala kinnaggayaaza ye Gomesi munda yasibamu ebikooyi butabalika n'olwekyo ng'emabega emusingako baasi zino zibandole zikabandole timwazirabako za myaka gyaffe ezo ate mu bigere yanaanikamu engatto ezaali tezimutuuka bulungi era ezaalabika nga zimunyiga nnyo ebigere abaali batamumanyi kumpi balowooza nti mulema omwami ye kaawonawo yayambala kikungu olukanzu olutukula bwe tukutuku era nga lwatungibwa ddala abasiraamu bali ab'emmende okonno kwe yayiwa ekikooti kikagongolo mu bigere n'anaanikamu amagatto gali ag'ekiseveni agaali gakontola ng'omuntu okonno ssaako seppeewo ye ku mutwe awo omusajja bwe yeenyiga bw'ati n'omuggogo gw'ebbanda gwe wamma n'olaba omwami yennyini mbaga teyaliiko bagoma batongole naye omusajja leewe yakoleranga okulya n'okunywa yasindogomya bakisimba n'aleka nga baagala bannyina bakaawonawo baazina amazina ne badda ne mukati ne beewogoma abantu abajja okwerolera nnamwando w'emirundi esatu egyo gyonna bwalola ku mmeeza mbu omwenge baana abamunaabe ate kaawonawo teyatunda eggaali buli muntu yali mu ssanyu oba mu masanyu okujjako bakazi bajja bombiriri anti baalugera dda timukazi mujja kabugo kakadde tekagwa mu nsekere bwatyo bazibumbira ng'afuna nnyina omuto mukitegedde wanji
5: hello
0: kooli
5: wendi mulangira
0: kukatabo kwenkwagala
5: ono simulala bamuyita tumuseme wena diabera alusemba buli lwebitakuli neakatabo nkatandise wokatandikidde nekusawa yaleero nkyakawo yano omusajja oyo yali musajja nkwata bibi
0: kaawonawo aha yali musajja nnyo
5: kaawonawo musajja mukambwe nnyo
0: naye
5: katulinde webinaggwera n'obukambwe bwetulaye gye bunaggwera
0: kale baaba
5: kwetulumu kama wange neyanze neyanze wegu
0: mbazire kaija webali nyo kubelako waliwono wana umulala ngambi ati ngambi teacher Hadija kusenta Rozi ya sebu inja webali kutuweleza Salifarida Budu oye akatabo kagenda tunyumire mbudu ya kubide dobuwekula omwayo musasi zilichadi erusali la kanyogoga kwendi nyo na ye eno simu musasi zi siya wano liyeweru teko kuwa nizo kuwe South Sudan ndooza webali kubera yo sebufu Emmanueli ekatunga kwendi Lugemwa kusaze Masaka Lugemwa gonza gaono mulala alibu matete mpere za ajisimi ye mwami senyondo Juma nono ye agambi atia ye Roni wale kutule tila katabo kano kanyuma nyo bazibu mbila bambi ya bona abono kategede nono na agamba Ticha Ian Abaho Lions Primary School kale Augustine Augustine Kagwa abantu bebugoma lwamagwa kwebali bebali kuberako nze nali njus nze nali njisuze na muko eyonje yebyayindowoza ate jukira eberanga nyumba ya siringi enkuba nebweto nya promota muzungu enje byayi wajisulira muwa promota muzungu muzungu ngabwe enkola bakale akatabo ka master mugenyi ya sini akatabo ako master mugenyi ya sini yakatusomera ko bulungi wano ku Notre Dame senior secondary school munyendo kale Mbale kutuweleza muhozi ono muhozi gundi munyendo wano kuventi ino kale bera yo nangira kata bebye davisa sika oba things are for apart ni b inkwa ako kanu kanonyo katuletele wano mukulu bukesa Aloysius kanonyo katuletele wano na kanonya dakambula ebyedda bisasika kanyuma nnyo lugero lwaffe lwa kifirika Mayengo Ronald evunza aha evunze waliyo muzeeyi mundabire nnyo muzeeyi ani mamerinya limpudde mutwe twata wa Jacobo mundabire nnyo muzeeyi oyo mukwano gwange nnyo Katerega Jamiru Chiyoza bya Kabanda baguita mukapa. Si mukapa. Mutebi Mike Manzi kwendi si mukapa. HTH simbu au chiringa muogo chibajja kama sanda agasibya mipira je gali. Kabubire Mijias Jonathan Kabale Bugonzi Kalungu Masaka. Omutiba guita pala webale nyo. Webale nyo baguita pala wa mabale kuweleza mulangira webale ledala ogo muti baguita pala chitoke Carlos mulengera uwerugali ngando butambale labe butambale tumiza butaba na pala nze manyinti pala wachitanga webanda unga chalo chonabwe chikunganilo kujo kusibe mipira ngayi na pala kwata manda Mike Buyoga kwendi Senkai Lashidi kwendi aniono Tone Chibirige Kabojja Meru kwendi nono katiti muda muku mpereza waka wa WhatsApp kubamba maze Moses Muhanguzi ebu ngwana nsima mpereza ayo kari tuwe yanzi za tuwe yanzi ege baguita pala simu kapa mwebali nye mwebali drakanda kwa na umutu ngomu wanji
6: hello
0: Ehe kuoli.
6: Nyoaji.
0: Sebu.
6: Nishimi okulita.
0: Ono si edi eruka yono ba nangi.
6: Onye kumutwe kakende kuchimigari.
0: Guna gwale ero.
6: Kiyama zima.
0: Hmm.
6: kabanga kimbalanga sogera nawe kubera mu nyonta nyingi
0: ategwe nobera mu runjo mu
6: ekyo kya bubera bwana chema lida kampsembo funzi
0: kale sebo
6: kwe bazo kutuweleza nukuweleze gwanga kukula chama ninyo
0: esebo
6: miaka abidi na omu sovyo uweza sita fali dene elio Buganda na Uganda kutualiza awamu
0: nyo
6: bade nyenda kutegeza nchuo kubaguita mpala kubanga wangu sivisa angu obugari olono nga butufudiko tugeena mbotale wana lubavu
0: mwema watu nanga chakala chakala mviboksi
6: mviteje devulu unji nyo na mafuta getu wate kanga kubali
0: kubali bali wanechidomola cha mafuto ina na kendo
6: webali nyo
0: ni edinga na ubu nyibu nyinyo
6: ii getu vude Eje tuvude ne tujja tukwamira awo mu kibya nunga awo. Ekifampa tujje.
0: Muva mukatareke ekifampa ne maddu.
6: Ne maddu.
0: Ha ne
6: ebukiri. Waliwo bukiri awo.
0: Bukiri. Ovudde mukatonga.
6: Webale nyo.
0: Olyoko oyingire Bugomola.
6: Olyoko oyingire Bugomola.
0: Ojja okukazi yaza okozi bayita wasubire wali erigende e Kalumaga mbako Bujoje William.
6: Poye uchiri kava anga katare nga kari
0: yao. Kubiaza waguruguru ni kava wanda. Uwavanga no, uwavano kiri la mukakao no gende miwura.
6: Onteke devolongi.
0: Sabule mbozi.
6: Kati nyumba zevi ayi. Wazi sere kanga wane siyo katuzi fundi kida. Kwa kwenye tonja nga tonja juda. Nga mutufu niza nga mba tegula. Tako pa kutegula ye njeni njeni.
0: Chitofu.
6: Katinja mwafa kuyevi ya inove rango ineye tebe ono jaji ange manager uwe chuma cha pamba chiumba yali manager wacho babu yutanga izi manager ha ha jina kuchale nyumbe ye tebe yeje tufunde
0: katonda wange
6: natandi kilo jira babu kande wange Neka kati twali twajile kaonge chijukizo na yeha.
0: Negwa. Tushaiza jira babana.
6: Na ye kwebaza. Kubogira no tutunuza mbiye mabege miaka abiri.
0: Sabiri, miaka atano.
6: No tutunuza kubiari yo. Tuvude, okulaba anga tutuka wetuli.
0: Tofuse murunji omu, Edi.
6: Akati kankunye nyore kubazibu mbiroyo. Wanubuliwa vitandika vini maneje vina afundi kila mwana mrenzoyo kata alese chizibu maka
0: bagambe
6: kata alese chizibu elaba sajabu na mega hili de basi kundi unu msajja watukao na wo yele tebe tabu wadenda ye kao na wo umusajja ya umchala ya kafiru hawa sajaba santu
0: norete waka
6: Mwerete wakati ye kao na huu kari katulave jezina afundi kiloba kao na huu
0: Mwema
6: zizio kutuweleza
0: Esebo
6: Kumuka mwakumpe lecheo singo kwa wakala
0: Kari Edi tuweyanze Edi sinza buta kuwa na kaimba kano Wachili nkakuwe kaka tundu buwe katika